0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like Boss Sherbo.
1: Mega Manila's best music station.
0: Para sa atin station, subukan pa luwan ng Pilipinas, our Philippine Standard Time. 32 star minuto na makalipas sa alas 8 na nagbabaganda kumbaga. 8:32 in the morning. At syempre, Star Nation, welcome na po sa ating programa. Programang It's All For You in the Morning. Kung saan hanggang alas 11 na umaga tayo. Magkakarinigan, magkakaudupanteng. At syempre, ganyan din sa mga Star Nation natin na nakatutok sa atin. Na talaga namang all over the world. Yan, via live streaming. Magandang umaga ho sa ating lahat. Ganyan din ho sa mga Star Nation natin. On, kumakain na kanilang breakfast, eat well and enjoy. At panigurado, ke sarap-sarap na naman yan. Ayan din ho sa mga Star Nation natin, magandang umaga ho. Yan sa mga nakatutok sa atin. Yan sa Luzon, Visayas and Mindanao. Ganyan din ho sa mga Star Nation natin na papasok sa kanilang mga trabaho. Hello, hello. At isa pang hello! Well, hello po sa lahat ng mga Star Nation natin. Ha, na parang bad trip ngayong umaga na to. Bakit na naman? Aga-aga, bad trip ka na naman. Ha. Ay, nako. Parang feeling ko, hobby mo na yan. Sino rito yung hobby magalit? Diba? Yung magsasalita pa lang yung iba, galit ka na agad. Pero sa totoo lang, Star Nation, ha, kapag galit ka, Huwag ka na muna mag-react. Ikaw naman, oh. Huwag ka muna mag-react. Huwag ka muna mag-post. At huwag ka muna mag-decision agad. Kasi kapag mainit Star Nation ang ulo mo, eh minsan mas mabilis ang daliri kaysa sa utak. Aminin nyo yan. Oh. Kasi kapag galit ka, wala ka nang iniisip na ano eh, na pros and cons eh. Send ka na agad. Tapos pagkalma mo, ay, bakit ko ito sinabi? Yan. Kaya bago tayo mag-react Star Nation, huminga na muna tayo ng malalim ha. O, pwede kang maglakad-lakad. O, uminom ka ng tubig. O, bigyan mo na sarili ng ilang minuto para lumamig ang iyong emosyon. Parang na lang yan. Parang mainit na kape lang yan. Kapag ininom mo agad, mapapasok ka. Diba? Kung kailangan talagang sumimangot Star Nation, o kung kailangan mo sumagot, diba? Piliin mo yung salitang makakatulong sa sitwasyon. Oh! Hindi yung makakadagdag ka lang ng gulo. Diba? Kasi dahil may mga ano, may mga salitang kahit sabihin mong mag-sorry ka ng 100 times, hindi na ganun kadaling burahin yun eh. Kumbaga may lamat na kasi. Kaya kung galit na galit ka, Star Nation, huwag mo na mag-chat ng okay. Oh, diba? Alam naman nating lahat na ang okay na yan ay may kasunod na 17-page explanation. Hindi lahat ng galit kailangan sagutan agad. Ha? Minsan, ang pagpapakalma muna sa sarili at pagpili ng tamang oras at salita ang mas makakatulong at pinakamatalinong panalo. Yan. Diba? Kaya kalma lang talaga muna ha. Baka kasi kaya ka galit, baka hindi ka pa nakakain ng breakfast. Kain ka muna ng breakfast, ha? At sabihin mo, hello, sunshine. Good morning, everybody. Mabuhay. Ay, dako. Para sa buka buluan ng Pilipinas, 35 star minuto na, makalipas alas 8 na umaga. Eh, bad trip ka ba? Aba, eh, tumuto ka na dito sa ating himpilan. Panigurado, hindi ka lang, di lang mawawala lang yung bad trip. Meron ka pa makukuhang dagdag kalaman. At talaga namang matutuwa ka pa sa matutuwa ka. Malating ang nakatutok Star Nation. Dito pa rin po sa inyo kay Pilan. Nalagatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo pong 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
3: 102.7 Star
4: FM. Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
2: Mmm! Holiday!
4: Almusalin nam nam!
2: Good morning!
4: Pagtanghalian,
2: uy, may birthday ba?
4: Tanghalian linam nam! At sa gabi,
2: wow!

0: 102.7
1: Star FM. It's time to fiesta with Bet88.
2: Come dance with me.
1: Experience award-winning Bet88. Secure and fast gameplays with 24/7 customer support.
3: Always a party at Bet88.
4: Bet88, your ultimate playground. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop. For National Problem Gambling Helpline, dial 02-8248-9568 for more details. Email responsible gaming at
0: Star FM. Hindi
5: lamang musika ang inihahatid. Mga balita sa loob at labas ng bansa.
6: Lipagi para sa Department of National Defense o
5: ibibigay ng mga star DJs mula sa Star FM Manila. Narito ang Star FM News Connect. Star FM News Connect.
7: Star Nation, sa ating Star FM News Connect sa oras na ito. Sa ating national news, dating Pangulong Rodrigo Duterte mananatili sa detention cell ng International Criminal Court sa The Hague, The Netherlands. Samantala, Star Nation, International Criminal Court presiding judge inimok ang prosecution at depensa na pag-usapan ng disclosure ng ebidensya sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, mga Amici Cray, hati sa usapin ng 16-vote threshold sa Senado. At sa ating international news, dating Pangulo ng Kosovo, hinatulan ng International Criminal Court na makulong ng 25 taon. Sa ating sports news naman, Gilas Women's makakaharap ang Kazakhstan sa unang laro sa Asian Games. At sa ating entertainment news, British-Norwegian boy band A1 magbabalik sa bansa ngayong buwan ng Oktubre.
0: Star FM News Connect.
7: Magandang umaga, Metro and Mega Star Manila. Narito na ang ating Star FM News Connect. Tampok ang mga trending at komprehensibong balita ngayon. Mga balitang nakalap ng inyong mga Star FM DJ. Star Nation, ngayon ay araw ng Huwebes, September 17, 2026. Live po tayo napapanood at napapakinggan sa ating Facebook page at YouTube channel, 102.7 Star FM Manila. Ako po ang inyong lingkod, Star DJ Antonio, at narito na ang ating mga detalye ng ating mga balita.
0: Star FM News Connect.
8: Star FM National News.
7: Star Nation, mananatili sa detention sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos magpasya ang Trial Chamber 3 ng International Criminal Court na walang makabuluhang pagbabago sa mga sirkumstansya na magbibigay katwiran para sa kanyang paglaya. Inilabas ang desisyon ilang oras matapos ang unang personal na pagharap ni Duterte sa ICC sa ikatlong status conference ng kanyang kaso. Ayon sa mga trial judges, tumataas ang posibilidad na umarap si Duterte sa paglilitis at kung mahatulan sa mahaba sentensya. Dahil dito, sinabi ng chamber na may posibilidad na tumakas siya o makialam at makapagbanta sa investigasyon at proceedings ng korte. Binigyan din ng ICC na matapos isumite ng prosecution ng listahan ng mga testigo at ebidensya na ilabas ang mga pagkakilanlan ng mga testigo at inaasang testimonya ng mga ito. Ayon sa chamber, maaaring itong dagdagan ang posibilidad na panghimasok sa mga testigo, direkta man o sa pamagitan ng pamilya o supporters ni Duterte sa Pilipinas. Samantala, kahit nakabinbil pa ang desisyon ng kanyang fitness to stand trial, sinabi ng mga hukom na walang bagong impormasyon sa mga ulat ng medical experts na sapat upang baguhin ang kasalukuyang detention ni Duterte. Mananatili siya sa ICC Detention Center sa The Hague kung saan siya nakakulong mula nang ito ay maaresto.
0: Star FM News Connect.
7: Samantala, Star Nation, hinimok ni International Criminal Court presiding judge Joanna Corner ang prosecution at defense na subukang ayusin ng maayos o to resolve amicably ang mga issue kaugnay ng disclosure ng ebidensya sa Crimes Against Humanity case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. sa ikatlong status conference noong Miyerkules, sinabi ni Corner na mas makakatulong kung maresolba ng dalawang panig ang usapin ng hindi na kinakailangang umaksyon ang trial chamber. Una nang nagpayag ng reklamo si British lawyer Peter Haynes, legal counsel Duterte, tungkol sa dami ng mga dokumentong isinusumite ng prosecution. Binigyan naman ng korte ang dalawang panig ng mga tig-pitong araw para magsumite ng kaukulang pleadings, kabilang ang motion ng defense at tugon ng prosecution. Samantala, sinabi ni ICC Senior Trial Lawyer Julian Nichols na inimbitahan niya si Attorney Peter Haynes na makipagpulong muna sa kanya bago magsumite ng aplikasyon sa korte.
0: Star FM News Connect.
7: Samantala, pag-usapan naman natin Star Nation na dumako tayo sa impeachment court. Hati ang apat sa dating maestrado ng Supreme Court. So sa pin ng 16-vote threshold o kinakailangan boto para makonvict ang isang impeachable official. Una lang inimbitan ng impeachment court sina dating Chief Justice Artemio Panganiban, dating Chief Justice Renato Puno, dating Associate Justice Adolfo Asuna, at dating Chief Justice Hilario Davide Jr. para mabigay ng kanika nilang pananaw at legal opinion sa naturang usapin. Binasa sa impeachment court ang legal memorandum ni dating Chief Justice Hilario Davide Jr. kung saan ipiniliwanag dito na ang mga katagang all the members of the Senate ay tumutukoy lamang sa mga senador na may pisikal at legal na kapasidad na lumahok at boto. At bumoto, iginit niyang hindi kasama sa pagbibilang ng threshold ang mga miyembro nagbitiw na, napatalsik, may malalang sakit na mental o pisikal, nagtatago sa batas at nasa labas ng bansa. Hindi rin anya dapat isama sa pagbibilang ang mga senador na may legal impediments kabilang mga naharap sa kasong plunder at pagnabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Gayun din ang mga nakakulong o nagsisilbi na ng sintensya. Samantala, sa pag-arap naman ni dating Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban, isa sa kanyang pinakamahalagang katanungan ay kung tama at patas bang hayaan ang mga senador na bumoto kahit na sila ay absent, nagtatago, nasa abroad, nakadetene o nagkakasakit. Tanong pa ng dating punong maestrado, patas bang hayaan silang bumoto kahit na hindi nila na-access at nasuri ang mga dokumento, hindi nila narinig ang mga testimonya at hindi man lang naobserban ang ikinikulos ng mga witness. Nanindigan naman si dating Supreme Court Chief Justice Renato Puno na maaaring mag-render ang isang judge na kanyang judgment kahit na hindi niya personal na nakita o nasuri ang kilos o demeanor ng mga testigo o ng sinasakdal. Inilimbawa ng dating punong maestrado ang isang judge ng Regional Trial Court na pumalit sa nagretiro o nalilipat na judge. Ayon kay Chief Justice Puno, maaaring magdesisyon o magbigay ng judgment ang pumalit na judge na mga kasong dininig ng kanyang pinalitang judge. Maaari anyang panuorin, basahin o pakinggan ng naturang judge ang record ng korte para magabayan siya sa pagdidesisyon. Samantala, pabor naman si retired Associate Justice Adolfo Asuna na makaboto ang mga senador na hindi nakabuo sa lahat ng trial days. Katwiran ng dating maestrado, dapat pa rin silang payagang bumoto dahil ang tribunal ay may sariling record kung saan lahat ng proceedings ay nakatala at maaari lamang balikan, panoorin at suriin ng mga senator judge. Taos puso namang nagpapasalamat ang Senate Impeachment Court sa presensya at pagbibigay ng legal opinion ng mga dating maestrado ng Korte Suprema sa 16-vote threshold. Matapos ang presentasyon ng apat na dating maestrado, nagdeklara si Trial Presiding Officer Senator Chis Escudero na maikling recess para madigest ang anya'y napakaraming impormasyon na ibinigay ng mga legal luminary sa Impeachment Court. Gate Senator Chis, malaki ang itinalino ng lahat na naroon sa korte matapos marinig ang legal opinion ng mga dating mahistrado.
0: Star FM News Connect.
8: Star FM International News.
7: Samantala, Star Nation, balita sa Ibayong Dagat. Hinatulang makulong ng 25 taon ng International Criminal Court si dating Kosovo President Hashim Thaçi. Ito ay matapos na mapatunayang guilty sa kasong war crimes. Sa ginanap na pagdinig ay nahatulan ang 58 taong gulang na dahil sa krimen noong Independence War ng Kosovo laban sa Serbia noong 1990. Sa nasabing gyera ay mayroong mahigit 10,000 katao ang nasawi. nailabas ang hatol matapos sa 3 taon na pagdinig sa mga kaso na kinabibilangan ng murder, illegal arrests, torture at cruel treatment. Maging ang ilang alegasyon laban sa kanya na hindi pa napapatunayan, si Tashi ay co-founder at commander ng Kosovo Liberation Army, ang grupo na lumabad sa kalayaan at ituturing na bayani sa Kosovo. Inakasuhan siya ng pagpatay ng nasa 100 katao at ang pagkawala ng ilang mga tao. Kasama niyang naatulan ang 3 dating commander ng KLA. Itinaguyod ang Kosovo Liberation Army noong 1990 bilang militant group ng ethnic Albanians na noon ay probinsya umano ng Serbia sa naganap ng giyera sa ethnic Serb minority. Naging unang Prime Minister si Tashi ng Kosovo noong sila ay magdeklara ng independence sa taong 2008 at naging pangulo pero nagbitiw sa pwesto noong taong 2020 para rapin ang kaso sa The Hague, Netherlands.
0: Star FM News Connect.
8: Star FM Sports News.
7: Samantala Sir Nation, sa ating sports news naman. Sisimulan na ng Gilas Pilipinas Women ang kanilang kampanya sa 20th Asian Games ngayong araw laban sa Kazakhstan sa Aichi International Arena. Magaganap ang pag-arap ng 2 koponan ng dakong alas 3 ng hapon oras sa Pilipinas. Nakahanay kasi sa Group B ang Gilas Women kasama ang Hong Kong, Japan at Kazakhstan. Susubukan ng Gilas Women na maigitan ang 5th pwesto nila noong Asian Games 2023. Kabilang sa manlalaro ng Gilas Women ang naturalized player na si Elizabeth Mintz na lalawak sa mga manlalaro gaya ni Hazel Yam, Angel Surada, Camille Clarin, Stephanie Berbarabe, Alfriel Bernardino, Monique Del Carmen, Camille Malagar, Jasmine Johnson, Ken Pastrana, Carlan Pingon at Janine Pontejos.
0: Star FM News Connect.
8: Star FM Entertainment News.
7: Star Nation, sa ating entertainment news. Magbabalik sa bansa ang British-Norwegian boy band na A1 at magtatanghal sa Cebu, Manila at Laguna ngayong buwan ng Oktubre. Itinagdag nga ng 4-member boy band ang Laguna sa kanilang Philippine tour para naman mabigyan ng music treat ang fans sa South Luzon. Matapos nga ang high demand na kanilang Philippine concert sa mga nagdaang taon, inaasahan na ang tour ng A1 ngayong 2026 ang kanilang most emotional and high energy Asia visit. Sa kanilang upcoming concert sa Cebu, Manila at Laguna, inaabangan na ng fans sa kanilang mga kantang pinasikat noong late 1990s hanggang early 2000s. Aba, panigurado, alam na alam nyo ito. Patulad na lang po kanilang awitin ng Like a Rose, Every Time, Heaven by Your Side at Same Old Venue. Kinabibilangan nga ni na Paul Marazzi, Christian Ingerbritsen, Mark Red at Ben Adams ang A1 na nabuo noong 1998. Huling nagtanghal ang A1 sa bansa noong February 2025 para sa kanilang two-night Valentine show. Magtatanghal nga ang A1 sa Cebu sa October 16, Manila sa October 17 at sa Santa Rosa, Laguna sa October 18. Star Nation, bilhin na ng ticket.
0: Star FM News Connect.
7: Star Nation, inyo po napakinggan ang ating Star FM and News Connect. Mga trending at kompresibong balita ang kinalap ng inyong mga Star FM DJ. Mula rito sa impilan ng Star FM Manila, ako ang inyong tagapaghatid balita, Star DJ Antonio. At huwag kalimutan, i-like at i-share ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. At Star Nation, para sa iyo pang detalyado mga balita sa loob at labas sa bansa, pumunta lang sa ating website www.bomboradio.com. Oras, Star Nation, Cebu, Kapuluan ng Pilipinas, 25 star minuto na, makalipas ang alas 10 na umaga, 10:26 in the morning. Balik-tugtugan tayo dito lamang po sa impina nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
0: Star FM News Connect.
8: 102.7

0: The one and only Antonio Lambada.
1: Two point seven Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
1: Aras aras Star Nation sa buong luwa ng Pilipinas. Tatlong star minuto na lang bago sumapit ang 11 na umaga. Uy, hello po sa lahat ng mga Star Nation natin. Nagsasabi sa akin, eh, ang gwapo ko daw sa Facebook Live. Ayun naman. Maliit na bagay. Huwag nyo nang palakihin. Hello po sa lahat ng Star Nation natin. Eh. Marami marami salamat. Ayos no, parang ano no, parang aatin sa trial. Anyway, my Star Nation, hanggang dito lang po ang programa It's All For You in the Morning. At susunod na po programang Star Hits Express. Hanggang alas 12 na katanghalian, kasama nyo pa rin ang inyong lingkod. Para naman mas lalo kayo ganahan sa inyong lunchtime. Ako na po bahala sa inyong matugtugan. Ako na po bahala sa inyong mga jump-back sa informasyon. Riot sa kulitan. At Ray sa lambadahan. Dito pa rin po yung Star Nation sa inyong ipilang nag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.
3: Star FM.
4: Star FM.
3: Star FM.
1: Here's Honor Society. Para sa waiting, where are you now? Star DJ Antonio Lambada is my name, and music is

0: kayo'y nakikinig kay Antonio Lambada.
1: Antonio, Antonio Lambada.
0: Kay Antonio Lambada.
2: Dumadagundong na sa buong Metro Manila.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like more, share more.
0: Oras na Star Nation, subukan Blue na Pilipinas, our Philippine Standard Time. 32 star minuto na makalipas ang alas 11 na nagbabagandang umaga. 11:32 in the morning. At syempre, lori po sa lahat ng Star Nation natin ha, na kumakain na sa mga oras ito. And eat well and enjoy and kesarap-sarap. Uy, alam po sa lahat ng mga Star Nation natin na kahit anong pang kinakain ninyo, basta may kasamang kanin, panigurado, busog-lusog na talaga tayo. Diba? So kahit simpleng ulam lang na tuyo, diba? Swak pa rin sa pagkain niyan. Lalo na kapag may kanin na mainit. Yeah. O tip lang, Star Nation, ha? Para mas healthy po, hugasan muna at tuyuin ng maayos ang bago lutuin na. Pwede mo inuhugasan, Star Nation, ang tuyo bago lutuin, aba, ingat lang sa alat ha, at dumi. Kaya minsan may sobrang asin o alikabok dahil naka-expose ito, Star Nation, sa hangin. Kaya mabilis ang punas o banlaw ng ilang segundo ay malaking tulong na para bawasan ang alat at linisin ang ibabaw. Para hindi naman mawala ang sarap ng tuyo. Yan, di ba? Pwede mo rin ano yan, Star Nation, pwede mo rin ibabad ng saglit sa gatas o suka, di ba, na may kaunting tubig para mas mellow ang lasa at mas hindi matapang amoy habang niluluto. Yan, tandaan, Star Nation, ha? Mas masarap ang tuyo kapag sakto ang alat, ha? Hindi yung uhaw ka agad pagkatapos ng isang kagat dahil sa sobrang alat. At syempre, alagaan rin yung ano, ha, yung ating bato at blood pressure natin, ha. Iwasan din yung sobrang prito ng mantika. Naku, syempre, medyo ano yan, masama yan, ha. Tapos dagdagan mo rin syempre yung tuyo. Kailangan may featuring yan. Dagdagan mo ng kamatis, sibuyas para may flavorful at mas masustansya ang iyong kinakain. Diba? Kala mo umagahan, no? Hindi, pwede mong gawin tanghalian yan. At syempre sa mga Star Nation naman natin, sa pagkain naman ng kanin, Star Nation, bago ka umupo ha, sa pagkainan, subukan mo muna uminom ng isang basong tubig ha, mga 30 minutes bago kumain. Bakit, Star Nation? Kasi una, nakakatulong ito ha, sa digestion. Tinutulungan din ng tubig ang ating tiyan at bituka na maging handa sa pagkain. Kaya mas maayos ang proseso ng pagtunaw kapag uminom ka muna ng tubig at 30 minutes bago ang pagkain mo. Yan. Kaya water first, ha, Star Nation. Pangalawa, makakatulong din ito para maparami ang kain mo. Minsan kasi kapag uhaw ka, iniisip na katawan mo na gutom ka, kaya nakakain tayo ng sobra. Tandaan, Star Nation, ha? Sa simpleng baso ng tubig, maaari mong kontrolin ang iyong appetite at iwasan ang iyong overeating. Yan. Kaya sa mga Star Nation natin, ha? Eat well and enjoy! Aba kayo nakikinig sa ating programa Star Hits Express dahil kompleto serkados yan kapag kasama niyo ang programa natin hanggang alas 12 na katanghalian. Dito pa rin po yan sa inyong impila na gatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo!
2: 102.7
3: Star FM.
2: The hits. You're on Star Hits Express.
4: Star Hits Express.
2: On Star FM.

0: 102.7.
1: 102.7.
2: Star FM.
0: Star Hits Express on Star FM. Star FM.

0: The one and only Antonio Lambada.
1: Point 7 Star FM. It's all for you.
2: Lambo!
1: Share mo! Para sa Cebu, Abluwa na Pilipinas, 3 star minuto na lang bago sumapin alas 12 na katanghalian. At tabay-tabay na para kumpleto si Ricardo sa ating lunchtime. Ihatid po sa ating mga nagbabagang balita sa loob at labas na bansa ng Bombo Network News Noontime Edition. Live po yan sa Bombo News Center Makati at Simulcast Nationwide. At para sa ating audio-video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel 102.7 Star FM Manila. At din naman kaya Bombo Radio Philippines. Star Nation, balik tayo mag-ardigan ha. Mamayang alauna hanggang alas 3 ng hapon sa programa It's All For You in the Afternoon. Dito pa rin sa inyong impinan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
3: Star FM.
4: Star FM.
1: Star FM. Here's GAT para sa kanilang version na Daling Dali. Happy lunchtime, Star Nation! Star Nation!

0: sa radyo. Bumbo!
1: Anin na pong taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radio Philippines.
2: Bumbo Radio Philippines.
1: Your trusted source of news and information.
0: Basta Radio Bumbo!
3: This is Bumbo Network News, noontime edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay araw ng Webes, ikalabimpito sa buwan ng Setyembre taong 2026 at sa ating Christmas countdown, meron po tayong 99 days before Christmas Day.
3: Sa ating mga headlines, Presiding Officer Chis Escudero nilinaw kung bakit 16 votes threshold ang kanyang unang naging ruling sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: Ang defense team naman ni Vice President Sara Duterte hindi aakyat sa Supreme Court para lamang magpaantala ng impeachment proceedings.
3: Magharap naman ni former President Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, indikasyon daw na fit for trial ito ayon sa isang abogado mula sa panig ng mga biktima ng war on drugs.
4: Abangan din mamaya sa ating provincial report, Camarines Norte is inailalim sa state of calamity dahil yan sa krisis sa tubig.
3: Konkretong hakbang naman ng gobyerno upang tugunan ang power crisis sa Visayas Grid, inalagkat na rin sa konseho dyan sa Iloilo.
4: At sa ating international news naman, bilang ng mga nasawi sa malawakang flash floods sa Nepal, umakyat na sa mahigit 1,400 na rescue operations patuloy na isinasagawa.
3: Sa ating balitang palagkasan, Asian Games organizers, tinutugon na ang mga reklamo kaugnay sa accommodation ng mga atleta at sports officials doon sa venue dyan sa Japan. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Maring kinwestiyon ng progresibong grupo ang umano'y masyadong optimistic na 2027 economic targets ng Administrasyong Marcos batay sa nilalaman ng 2027 national budget. Ayon kay Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago, bagamat suportado ng partido ang pagbangon ng ekonomiya ng bansa, istulang hindi feasible ang mga batayan ng administrasyon alinsunod doon sa projection sa inflation rate, foreign exchange rate at iba pang mga nakakaapekto sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayon kay Ilago, dapat na may konkreto at hiwalay na plano ang gobyerno para makamit ang macroeconomic targets sa 2027, lalo na't naging hindi umano maabot ang pagpapanatili sa projection. Malaking hamon anya pag-abot sa naturang target, lalo na at hindi napipigilan ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin dito sa Pilipinas at hindi rin na naapektuhan ang galaw ng pandaigdigang merkado. Narito ang ilang bahagi ng mga pahayag ni Representative Sara Ilago.
5: Section para sa inflation rate ay nasa 4-5% lamang. Pagdating naman sa foreign exchange rate, nasa 60 pesos to 60 pesos tamang. At sa parehong halaga, ginoong speaker, ngayon hong September 2026, ay pareho na ho tayong lumagpas no, sa mga projection na ito para sa susunod na taon. Kaya ho ang katanungan ko ay ano yung mga hakbang no, para matiyak yung pagkamit halimbawa ng mga projection na ito. At paano natin magagawa rin na mapaunlad yung trabaho, yung kabuhayan, yung kalagayan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na sa panahon ngayon na bagsak na bagsak ang piso, pataas ang presyo ng mga bilihin, pataas ang presyo ng pagkain, lumagpas na naman sa 100 piso kada litro ang presyo ng gasolina.
3: Bahagyan ng pagtatanong nitong si Representative Sara Ilago ng Gabriela Women's Party List. Sagot naman ni House Appropriations Chairperson Representative Mika Swansing, ina-update na kada quarter ang Development Budget Coordinating Committee yung nakalaan na target para sa projection. Nakatoon din anya ang proyekto ng bawat government agencies doon sa mga gawain na may kalidad upang maayos ang government spending at yung kabuuan paggasta ng pondo ng gobyerno. Nakatun din ang budget sa mga proyekto na may mataas na economic multiplier at nakakalikha ng iba't ibang trabaho para naman sa mga Pilipino. Ang naturang focus ay nagsisilbi na pagtugon doon sa mistulang tulay din na posibleng agwat ng projections at sa kasalukuyang estado. Narito naman ang pagpapaliwanag ni Representative Mika Suansing.
6: Pagdating po doon sa mga macroeconomic assumptions na nabanggit po, halimbawa po inflation rate, foreign exchange rate, unemployment rate, GDP growth, lahat po ng mga economic assumptions po, ina-update po siya ng DBCC po ba? ng DBCC every 3 months. So quarterly po yung pag-update noong mga macroeconomic assumptions and targets base po sa mga nangyayari. Halimbawa po kung may pagkakaiba po halimbawa sa ini-impose na US tariffs, kailangan po i-update yon because that affects the global trade market, or halimbawa po yung geopolitical conflict po sa Middle East, ina-update din po yon. So yun po yung dahilan kung bakit paminsan nagmumukha po na medyo optimistic siya masyado as compared to the current realities, kasi i-update pa lang po siya.
3: Bagi naman yan ang tugon ni Representative Mika Suansing, ang Appropriations Chair ng House of Representatives.
4: Sa ibang balita naman, mga kabombo at Star Nation, nilinaw ni Attorney Michael Poa na hindi otomatikong dadalhin ng depensa sa Supreme Court ang mga usaping lumilitaw sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Poa, tinitingnan muna nila kung ang isang issue ay justiciable o maaaring resolbahin ng Korte Suprema at kung ito ay sapat ng ripe napapanahon para iakyat sa nasabing korte. Anya, nakadepende ito sa sitwasyon at sa magiging assessment ng defense team kung kinakailangan at mayroong sapat na basihan para humingi ng intervention ng Supreme Court. Iginiit ng abogado na hindi nila gagamitin ang pag-akyat sa Supreme Court para manggulo o maantala itong impeachment proceedings. Anya, ayaw rin nilang dagdagan ang burden ng Korte Suprema sa mga usaping wala namang sapat na batayan.
7: Perspective para sa kaalaman ng ating mga kababayan, kasi may mga tinatawag tayong justiciable issues or non-justiciable issues, meaning mga bagay na pwede nating idulog sa Supreme Court, may mga bagay na hindi o baka premature pa, baka kanina napag-usapan din yung ripeness, di ba, kung ripe na iakyat. So sa atin, wala pa naman tayong sinasabi, depende sa sitwasyon and sa aming assessment kung ito ay tamang iakyat sa Supreme Court, kung ito ay justiciable issue. Makakaasa kayo na hindi naman kami aakit ng Supreme Court para lang sa manggulo or magdelay or anything like that. No, that's really not our purpose. And as you've seen, no, even in previous rulings of the presiding officer, there are times when you would ask us if we would be going up to the Supreme Court. And I always tell you, wala kami na pag-uusapan na ganyan. Kasi kung sa tingin naman namin, hindi naman dapat o hindi pa ripe na umakit sa Supreme Court, we will not do so. Because we also don't want to, one, delay the proceedings, and then the Supreme Court, no, kung wala namang basihan.
4: Bahagyan na payag ni Attorney Michael Poa, spokesperson ng defense team ni Vice President Sara Duterte.
3: Pagdating niyan sa atin sa oras na 8 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali, kumpiyansa ang House Prosecution na sapat ang kanilang mga ebidensya para mapatunayan na may pananagutan si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial, anuman ang voting threshold ng Senate Impeachment Court. Ayon kay dating Surigao del Norte representative at dating prosecution spokesperson Robert Ace Barbers, malinaw na naipakita ng mga ebidensya ang kanilang pagharap na dyan sa pamamagitan ng prosecution doon sa mga aligasyong sapat na articles of impeachment ang nilalaman ng apat na bahagi nito. Kailman, sinabi ni Barbers na nasa Senate Impeachment Court ang pagpapasya kung anong magiging voting threshold at yung panuntunan para naman sa paglilitis. Samantala, sinabi ni One Rider Party List Representative Roge Gutierrez na pag-uusapan pa ng prosecution panel ang kanilang posisyon para sa voting threshold bagpaman ang oral argument sa nakatakda na gagawin sa susunod na linggo. Bago na tayo mga kabombo ng karagdagan report kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang presiding officer na si Francis Chis Escudero ay may paglilinaw kung bakit nga ba nabanggit niya ang 16-vote threshold sa kanyang una pa lamang na pagsasalita bilang presiding officer dyan sa Senate Impeachment Court. May balita si Bombo Angelo Aganon.
8: Bombo Dennis, nalinaw ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero na kaya siya nag-rule ng 16 na boto ang kailangan para makonvict si Vice President Sara Duterte ay upang maagang maresulbaan niya ang usapin sa threshold at maiwasang muling bumalik ang issue matapos ang botohan sa impeachment case. Ayon kay Escudero, nais niyang magkaroon ng pagkakataong maakyat sa Supreme Court ang usapin bago pa isagawa ang pinal na pagboto ng impeachment court. Pinaliwanag pa ng presiding officer na ayaw umano niyang mangyari na matapos ang pagdinig, mapagbotohan na ng Senado ang impeachment case at saka palang muling kwestiyonin ng Supreme Court ang ruling tungkol sa bilang ng boto na kailangan para sa conviction. Binigyan din ni Escudero na mahalagang maresolba na ang issue sa threshold bago pa man ang pinal na botohan. Sa ganitong paraan aniya, kapag nagdesisyon na ang Senado, malinaw na ang usapin at hindi na ito hahaba pa ng walang katapusan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Presiding Officer Francis Chis Escudero.
9: Nangahas ako na magbigay ng kapasyahan kaugnay sa threshold vote ay upang ito ay sana may umakyat at hilingin ng kapasyahan ng Korte Suprema para maging pinal o ngayon na inaapila anuman ang maging kapasyahan ng Senado, ito'y maiakyat din sa Korte Suprema dahil ang pinaka sa personal ayaw kong makitang mangyari ay pagkatapos po namin itong pagbotohan, matapos ang ebidensya ng magkabilang panig, nagpasa kami, hindi pa rin po yun yung tuldok sa isong ito ng impeachment. May yakit sa Korte Suprema pa at magsasabing sino ba nanalo sa kanilang dalawa. Sana kung sakasakali, anumang pasa ng Senado, ay maging pinal o mapagpasahan ng pinal ng Korte Suprema upang sa gayon kapag ito'y pinagbotohan sa katapusan ng kasong ito. Yun na rin po yung katapusan ng usaping ito. At hindi na po ito ahaba pa ng ahaba ng tila walang katapusan. I don't think our country and people deserve that for this to be prolonged than it should be.
8: Ang paglilinaw ni Escudero ay matapos ang katanungan ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan sa mga amici curiae kung lalabag ba sa due process ng respondent ang pagbabago ng threshold habang nagpapatuloy na ang trial. Ayon kay Retired Chief Justice Artimeo Panganiban, wala pa naman umanong paglabag sa due process ang ginawang pagtalakay ng Senado sa threshold dahil hindi pa naman bumoboto ang Senate Impeachment Court at hindi pa naipapatupad ang anumang bagong interpretasyon sa panuntunan. Habang sinabi naman Retired Chief Justice Renato Puno na hindi pa may tuturing na binago na ang panuntunan ng pagdiripaso sa threshold kung ang ginagawa lamang ng Senado ay ang pagtukoy sa tamang interpretasyon ng isang probisyong may iba't ibang reasonableng interpretasyon. Hindi rin umano dapat dalhin agad sa Supreme Court ang usapin dahil wala pang pinal na interpretasyon o actual na injury. Narito at pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni Retired Chief Justice Renato Puno.
10: If we decide that it is 16, walang problema. In other words, there were no changes. But if we decide it's lower, I go back to that question. Isn't that a denial of the respondent's right to due process that the rule was changed in the middle of the proceeding?
11: It's a big question when you say changing the rule. Wala pa naman po talagang rule. At saka kung ang ginagawa po ay tinatalakay kung ano talaga yung meaning noong particular rule na yun, ay hindi po changing the rule yun. Ay tinatama lang yung dapat na maging interpretasyon ng rule. Lalong-lalo na yung isang rule na napakaraming reasonable interpretations.
8: Samantala, sumang-ayon naman dito sa retired Associate Justice Adolfo Ascuna at sinabing procedural matter ang threshold kaya maaari itong ilapat sa pending proceedings. Aniya, walang permanenteng karapatan ng sinuman pagdating sa mga legal na pamamaraan dahil maaari itong baguhin. Kaya hindi aniya otomatikong paglabag sa due process ang pagbabago ng interpretasyon sa panuntunan kahit nagsimula na ang trial. Pakinggan naman natin ang mga bahagi ng pahayag ni retired Associate Justice Adolfo Ascuna.
12: I fully concur with my colleagues, Your Honor, because the question of the interpretation of the two-thirds is a procedural matter, and procedural matters can be retroactive. There is no vested right to a procedure. So the rule is, if it is procedural, it can be applied to pending cases. So even if the trial has already started, you are midway through the trial, and you change the interpretation of the presiding officer, I think there is no violation of due process. There is no vested right that has been violated because all these matters are procedural.
13: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
4: Sa kaugnay pang usapin na papanahon na umano para tuluyang isettle o pagdesisyonan ang issue ukol dito sa two-third votes sa 16-vote threshold para sa conviction ng isang impeachable official. Nanindigan ang dating Integrated Bar of the Philippines President na si Attorney Egon Cayosa na kailangan na ng Senado na tukuyin ang threshold para sa conviction habang nasa kalagitnaan pa lamang ang impeachment trial laban dito kay Vice President Sara Duterte. Habang mas maagaan niya, dapat na pagdesisyonan ng mga Senator Judge upang mabigyan ng House Prosecution at ng Defense Team ang kanilang chance o pagkakataong makagawa ng legal na mga hakbang ukol dito sa naturang desisyon. Inalimbawa nito ang posibilidad ng paghahain ng petisyon sa Supreme Court ng alinman sa dalawang panig upang hingan ang kataas-taasang hukuman ng definitive ruling ukol sa issue. Nanindigan din ang batikang abogado na may kapangyarihan ang Senado na resolbahin ang naturang usapin at pagdesisyonan kung pananatilihin ba sa 16 itong voting threshold para sa conviction o ibaba ito sa haligyan sa bilang ng mga senator judge na nakikibahagi sa umuusad na paglilitis. Sa kabilang banda, hindi rin inaalis ni Attorney Cayosa ang posibilidad na hindi na rin makikialam ang Supreme Court sa issue kahit pa mayroong paghahain ng petisyon ukol sa gagawing hakbang ng Senado. Maari kasi anyang sabihin ng Supreme Court na trabaho ng Senate Impeachment Court na desisyonan itong issue dahil ito ang binigyan ng kapangyarihan para desisyonan ang lahat ng usapin na umiikot sa impeachment trial.
3: Okay pa rin yan mga kabombo, kinwestiyon ni Vice President Sara Duterte at sa pamamagitan ng kanyang tagapagsalita na si Attorney Paulo Panelo ang panibagong pagtalakay sa 16-vote threshold para yan sa conviction sa impeachment trial. Ayon kay Panelo, dapat na isalang-alang ang mga sitwasyon na nakakapekto sa paggalo at paglahok ng mga senator judge bagpaman ang pagbabago sa bilang ng magsisilbing batayan para sa pagboto. Ginawa ni Panelo ang naturang pahayag matapos na marinig ng Senate Impeachment Court ang magkakaibang pananaw ng mga retiradong maestrado ng Korte Suprema na inimbitahan upang magsilbing amici curiae o friends of the court. Anya, kung ibababa ang denominator o yung bilang ng pagbabatayan ng two-thirds requirement, maaaring magkaroon ng pagkakataon na ma-impluensyahan ang resulta batay kung sino-sino ang senador na nakakadalo o makakaboto dyan sa nasabing proseso. Binigyan din pa ni Panelo na dapat ay talakayin ang voting threshold kasama ang konteksto ng mga senador na maring hindi makadalo o makalahok dahil naman sa mga kasong isinampa laban sa kanila o banta ng illegal na aksyon laban sa kanila. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Paulo Panelo.
14: Yeah, inagalang natin yung mga opinion ng mga former Supreme Court Justice at Chief Justice ng bansa natin. Narinig naman natin yung mga paliwanag nila. Lahat naman ng paliwanag nila may punto. Diba? Pero gaya nga ng sinasabi namin palagi is dapat hindi pinag-uusapan to ng walang konteksto or hindi pinag-uusapan yung dahilan kung bakit we're even talking about itong voting threshold. Bakit ba or sino ba ang nagpakulong dun sa mga senador na hindi makapunta rito or hindi maka-attend, di ba? Bakit ba yung ibang senador ay hindi makaboto or hindi makaparticipate, di ba? Yun ang tanong natin kasi maaring kapag ka ang denominator, itong 16, ay pwedeng babaan, eh iniimbitahan mo yung nasa poder, yung gobyerno natin, na targetin itong mga senador na aasahan nilang hindi boboto ng pabor sa gusto nila. So yun ang importanteng konteksto.
3: Bagi pa ng mga pahayag ni Attorney Paulo Panelo, tagapagsalita ng kampo nitong si Vice President Sara Duterte.
4: Samantala, nananatiling bukas naman ang posibilidad ng pagpapatawag kay Attorney Manasseh Scarpio para tumistigo sa Senate Impeachment Court ayon niyan kay House Prosecutor Representative Terry Ridon. Ayon sa mga babatas, maaari nilang hilingin sa korte ang posibilidad ng pagpapadala ng subpoena para dito kay Attorney Carpio, lalo at lumabas din anya ang kanyang pangalan sa pagtistigo ni Attorney Karen Bato, ang Chief ng Records Division ng Office of the Ombudsman. Katwira ni Representative Ridon, relevant ang presensya at testimonya ni Attorney Manasseh Scarpio sa pagtalakay sa umunoy hindi maipaliwanag na kamayamanan ng kanyang asawang si Vice President Sara Duterte. Inihalimbawa ng House Prosecutor ang mga lumabas na impormasyon na mayroong negosyo ang mag-asawa ng isang salon sa Davao City. Maaari anyang malaman kay Attorney Carpio kung paano na ang operasyon na naturang negosyo, kung gumagana pa ito at kung gaano kalaki ang kinikita rito para madagdagan ang yaman ng mag-asawa. Sa ngayon, wala pa anyang pinala desisyon ng House panel, ngunit agad nilang impormahan ang panel ng Senate Impeachment Court kung kailangan pang ipatawag ang asawa ng nasasakdal na si Vice President Sara Duterte. Sa kabila nito, magiging pangdagdag naman ang bigat ng kaso laban sa pangalawang pangulo kung ituloy ang ipasapina itong si Attorney Manasseh Scarpio kasama ang posibilidad ng pagtalakay sa mga foreign travel ni Vice President Sara Duterte.
3: Samantala, mga kabombo, mamaya i-check natin ang linya ng ating po reporter Januan Sapanig ng House of Representatives para sa mga karagdagang update hinggil dyan sa mga usapin, lalo na yung issue ng prosecution at ganun din sa iba pang mga kaganapan dyan sa panig ng lower house. Samantala,
4: pahayag naman ang pakamba si Senator Judge Pia Cayetano sa umunoy pressure sa mga Senator Judge kabilang ang epekto nito sa kanilang kalayaan at kakayahang magsalita sa Senado. Sa sesyon ng Impeachment Court noong Setyembre 16, sinabi ni Cayetano na nakaramdam siya ng pressure matapos umano siyang tratuhing parang pugante ng National Bureau of Investigation dahil sa kanyang pagpunta sa Singapore kasama ang kapatid na si Senator Alan Peter Cayetano. Binanggit niya ang ilang senador na kasalukuyang nakaditine, nagtatago dahil sa banta ng kaso o warrant o naka-medical leave at umano'y nakatanggap din ng banta ng pagsasampa ng kaso. Ayon kay Senator Pia, nagpunta lamang siya sa Singapore upang suportahan ang isang national team ngunit naging usapin umano ang kanyang biyahe. Matapos magbigay ng pahayag ang National Bureau of Investigation Director tungkol yan sa kanyang kinaroroonan at petsa ng pagbabalik.
15: Senators in jail, if the one senator would be allowed to come here, I know Senator Estrada would like to speak on how he felt pressured. Another senator is in hiding because he was threatened na maglalabas ng ICC warrant. Pero pagkakaalam ko, hindi pa niya nakita yung ICC warrant. And then a fourth senator is on medical leave, but she also was told na mafafilan siya ng plunder cases. Then I speak for myself. I went to Singapore to support a national team. And then I have to hear NBI director making statements that make it appear that I'm a common fugitive. Na monitor niya kung nasan ako, at meron siyang information kung anong araw ako babalik. Am I a fugitive? Bakit may ganito? So, I will tell you all now. Am I pressured? I am. I fear for my liberty. Even in the Senate, we have a colleague na walang katapusan, tantanan kami. I fear for my right to speak. So what will happen now? Do I excuse myself? Pero kung hindi gagalawin yung number na yan, eh di nakakapagsalita tayo dito ng maayos.
4: Iginit nga ni Senator Pia na nais lamang niyang maipahayag ang kanyang mga obserbasyon kasabay ng pagbabahagi ng kanyang pangamba para sa kanyang personal na kalayaan.
3: Samantala, sa karagdagan pa nating mga balita at iba pang mga kaganap ang tinututukan ng atin pong Bombo Network News, all set na ang isa sa gawang aktibidad sa September 21, ang anibersaryo ng pagkakadeklara ng Batas Militar o Martial Law dito sa Pilipinas noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Pangungunahan ng mga grupo dyan sa People Power Monument ang aktibidad bilang pag-alala sa mga bayani, martir at mga survivor na tumindig para naman sa demokrasya, kalayaan at karapatan ng bawat Pilipino na umiral ang batas militar ay marami umano ang naitalang paglabag. Nakatakda naman ang candle lighting activity dyan sa mga araw na nabanggit ng idarausuyan sa Inang Bayan Monument sa Bantayog ng mga bayani dyan sa may Diliman, Quezon City. Gaganapin ang naturang event alas 5 ng hapon at susundan ng ilang maikling programa. Inimok naman ng grupo ang publiko na makibahagi sa pagsisindi ng kandila para sa mga namayapa o nasawi sa kasagsagan ng pagpapatupad ng batas militar. Nananatiling isisigaw daw ng nasabing mga grupo ang September 21 Never Forget na nangangahulugan na hindi dapat kalimutan ang araw kung kailan idiniklara ang martial law. Kabilang sa mga grupo na makikibahagi para sa naturang seremonya ay ang August 21 movement pati itong grupo na nagtataguyod para kay Ninoy at Cory, yung tinatawag na Ninoy and Cory Aquino Foundation, buhay ang People Power at maraming iba pa. September 21, 1972, mga kabombo, noong pinirmahan ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang Proclamation No. 1081 na naglalagay sa buong kapuluan sa ilalim ng martial law.
4: Sa bahaging ito, kuha pa tayo ng ibang balita, tinutukan ng ating news team. Kuha tayo ng mga update kaugnay dito sa mga update ng Philippine Coast Guard sa resulta ng investigasyon doon sa nangyaring pagkasunog ng MV June Aster at sa kung saan na yung ginaroroon na nitong kapitan na ito. Kuha tayo ng mga detalye sa pag-uulat ni Bombo Is sa Cotonera.
16: Bombo Dennis, Bombo Jai, makatutulong sa pagtukoy. Sa pananagutan ng kapitan ng MV June Aster ang resulta ng isinasagawang investigasyon ng Philippine Coast Guard sa nangyaring sunog sa barko. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, dalawang investigasyon ang kanilang inilunsad, maritime safety at maritime crime, habang isinasalang-alang din ang mga salaysay ng mga survivors. Matatanda ang sinabi na ng Marina na posibleng umarap sa administrative liability ang kapitan kabilang ang posibleng pagbawi ng kanyang lisensya kung mapapatunayang may pananagutan siya. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
17: Well, halos similar din po kasi we are not in authority, ma'am, to revoke the license of the captain or even suspend the license of the captain. We usually, kung ano man po ang magiging result na investigation po natin, we will also forward kung ito po ay concerned yun po ng Marina kasi tayo po ay para lamang po sa operasyon po ng barko. So ibig sabihin, our statement, our investigation would support as well yung magiging liability po ni Kapitan pagdating po sa Marina. And again, two sets of investigation po ang atin pong nilabas at inactivate. We have the maritime safety investigation and we have the maritime crime investigation because we are not disregarding po yung mga informations and narratives that we are receiving from the survivors po.
16: Bukod sa administrative liability, sinabi rin ni Cayabyab na maaari ring gumarap ang kapitan sa civil case o criminal charge kung mapapatunayang may negligence o kapabayaan ng kanyang, sa kanyang bahagi na maaaring mag-ambag ngayon sa mataas na bilang ng mga nasawi. Kaya mahalagaan niya ang resulta ng mga isinasagawang investigasyon upang matukoy kung may pananagutan ang sinuman sa nangyaring trahedya. So, ganyan, pakinggan natin muli ang tinig ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab.
17: hindi lang din po civil case. It can also include a criminal charge po. Kung makikita po na there's a negligence on the part of the captain that resulted on the numbers of casualties po natin. So, posible rin po yan. So, napakahalaga po talaga na, again, maging mabusisi rin po ang lahat po ng mga investigators natin sa pagkukuha po ng ebidensya at pagkasagawa po ng investigasyon. We already received a guidance from the president to make a rapid investigation para po sa incidenteng ito and to find the truthfulness of the case, ma'am. So, yan po ang tinitingnan po lahat po natin ng Coast Guard kasama po ang iba't ibang ahensya.
16: Samantala, sa iba pang balita, ligtas naman ang nailikas ang mga pasahero at crew ng MV Roro Master 5 matapos itong sumadsad sa Barangay Udalo, Abra de Ilog, Occidental, Mindoro ng madaling araw ngayong September 17. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagkaroon naman ng gyro compass failure ang barko kaya lumihis ito sa ruta at sumadsad. Wala namang naiulat na oil spill o water ingress sa barko. Patuloy na bineberipika ng kagawaran ng eksaktong bilang ng mga pasahero, crew at kargamento na sakay ng barko.
18: Yan muna latest update mula dito sa Philippine Coast Guard. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
3: Samantala mga kabombo sa mga karagdagan nating balita. Inihayag ni Attorney Nery Culminares, abogado ng ilan sa umano'y drug war victims na indikasyon ng pagiging fit to stand trial si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung personal nitong pagdalo dyan sa status conference ng International Criminal Court. Ayon kay Attorney Culminares, nakita umano ang presensya ng dating presidente sa naging pagdinig at yan ay sa kauna-unahang pagkakataon ay naitalayan ngayong taon kung saan ay namataan ang dating Pangulo na bahagyang humaba ng kanyang buhok at nangangayayat kumpara sa mga larawan na lumabas bago pa man ito dinala dyan sa The Hague. Pagamat hindi niya alam kung bakit piniling personal na dumalo ni Duterte, posibleng nais umano nito na direktang marinig o maunawaan ang mga usapin ukol sa kanyang kaso. Ginit pa ni Culminares na nais ng mga pamilya ng umano'y drug war victims na mapabilis ang paglilitis na niya ay maaaring makatulong sa pamamagitan ng pagsang-ayon sa mga undisputed facts at pag-iwas sa hindi kinakailangang testimonya at mga ebidensya. Sinabi rin ni Attorney Culminares na maaring paikliin ang tinatayang 173 oras na kinakailangan ng prosekusyon para iharap ang kaso sa pamamagitan ng pagtutok sa pinakamahalagang ebidensya at testigo. Ayon pa kay Culminares, nais ng mga pamilya na manatiling malusog si Duterte upang umabot umano ang kaso hanggang sa paghatol laban sa dating Pangulo.
4: Sa ibang balita naman mga kabombo at Star Nation, pinarangalan ng Philippine Normal University ng degreeing Doctor in Physical Education and Sports, Andres Causa, ang dating kampiyon sa larangan ng boxing na si Manny Pacquiao noong Miyerkules sa Tiyembre 16. Ipinagkaloob ang nasabing parangas sa ika-125th founding anniversary ng pamantasan bilang pagkilala sa kanyang malaking ambag sa palakasan at sa pagiging inspirasyon sa mga Pilipino. Sa kanyang talumpati, binahagi ni Pacquiao na ang disiplina at mga aral mula sa palakasan ang tumulong sa kanya upang magsumikap at lumaban sa mga hamon ng buhay. Ipinahayag din ang kampiyon na ang tunay na edukasyon ay dapat na naglilinang sa karakter, pamumuno at pagkatao ng isang individual. Hinimok ni Manny Pacquiao ang mga kabataang Pilipino na patuloy na mangarap ng malaki, magpakumbaba at gamitin ang tagumpay upang makatulong sa kapwa.
3: Tapos tayo mga kabombo ng karagdagang report mula sa ating news team. Tapos naman tayo dyan sa Korte Suprema dahil ang kataas-taasang hukuman, inirerespeto mano yung mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na kawalan na nito ng tiwala sa Korte dito sa ating bansa. Alamin natin ang iba pang update mula kay Bombo Grant Hilario.
19: Binigyan din ng katastasang kuman na nakabatay sa inilalatag ng mga ebidensya ang desisyong inilalabas ng korte. Giyete Supreme Court spokesperson Attorney Camille Sumaiting, ang pagresolba sa mga kasong hinawakan ng korte ay nakaayon sa batas at mga ebidensya. Kaugnay ang payag sa makarang saloobin ni Vice President Sara Duterte na hindi na muna ito nagtitiwala sa hukuman. Na magtungo kasi ang Vice Presidente sa Quezon City Regional Trial Court kamakailan ay ibinahagi nito ang kawalan ng pagtitiwala sa korte at maging sa mga kapulisan. Gayunpaman, ayon kay Supreme Court spokesperson Attorney Ting, nirerespeto ng Korte Suprema ang pahayag ng ikalawang pangulo.
20: We respect the VP statement, but again, cases are decided by courts based on law and evidence presented before it. Well, in my previous statement issued lately, we said naman the court invites fair criticism as long as it's, we shouldn't be very sensitive about the criticisms from the public, but then any action from the court will need evidence. Well, we will have to wait for the court's action, if any.
19: Sa nagrap na pulong balita ng Korte Suprema, ibinahagi ng tagapagsalita ang patungkol sa iba pang usapin may kaugnayan sa pamilya Duterte. Ayon kay spokesperson Attorney Ting, nakabinbin pa rin ang consolidated habeas corpus petitions ng mga anak ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa katasasang hukuman. Magugunit ang inihay nito ni na Davao City 1st District Representative Paulo Duterte, Davao City Mayor Sebastian Duterte at Kitty Duterte upang kwestiyonin ang umano'y illegal na pagdala sa dating Pangulo tungo sa International Criminal Court.
20: Children, the habeas corpus cases are still pending.
19: Si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nasa The Hague, Netherlands kasabay sa nagpapatuloy na proseso ng korte sa kanyang kaso. Crimes Against Humanity ang kasong kinakarap kognay sa implementasyon ng programang War on Drugs sa nagdaang administrasyon. Kung saan umani at nagdulot ng samot-saring reaksyon at pangyayari ang programang layon sanang malabanan ang ilegal na droga sa bansa. Kaugnay sa usapin, naniniwala ang isang mababatas na hindi sapat ang enforcement ng anti-drug policy para matuldukan ang problema sa legal na droga. Ayon kay Marikina 1st District Representative Marcy Tudoro, dapat ding matutukan at pagtuunan ng pansin maging ang prevention, treatment, rehabilitation at reintegration. Hindi anya kasi sapat ang pagpapatupad ng seryosong polisiya kundi kinakailangan matugunan pati ang mga pangyayari bago humantong sa adiksyon at kasama ang pagbabalik sa pamilya matapos mailalim sa rehabilitasyon. Pahayag, kasunod ang i-sponsor ang panukalang higit 500 milyong pisong budget ng Dangerous Drugs Board para sa 2027 na kapaloob ang paglalang pondo sa Drug Abuse and Prevention Program. Mahalagaan niyang pananaliksik at evidence-based policymaking sa paggabay sa pamahalaan na matukoy kung saan higit kinakailangan ang treatment at community-based programs. Kaya't matitiyak lamang umano ang bisa ng kampanya kontra droga sa oras na makarating ang serbisyo sa mga pamilya at komunidad pati makapagbigay pagkakataon na makarecover at maitaguyod muli ang kanilang buhay. Ito po si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
3: Oras natin sa buong kapuluan, 22 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Sa puntong ito ng ating balitaan, dakpanan ho natin ang mga impormasyong nakalap ng ating mga himpilan. Legal opinions ng Amici Curay ay mahalaga sa usapin ng voting threshold. Ayon yan sa Makabayan Block. May balita ang Bombo Radio Rojas.
21: Naniniwala ang Makabayan Block na malaking tulong ang naging mga pahayag ng mga Amici Curay sa Senate Impeachment Court para makapagdesisyon ng maayos na usapin ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa paniham ng Bombo Radio Rojas kay former ACT Teachers Party Leader Representative Franz Castro, sinabi nito na mahalaga ang mga pananaw ng mga inimbitahang legal expert dahil makakatulong ang mga ito sa pag-unawa ng mga senador sa tamang interpretasyon ng konstitusyon kaugnay sa bilang ng boto na kailangan sa impeachment case. Ayon kay Castro, dapat pag-aralan ng mabuti ng Senate Impeachment Court ang mga argumento at legal na batayan na inilahad ng mga amici curiae bago gumawa ng final na desisyon. Matatanda ang kasalukuyang pinagtatalunan ng impeachment court kung kailangan ang 16 sa kasalukuyang miyembro ng Senado. Ani niya, mahalaga na maging malinaw at naayon sa batas ang magiging desisyon ng mga senator judges upang maiwasan anumang pagdududa sa magiging proseso ng impeachment trial.
1: Malaki ang malaking maitutulong noong Amici Curiae, yung friends of the court. Actually, apat yun, hindi lang humarap si former Chief Justice Davide. Yung kanilang mga expertise sa batas at sa konstitusyon ay narinig ng sambayanan, narinig din ng ating mga senator judges. Kaya tingin ko makakapagpabago ito, no? Doon sa, or makakapagpalinaw din doon sa interpretation, doon sa provision ng konstitusyon.
21: Mula rito, simpila ng Bombo Radyo Rojas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jamilus Deli. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo!
4: Ang Senate Impeachment Court naman, mayroong kapangyarihang magpapasya sa conviction threshold sa 16 vote o 2/3. Ayon niya sa isang political analyst. Kaugnay niyan, may nakapanayamang Bombo Radyo Dagupan.
2: Malaking bagay ang naging pagtalakay ng mga dating maestrado ng Supreme Court sa usapin ng voting threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos magbigay ng kanilang legal na pananaw ang apat na retiradong justices. Ayon kay constitutional law expert at political analyst Attorney Joseph Emmanuel Serra, bagamat mahalaga ang mga legal na opinyong inilahad ng mga dating chief justice, hindi nangangahulugang otomatikong susundin ito ng mga senator judges. Anya, nananatiling nasa Senate Impeachment Court ang kapangyarihang magpasya kung mananatili ang dating ruling ng 16 votes o gagamit ng ibang paraan. Sa kasalukuyan, may mga senador na hindi nakadadalo sa paglilitis dahilan upang questionin kung dapat bang manatiling 24 ang denominator sa pagkukwenta ng 2/3 vote. Ang ganitong pananaw ay kaayon ng posisyon ni na dating Chief Justices Hilario Davide Jr., Artemio Pangaliban at Renato Puno. Bagamat may ibang pananaw si retired Associate Justice Adolfo Ascuna na dapat manatili ang lahat ng kasalukuyang miyembro ng Senado. Giit ni Serra, ang susunod na mahalagang hakbang ay ang pagdidesisyon ng impeachment court kung babaguhin ang umiiral na ruling sa voting threshold. Kung gagamitin ng 2/3 ng 20 senator judges na maaaring lumahok, magiging 14 ang kinakailangang boto. Ngunit hindi pa ito ang pinal na tuntunin dahil kailangan umano itong pagpasyahan ng Senate Impeachment Court. Ang usapin ay nakasentro ngayon sa kung mananatili ang 16 na boto mula sa 24 na mga senator o gagamit ng ibang constitutional interpretation sa pagtukoy ng kinakailangang bilang ng boto para sa conviction. Dagdag pa ni Attorney Joseph Emmanuel Serra, mas mainam na sa ngayon pa lamang ay pagdesisyonan na ng Senate Impeachment Court ang magiging voting threshold lalo't natapos na ang paglalahad ng ebidensya ng parehong prosecution at depensa.
22: Kahit na makakapag-persuade yun, hindi ibig sabihin na susundin ng mga senator judges dahil sila yung sole na authority no sa impeachment proceedings. Sila rin ang makakapag-decide whether to continue with a rigid provision na 16 dapat or to follow the philosophy of these former chief justices.
2: Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, ito si Bombo Jasna Ramos sa Buulat. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
3: Kognibrin ng Milosapin sa impeachment, yung mga ri-arian ni Vice President Sara Duterte dapat daw suriin mula sa simula ng kanyang pagpasok sa public service, ayon yan, sa isang dating huwes. May balita ang Bombo Radyo Coronadal.
0: binigyang diin ng isang dating huwes na dapat suriin ang mga ari-arian at financial records ni Vice President Sara Duterte mula pa nang magsimula siya sa serbisyo publiko upang matukoy kung may hindi maipaliwanag na yaman o posibleng irregularidad sa kanyang mga asset. Sa panayam ng Bombo Radyo Corradal, kay retired Judge Lorenzo Balo, provincial legal adviser na Sultan Kudarat, sinabi niyang hindi lamang dapat ikonsidera ang panahon kung kailan naging impeachable officer si Vice President Sara Duterte, kundi pati ang kanyang mga ari-arian at financial records mula nang magsimula siyang maging government servant. Samantala, sinabi ni Balo na hindi pa kinakailangang ipatawag ng prosekusyon na bilang hostile witness ang asawa ng Vice President na si Attorney Manases Manscarpio. Sa halip, sinabi niyang mas nararapat na depensa ang magpresenta kay Carpio bilang witness upang maipaliwanag ang mga isyung may kaugnayan sa mga ari-arian at financial records ni Duterte at ng kanilang pamilya. Binigyang diin naman ni Balo na hindi pa maaring agad na magkonklusyon na may illegal o unexplained wealth si Duterte batay lamang sa mga impormasyong inilabas tungkol sa kanyang mga negosyo. Aniya, kinakailangan pang suriin ang mga dokumento gaya ng Bureau of Internal Revenue Records, Income Tax Returns, Bank Records at iba pang financial documents upang mas malinaw na matukoy ang katotohanan sa isyu ng umano'y unexplained wealth ng Vice Presidente.
5: Kung paano ang mga restrictions, ang obligations ng isang Vice President, no? Pag-declare ng assets and liabilities, especially sa wealth nila. Yeah. And I hope and pray na maging united tayo, no? Huwag tayo maging grabe ng divide, no? Ang ating division.
0: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Coronadal. Ito si Bombo Renz Aguinaldo. And this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo! Bombo!
6: Itong pag-atas naman ng Korte Suprema sa Kongreso na magpasa ng batas laban sa political dynasty is posibleng umanong gamitin sa pagpasa ng Peking anti-political dynasty law, ayon niya sa isang eksperto. May nakapanayam ang Bombo Radyo Kawayan.
23: Symbolic statement lamang umano ang pag-atas ng Korte Suprema sa Kongreso na tuparin ang mandato ng 1987 Constitution at magpasa ng batas laban sa political dynasties matapos ang 39 taong pagkaantala. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Atty. Michael Henry Yusinko, constitutional law expert, sinabi niyang walang kapangyarihan ng SC dahil co-equal branch nito ang lehislatura at responsibilidad ng mga mamabatas ang usapin ito. Gate na Yusinko, marami sa mga mamabatas ay kabilang sa political dynasties kaya mahirap umasa ang isang batas na tunay na magbabawal dito. Posible rin anyang gamitin ang pahayag ng Supreme Court upang isulong ang panukalang anti-political dynasty law ni na House Speaker Boji D. III at Representative Sandro Marcos na tinawag niyang Peking Batasa dahil sa mga provisyong maaari umanong mag-legitimize sa political dynasties. Payo niya sa publiko na bantayan at suriing mabuti ang mga panukalang batas kaugnay nito.
24: At yan ang isa sa mga kinakatakot ko rin, no? Na yung mga mambabatas natin, lalong-lalo na sa mababang kapulungan, ay gagamitin nila itong utos ng Korte Suprema para ipasa yung anti-dynasty law na peke, na walang katuturan, na siyang nakabinbin ngayon, no? sa mababang kapulungan, no? Na yun nga, sinasabi mo na anti-dynasty law sa pangalan lamang. Yung provision niya, yung nilalaman niya, sa totoo lang, ay pinapayagan lang o nililegitimize yung mga political dynasties.
23: At yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Marjorie de la Cruz and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo.
3: Samantala, habang ang Pilipinas ay wala pa naman sa peak ng El Nino phenomenon, yung probinsya ng Camarines Norte, isinailalim na ho sa state of calamity dahil sa krisis sa tubig. May balita dyan ng Bombo Radyo, Naga.
7: Isinailalim sa state of calamity ang buong lalawigan ng Camarines Norte dahil sa malawakang krisis sa tubig na pinalala ng epekto ng El Nino. Sa panayon ng Bombo Radyo Naga kay Attorney Cynthia Gonzalez, Provincial Legal Officer ng lalawigan ng Camarines Norte, sinabi nitong matagal nang nakakaranas ng water shortage ang lalawigan na nakaapekto hindi lamang sa supply ng tubig kundi maging sa agrikultura at iba pang kabuhayan. Ayon kay Gonzalez, nakararanas ng matinding tagtuyot ang buong lalawigan ng Camarines Norte batayan sa datos ng PAG-ASA. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Daet, Santa Elena, Paracale at Panganiban. Nauna nang nagdeklara ng state of calamity ang mga bayan ng San Vicente at San Lorenzo Ruiz dahil sa epekto ng kakulangan sa tubig. Gagamitin ng Provincial Government of Camarines Norte ang Quick Response Fund para sa agarang pamamahagi ng tubig at iba pang kinakailangang tulong sa mga residenteng apektado ng krisis. Samantala, pinag-aaralan na rin ng pamahalang panlalawigan ang mga pangmatagalang solusyon kabilang ang pagpapatayo ng mga pasilidad para sa mga pag-iimbak ng tubig upang makatulong sa pagtugon sa mga susunod na panahon ng matinding tagtuyot.
8: Pag-declare ng state calamity, this is per the recommendation of the full council of the PDRRMC na nag-meeting po. In-assess po nito yung mga reports coming from PAG-ASA na nagsabi po ang PAG-ASA na nasa dry spell po ang Camarines Norte. Kung makikita nyo po sa mapa talaga ng Pilipinas, yung forecast po ng PAG-ASA is red po ang Camarines Norte pagdating po sa dry spell. So nagkakaranas po kami ng extreme na tagtuyot dito. Although maganda naman yung susunod na forecast for the next few months, may rain na daw po kami and malilift na yung pagiging red namin, pero hindi pa rin po siya enough para ma-address yung water needs ng province.
7: Mula rito sa Bombo Radyo Naga, Bombo Rami Dominguez nag-uulat. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo.
9: Konsehal sa Iloilo City, matapang na tinawag na height of government incompetence ang kawalan ng konkretong hakbang ng gobyerno upang tugunan itong power crisis sa Visayas Grid. Kaugnay niya na, may nakapanayamang Bombo Radyo Iloilo.
10: Kinwestiyon ng isang konsehal sa Iloilo City ang kawalan ng konkretong hakbang ng national government kaugnay sa patuloy na rotational brownouts at power interruption sa Iloilo at iba pang bahagi ng Visayas. Sa kanyang privilege speech sa regular session ng City Council, sinabi ni City Councilor Attorney Rex Marcos Arabia na hindi na lamang simpleng abala ang nararanasang brownout dahil direktang naapektuhan itong araw-araw na pamumuhay, negosyo, trabaho, investments at economic opportunities. Iginiit niya na kailangan matukoy ang pamatagalang solusyon sa problema, lalo na sa gitna ng sunod-sunod na grid alerts, force outages at kakulangan ng reliable power supply. Tinawag niyang nangyayari ngayon na height of government incompetence. Kinwestiyon din niya ang Department of Energy at Energy Regulatory Commission kung anong kanilang ginagawa sa gitna ng nagpapatuloy na problema sa supply ng kuryente. Sa kasalukuyan, nakararanas ang Western Visayas ng rotational brownouts dahil sa kakapusan ng supply sa Visayas Grid at pagpapatupad ng manual load dropping sa ilang lugar. Kasunod ng committee hearing na dinalawhan ng National Grid Corporation of the Philippines, nagpahayag din ang konsehal ng suporta sa pagrepaso sa Electric Power Industry Reform Act o EPIRAN Law upang suriin kung paano mapalalakas ang papel ng pamahalaan sa pagtiyak ng mas maaasahan at sustainable na supply ng kuryente. Binigyang din niya na hindi dapat maging normal para sa mga residente ang paulit-ulit na brownouts habang nananawagan ng mas maayos na pagpaplano, mas malinaw na pananagutan at konkretong solusyon mula sa mga kinauukulang ahensya.
11: More than 73 consecutive days of collective red and yellow alerts for the Visayas Grid that has caused manual load droppings and brownouts, the lack of power generation, the total loss of 962.9 megawatts, the result, sweeping brownouts. This is not normal. This is abnormal. This is pathetic. This is the height of government incompetence.
10: Si Iloilo City Councilor Attorney Rex Marcos Arabia. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radyo Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bumbo!
3: Samantala, si Attorney Nery Colmenares ay nananawagan naman ng pabilisidan yung paglilitis laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod na muli niyang pagharap dyan sa International Criminal Court. May panayamang Bombo Radio Cebu.
12: Nanawagan ng human rights lawyer at dating Bayan Muna Party List Representative na si Attorney Nery Colmenares na pabilisin ang mga paglilitis laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng pagharap ulit nito sa kanyang ikatlong status conference. Sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu kay Attorney Colmenares kung saan sinabi niyang handa silang hindi na isama ang mga paulit-ulit o repetitive na testimony upang maiwasan ang kalagdagang pag-aantala ng proseso ng pagdinig. Binigyang diin din ito.

0: kaugnay na nito, inirinila ipagkakait sa dating Pangulo ang kanyang karapatan sa due process bagaman inalisana ng dating Pangulo ng karapatan ng mga biktima noon na karapat dapat pa rin ang mga pamilya ng mga biktima na magkaroon na ng pagkakataong ilahat ang kanilang mga ebidensya at testimonya sa korte. Ipinaliwanag ng abogado na anuman ang maging desisyon ng korte sa huli, mapawalang sala man o mapatunayang nagkasala, ang pinakamahalaga ay hayaang umusad ang opisyal na prosesong legal.
1: Kailangan dyan tanggalin yung repeat lang ba? Sinabi niya na ganito, sinabi to. Di, sige, tanggalin. Kasi ayaw din namin tumagal ang kaso. Bakit? Nasa interest kami, ang pinakama-interest talaga dyan. Nasa interest namin na mabilis yung trial na to. Kasi matanda na si President Duterte, ayaw namin may mangyari sa kanya. Kasi kung may mangyari sa kanya, dismiss ang kaso. Kaya gusto namin mabilis yung kaso eh, para matapos na ito. So, other than that, gusto namin mabilis ang kaso kasi 2016 pinatay yung mga mahal nila sa buhay, 2017, 10 taon na wala pang trial.
0: Mula rito sa lungsod na talawigan ng Cebu, Bumbo Fons Cabrillos. And this is Bumbo Radio Philippines, your number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bumbo!
2: Mga kabombo at mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa ating mga palatuntunan saan man dako po kayo ng mundo. At kung kayo ay bumabiyahe, pwede po ninyo masubaybayan pa rin ang mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines through Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. At dito sa Luzon Region, mga kabombo at mga ka-Star Nation, available ang ating mga himpilan. Unahin natin dyan sa probinsya ng Isabela, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Samantala sa mga lalawigan naman na katabi ng Pangasinan at lalo na dyan sa mismong area ng Pangasinan, nariyan naman ang Bombo Radio at Star FM Dagupan. Sa bahagi ng Cordillera Administrative Region, nariyan ang Bombo Radio at Star FM Baguio. Sa dako ng Albay, dyan sa Bicol Region, nariyan ang Bombo Radio Legazpi. At dito sa Metro Manila, narito naman ang 102.7 Star FM Manila.
3: Sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigiraw. Narin din ang Bombo Radio Lawag, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa Southern Area naman, narin ang Bombo Radio Naga. Bago tayo magtapos, mga kabobo Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for Peace.
4: God our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Throughout the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace,
5: pray for us.
4: Saint Michael the Archangel,
5: pray for us.
4: Saint Joseph,
5: pray for us.
4: Saint Francis of Assisi,
5: pray for us.
4: Saint Lorenzo Ruiz,
5: pray for us.
4: Saint Pedro Calungsod,
5: pray for us.
6: Christmas is a time for sharing, giving gifts for

0: tradisyon para sa ating Christmas countdown. We only have 99 days before Christmas Day.
1: At yan ang kalipunan ng ating mga balita sa Bombo Network News Noontime Edition. Ang back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mapapanood at mapapakinggan ang susunod na Bombo Network News mamayang ika-anim ng gabi hanggang ika-pito ng gabi. At mula rito sa Bombo News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like more, share more.
1: Mega Manila's best music station.
0: Para sa Star Asia, sa buong abluwa ng Pilipinas, 29 na star minuto na. Makalipas sa kalauna ng hapon, 1:29 in the afternoon. Welcome na po sa ating programa. It's all for you in the afternoon. At syempre, sa mga Star Nation natin na nakapahinga ngayon, eh, deserve nyo naman yan, ha? Basta siguraduhin yung pahinga lang yan, ha? Hindi yung diretso tulog, ha? Pagka diretso tulog yan, hindi na pahinga yan. O, ano na yan, ha? Kumbaga, hindi na nap time yan. Ano na yan? Diretsong tulog na. At syempre, mga Star Nation natin nagbabalik sa kanilang mga trabaho. After nung kanilang break time, naway nakapag-recharge kayo. Eh kung hindi naman kayo nakapag-recharge, ay, bakit? Anong problema? O baka mamaya kailangan natin tingnan yung ating lifestyle, ha? Kasi may mga ganyan, Star Nation, ha? Yung tipong sobrang stress na. At the same time, parang ang dami mo kailangan tapusin dahil bukas Friday na. Kasi yung iba naman, kaya naman yung mga trabaho nila sa araw-araw. At hindi gaanong stress. Bakit kaya? Baka may inspirasyon. Kaya kailangan natin siguro, Star Nation, mag-recheck, ha, ng ating lifestyle. Baka kasi laging kulang ang tulog mo. Aba, alam nyo, malaking factor yan, Star Nation. Malaking epekto yan sa ating sabi ko sana kalusugan, naging kaliguan. Kalusugan, Star Nation, ha? O kaya iwanan natin ang mga unhealthy habits natin, ha? Kasi una-una sa lahat, di ba? Number one, it's very unhealthy siya. At walang magandang dulot ito sa ating katawan at kalusugan. At syempre, dapat hindi lang physical, ha, ang pag-aalaga sa ating health. Kasama dapat dyan yung ating mental, emotional, at spiritual. Kasama yan Yung tatlo na yan, Star Nation. Kasi kapag naapektuhan yan yung mental, emotional, spiritual, damay-damay na yan, Star Nation. Nako, sinasabi ko sa inyo. Ha? Kaya ang hirap kasi magtrabaho ng lutang. Di ba? Mayroon magtrabaho kung magulo ang iyong isipan. At the same time, disturb ang iyong emosyon at pagod ang iyong katawan. At kahit kaano kasipag, wala ka talaga matatapos yan kapag naapektuhan yan tatlo na yan. Kaya sa mga Star Nation natin, ha, kung hindi na kaya ng katawan at isipan, kailangan mo magpahinga. Alam ko, marami kang dapat tapusin, pero unahin mo na muna ang iyong sarili. Diba sabi ni Angela Ken, ako na muna. Diba kaya kung medyo kailangan mo ng pahinga, magpahinga ka, Star Nation. Katawan mo ang iyong pangunahing puhunan sa trabaho. Kaya dapat priority natin ang ating kalusugan. Kaya bawal magpuyat mamaya. Para mas productive ka naman bukas, ha. Bukas Friday, oh. Kaya kailangan itodo-todo na natin. At syempre, para mas kalma rin ang iyong trabaho, enjoy mo na lang ang ating mga love songs. Dito pa rin po sa It's All For You in the Afternoon. Syempre, kasama pa rin po ang inyong lingkod, ang alas-3 ng hapon. Ang inyong happy man every day, itong partner sa tawanan, ang DJ na Heart of sa Hagbalpa at Yami pa. Right. Na kung saan hindi po napapagod na magbigay sa inyo ng mga mega ganda tugtugan at mga dagdag kalaman. Simula kanina madaling araw hanggang ngayon, dire-diretso na po ating mga dagdag kalaman, ha. Kaya man natin ang nakatutong, Star Nation. Dahil nandyan, Star Nation, ha, si Dan Hill, Bituin Escalante, Boyfriends, at si Sergio Mendez na mag-aara na po sa atin, ha. Siyempre, dito pa rin po sa inyong himpilan na gatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: The one and only Antonio Lambada!
3: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
4: Mmm! Holiday!
3: Almusalin ng nan.
4: Good morning!
3: Pagtanghalian.
4: Uy, may birthday ba?
3: Tanghalian linam nam. At sa gabi.
4: Wow!

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like, was, share, boom.
1: Mega Manila's best music station.
0: Para sa Red Star Nation sa buong kabuuan ng Pilipinas, 32 star minuto na makalipas sa alas 2 ng hapon. 2:32 in the afternoon. Mukhang ano ah, sumusuko na ilalamunan ko ah. Well, po sa Radwasser Nation natin, ha? O, yung mga merong kausap dyan online, ingat-ingat po tayo, ha? O, kasi panigurado, maraming mga red flag dyan. At pag-uusapan natin yan, ha? Ano ba ang mga red flag na malamang the scammer ang kausap mo online? Yung tipong sobrang close na kayo, no? Tapos nalaman mo, scammer pala, no? Sakit nun. Oo, kasi ngayon, ngayong digital na Star Nation, ang mga transaction, na-instant na ang pagsa-shopping online, pagkapadala ng pera, at maging ang paghahanap ng, syempre, love life. Hindi na rin mawawala ang mga manloloko o kawatan online. Ha? Grabe talaga. Ano nga ba ang mga red flag o palatandaan na scammer ang inyong kachat o kausap mo online? Ayon sa cybersecurity expert ng Star Nation ng Armed Forces of the Philippines, dapat daw maging mapanuri ha, at huwag agad pansinin o kakausapin kung kaduda-duda ang kausap. Gaya ng mga nagpapadala ng mensahe tulad sa email. Naku, dami niyan. At the same time, ang bawat scam daw ay kumbaga, tinatawag nilang isang appeal to emotion. Ano ibig sabihin nun, Star Nation? Ibig sabihin, ang emotion natin ang gustong targetin ng mga kawatan. So, pwede siyang fear o takot o pwedeng kasiyahan o di naman kaya papahulugin ka nila sa kanilang mga matatamis na salita. Oh! Kumbaga, yan yung mga, pwede rin yung mga ano, nanalo ka. O di naman kaya, nanalo ka rin ng pagmamahal sa kanya. Mga ganyan. In short, Star Nation, iba't ibang mga emosyon ang tinatarget ng mga scammer. Eh, dapat din daw manurawa na ituring na red flag o kaduda-duda ang mga mensahe na nanalo ang isang tao sa isang raffle promo. Lalo-lalo na kung wala ka namang sinasalihan. Isipin mo yan, Star Nation, wala ka namang sinasalihan pero nanalo ka. Diba? Parang kaduda-duda nga naman talaga. Tungkol naman sa pagpapadala ng pera, eh may tuturing nga na red flag kung magkaiba ang pangalan ng kausap sa ibinigay nitong bank o di naman kaya sa account, Star Nation. May mga scam rin kasi sa online banking na tinatawag na waterhole attacks. Alam mo ibig sabihin nun, yung ginagaya ang website ng banko na kapag naklik mo, nako, makukuha na ang detalye ng taong bibiktamain nila. Nako, marami yan, Star Nation, yung mga nagsishare sa Facebook o sa mga social media. Merong link. Akala mo, ano siya, legit na banko o website ng banko. Ha? Naku, kaya titingnan niyo yung Star Nation. Ha? At isang palatandaan nito ay ang URL. Kung saan yung HTTP lamang ang nakalagay sa halip na HTTPS. Hindi raw kasi Star Nation secured ang HTTP. Ha? Ang URL o itinatawag na Uniform Resource Locator ay mistulang address po yung Star Nation sa website na makikita ho sa itaas na bahagi ng web browser kung gumagamit ka ng internet. Ang mayroong Star Nation sa HTTPS sa web address, ibig sabihin po niyan ay secure at ligtas na i-click o buksan. Eh kung wala pong S o HTTP lang ang nakalagay, eh magduda ka na, Star Nation, ha? At mag-ingat na buksan ang link. Eh pagdating naman sa pakikipagrelasyon online, ako, ang dami nito. May kilala ako nito eh. Isa sa mga red flag ha, ang tao na wala namang connection, ngunit bigla na lang nagpapadala ng mensahe. Yan. Isa pa, ang mga nanghihingi ng sustento o pera. Yan, ilan po yan sa mga scam, Star Nation. Ha? At pwede rin nyo rin lapitan, Star Nation, kung kayo na biktima ng online scam, ha. Pwede kayo lumapit sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. O yan po yung sa ilalim ng Department of Information and Communications Technology. O, ang Regional Anti-Cybercrime Unit ng Philippine National Police at ang National Bureau of Investigation. Ilan po yan sa mga pwede nyo pong lapitan, ha. Kapag kayo po yung na-scam online, yan, para naman matulungan kayo, Star Nation, agad-agad. Pero sa mga Star Nation natin, ha, kaya kailangan po maging ano kayo, ha. Kailangan medyo may knowledge kayo sa pag-check o kung legit ba yung website na inyong ikiklik, ha. Pag hindi po kayo sigurado, magtanong po kayo sa mga nakakaalam. O sa mga Gen Z. Diba? O yan, sa mga Gen Z, alam nila yan. O di naman kaya sa mga kaibigan ninyo, tropa. O nasiguraduhin yun yung mapagkakatiwalaan ninyo, ha? Kaya lamang, Star Nation, ha, para malaman natin kung ang inyong kausap ay scam ba o legit. Lalo na sa mga naghahanap ng kanilang kapartner o kamatch, siguraduhin nyo lang, ha? Huwag ka muna masyadong ma-fall. Huwag ka muna masyadong ma-fall. Check muna kung totoo ba yung kausap mo o baka naman inihuhuli ka lang niya sa kanyang patibong. 38 Star Minutes after 2 in the afternoon. Yan po ating Philippine Standard Time. Dire-diretso na po ating matugtugan. Dito pa rin sa inyong himpilan na nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo, share mo.

0: The one and only Antonio Lambada.
1: And all the girls in the dance.
2: 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like more, share more.
2: Para sa ating Star Nation, 4 minuto na lang po bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Ibig sabihin, it's time to say bye-bye. Okay, magkalala. Bukas, magkakarunika na naman po tayo. Simula alas 4, madaling araw hanggang sa mga oras ito. Nagkahalos kalahating araw tayo nagsama. Pero huwag kayo magalala, nag-enjoy naman si Star DJ Antonio Lambada. At naway, nag-enjoy din kayo, ha? Meron rin kayo nakuha mga dagdag kaalaman. And everybody, Star Nation, shout out po ang yung happy man every day, yung kapartner sa tawanan, at DJ na heart of sa Hagabula pa, at Yummy pa. Muna tayo magkardigan, bukas ulit. At ito mayan ang susunod na po programang Afternoon Star Sweep. Makasama niyo po atin nag-iisang bolero ng bayan, Star DJ German Bolero. Always remember, be happy and make it a habit. Star DJ Antonio Navarro is my name and music is my game.
4: Star FM.
5: Star FM.
4: Star FM.
2: And here's Sara Heronimo. Para sa kanyang awiting, Kilometro. Star Nation, bye-bye!

0: Star FM.
1: Star FM.
0: Basta Radyo sa FM.
2: Alos na. Star

0: mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's Best Music Station. Best Music Station. Ito ang 102.7 Star FM.
1: Star FM.
2: Star FM.
1: Star FM.
2: Basta radyo sa FM.
1: Alos na.

Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: the best music station across the nation.
1: Kwelang-kwela ng mga DJs.
0: Ang galing sa information.
2: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengket kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isamo mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!

0: And that was brought to you by Bet88. Sign up and play now at bet88.ph and get up to 10,000 deposit reward every Friday and payday. Bet88, your ultimate playground.
1: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simple umaga, espesyal.
2: Mmm! Holiday!
1: Almusalin ng nam!
2: Good morning!
1: Pagtanghalian,
2: uy, may birthday ba?
1: Tanghalian linam nam! At sa gabi,
2: wow!
1: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
2: At holiday beef loaf. Malinamnam holiday.
3: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka ba para sa Back to Nature trip natin?
4: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
3: Orokan Icebox?
4: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
3: Oo, mano. Peka. Ano mga ba ang dala mo?
4: E di lahat ang laman ng ref natin.
3: Ayos ah.
5: Orokan, maayos ang buhay mo.
6: Twilight Zone. Twilight Zone, a rocker's paradise.
7: Twilight Zone.
8: Star FM.

0: Days of Media Excellence. 60 taon sa paglilingkod. 60 taon sa katotohanan. 60 taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines. Bumbo Radyo Philippines. Your trusted source of news and information.
1: Basta Radyo Bumbo!
2: This is Bumbo Network This Evening Edition, broadcasting live at Bumbo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw tayo ng Huwebes, magkakabumbo sa Jembra 17, 2026. At sa ating Christmas countdown, 99 days na lamang o 79 na araw na lamang bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, ilang mga senador nagbayag ng kalungkutan nang makita ang hitsura ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, habang yung warrant laban kay Senator Bato dapat na rin umanong ipatupad. Sinas Representative Terry Redon at Attorney Jay Tolosa naman pinagpapaliwanag ng Senate Impeachment Court dahil yan sa manoy paglabag sa subjudicial rule. Samantala, si Senator Marcoleta humarap muli sa Sandigan Bayan ngayong araw para sa pagdinig sa kanyang bail petition. Sa ibang mga updates naman, mga grupong tumututol sa posibilidad ng muling pagpapaliban sa barangay Tsangon ng kabataan elections ngayong taon, lalo pang dumami. Abangan din sa ating provincial report mamaya mga labi ni Governor Dax Cua na iuwi na dun sa may lalawigan ng Quirino. Sa balita sa Bayong Dagat, ang US nakatakdang aprobahan ng 60,000 na heavy bombs para yan sa Israel. At sa sports news, abangan din mamaya regional training centers para sa tennis, planong itayo sa ilang lugar sa Pilipinas. At live nationwide via satellite, narito ang detalye ng ating mga balita. Aminado si Senator J.V. Hirsito na nalungkot siya nang muli niyang makita si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa naging status conference ng International Criminal Court kahapon. Sinabi ni Senator Hirsito na matagal na niyang hindi nakita ang dating Pangulo at kapansin-pansin mano ang pagbabago sa kanyang anyo. Ayon sa Senador, nakita niya na masyado ng payat at marupok na ang dating Pangulo na mahaba rin ang kanyang buhok. Sinabi ni Hirsito na mas naging mabigat para sa kanya ang pagkakita sa dating Pangulo dahil dati niya itong nakatrabaho, lalo na doon sa mga infrastructure project ng dating administrasyon. Kabilang sa mga proyektong binanggit niya ang Build Program, itong North-South Commuter Railway at ang Metro Manila Subway. Gayunpaman, sa usapin ng International Court, o itong kaso ng dating Pangulo sa International Criminal Court, sinabi ng senador na dapat hayaan ang proseso ng hustisya na umusad.
3: Ito kahapon, siyempre, may kalungkutan din akong naramdaman. Kahit pa paano, nakatrabaho.

0: policy si President Duterte, especially dun sa kanyang push sa build. I have always defended the OTR, no? Nung kanyang proyekto. Yung simulan itong pinuntahan ko kanina, yung North-South Commuter Railway at yung galing ako ron, no? Sa lingko nung Lincoln Manila Subway. May lungkot ako naramdaman. Yung nakita ko siya first time in a long while na parang butot balat. Di ba? Napakabayan. Very free. Aba ng buhok. So, hindi nalang parito na eh, di ba? Siyempre may, I have to admit, may kalungkutan ako naramdaman nung nakita ko siya.
1: Kuya ng pahayag ni Senator JV Ejercito kasunod ng pag-appeal kahapon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang ikatlong status conference. Samantala, naniniwala naman si University of the Philippines College of Law Assistant Professor Attorney Michael Chu Jr. ng personal na pagharap ng dating Pangulo sa International Criminal Court ay isang strategiya ng kanyang defense team. Kung babalikan ay humarap nga si dating Pangulong Duterte sa International Tribunal para yan sa kanyang ikatlong status case conference sa kanyang kinakarap na kasong crimes against humanity. Ayon kay Attorney Cho Jr., posibleng bahagi ito ng estratehiya ng bagong lead counsel ng dating Pangulo para makilatis ng gusto ng International Criminal Court judges ang mental o cognitive status ng dating presidente ng Pilipinas. Para rin anyang isa itong sinserong paraan ng defense team para maipakita at mapatunayan sa korte ang ipinupunto nilang wala sa maayos na kondisyon o mental condition ang dating presidente ng Pilipinas para humarap o intindihin ang isa sa gawang paglilitis sa kanya pagsapit po yan ng Nobyembre 30. Una pong nanindigan ng defense team ng dating Pangulo na wala sa maayos na kalusugan ng dating presidente ng Pilipinas para humarap sa paglilitis dahil sa dumaranas umano siya ng severe memory loss kung saan minsan ay nakakalimutan na rin umano niya ang pangalan ng kanyang mga abogado. Ayon kay Attorney Cho Jr., maaari ring nais makita ng defense team kung kaya ba talaga ng dating Pangulo na humarap sa court proceedings tulad ng mga status conference bago pa magsimula ang paglilitis sa kanya sa Nobyembre 30. Ang naging pagharap nga ni dating Pangulong Duterte sa International Criminal Court kahapon ay ang unang pagkakataon na masilayan siya ng publiko mula noong March 14, 2025. Ilang araw huyan matapos siyang maaresto dito sa Pilipinas. Samantalay, ganit naman ni International Criminal Court Assistant to Counsel Christina Conti na dapat pa rin patupad ang arrest warrant laban kay Senator Ronald De La Rosa anumano-mano ang political reasons sa likod ng naturang usapin. Ayon sa abogado, maaaring ipatupad ng Philippine National Police o ng National Bureau of Investigation ang warrant dahil mayroon silang law enforcement power. Habang wala namang sariling police force ang International Court at umasa sa mga law enforcement agencies ng mga estado. Noong Mayo 11, nabigo ang National Bureau of Investigation na maaresto si De La Rosa matapos nga ma-unseal itong warrant na inilabas ng International Tribunal laban sa senador. Mula noon, hindi naman nagpakita pa ang senador sa publiko. Sinabi naman ni Attorney Conti na nakadepende pa rin sa Philippine government ng pagpapatupad ng warrant habang iginigit naman ng kampo nitong si De La Rosa at ng kanyang mga kalyado na hindi ito maaring ipatupad sa Pilipinas dahil kumalakas na nga ang Pilipinas sa International Criminal Court noong 2019. Tungkol naman sa posibleng iba pang warrant na inilabas ng International Tribunal kaugnay ng drug war, sinabi ni Attorney Conti na maaaring nakatuon muna ang korte sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Meron na tayong 8 minuto makalipas mga kabombo hang alas 6 ng gabi. Update tayo sa mga usapin dito sa Pilipinas. Mga senator dyan, sinabing malaking gabay sa kanila sa kanilang magiging boto sa impeachment threshold. Ito hong mga ibinigay na legal opinion ng mga Amicia Curie kahapon. May update po dyan, si Bombo Jello Aganan.
2: Bombo Genesis, sinabi ng ilang senator judge na malaking gabay para sa kanilang magiging boto sa usapin ng threshold sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang mga naging opinion ng mga Amici Curie kaugnay sa interpretasyon ng konstitusyon. Tumatak umano kay Senator Judge Pan Piluping Lacson ang pananaw na ibinahagi ng mga dating maestrado ng Korte Suprema na siyang makakatulong aniya para sa kanyang magiging desisyon hinggil sa pinagtatalo ng threshold para makonvict si Duterte. Ayon kay Lacson, Marami umano siyang natutunan sa tatlong amici curiae mula sa pagtatalakay ni retired Chief Justice Renato Puno tungkol sa textual versus contextual interpretation, pagbibigay diin retired Chief Justice Artemio Panganiban sa kahalagahan ng tapat at patas na paghatol, at ang paninindigan naman ni retired Associate Justice Adolfo Ascuna sa all means all na 24 na senador na basihan ng threshold. Si Senator Judge Vicente Tito Soto III sinabing inaasahan na umano niya ang magiging opinyon ng mga amici curiae, ngunit nagulat aniya siya sa naging posisyon ni retired Chief Justice Hilario Davide Jr. dahil kabaliktaran aniya ito sa kanyang inaasahan. Samantala, para kay Senator Judge J.V. Ejercito, isang hindi malilimutan na karanasan umano ang kanyang pakikinig sa mga amici curiae, sapagkat marami aniya siyang natutunan sa mga dating maestrado na magagamit niya para pagbasihan sa kanyang desisyon, lalo pa sa isang katulad niya na hindi aniya isang abogado. Narito at pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ng Senator Judge J.V. Ejercito.
0: Siguro, most memorable learning experience para sa akin dito sa Senado, having learned from the legal minds of the former Chief Justices and Associate Justice. So, syempre, marami tayong napulot. And, syempre, of course, malaking may tutulong nito sa aming pag-design, no? Lalo na sa issue ng threshold. So, medyo enlightening, no? At least kasi nanggaling ito sa mga legal minds, no? Ito yung mga totoong eksperto kasi hindi yung mga abogado. Pero coming from them, syempre magagabayan kami, no? Kung ano yung magiging desisyon namin.
2: Nang tanungin naman si Ejercito kung pabor ba siya na babaan ang threshold, tugon ng Senador Hukom, pag-iisipan muna niya ito sapagkat tatlo aniya sa mga dating maestrado ang nagsabing maaari naman itong gawin nang hindi lumalabag sa konstitusyon, at isa naman ang iginiit na dapat masunod ang anumang nakasaad rito. Sa muli, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Judge J.V. Ejercito.
0: Ito kasi doesn't violate the constitution, sabi naman nila na wala namang violation, at siyempre pinag-iisipan natin, no? Pero although napakalaking, I would admit, malaking bagay na narinig namin mula sa kanila, kung ano yung mga pwedeng i-consider at mga pwedeng hindi pwede. Kasi base lang yun sa base sa kanila, parang pag-aaralan ko pa, pero sa ngayon, parang tatlo yung nagsabing pwede naman, isa lang yung hindi. So, pero pag-aaralan pa natin, talaga ang dapat?
2: Sa usapin naman kung dapat bang payagan na makaboto ang mga senator judge na hindi nakakadalo sa trial, sinabi ni Ejercito na naliwanagan siya sa opinyon ni Panganiban nang tukuyin nito ang pagkakaiba ng Supreme Court bilang isang review court at pagiging trial court naman ng impeachment court na nangangailangan ng pagdalo ng mga senator judge upang personal na makita at masuri ang testimonya ng mga testigo. Dahil dito, sinabi ni Ejercito na mas maganda sana kung lahat sila ng kanyang mga kasamahan ay nakakadalo sa paglilitis sa vice presidente. Muli, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Senator Judge J.V. Ejercito.
0: Well, kasi sabi nga ni marami ako natutunan kasi sabi nga ni Chief Justice former Chief Justice Panganiban, lalo na kung this is not ang impeachment court is hindi naman to review court, it's a trial court, no? Importante doon yung demeanor, no? Importante rin yung marinig mo yung facts, no? Kasi parang kaya nga gusto kong tanungin kahapon sana, paano kung narinig mo naman lahat or going back kung hindi ka nakapag-attend, pero kung babasahin mo yung mga transcripts, yung mga recording, kung enough na ba yun. Pero sabi nga niya, may mga ibang factors na kinoconsider kapag ikaw nasa trial, no? Like yung demeanor, yung kilos. So, yung mga bagay na natutunan natin sa kanila. I would think so. Preferably, mas maganda ko nandito.
2: Sa huli, Bombo Genesis, nilinaw naman ng mga senator judge na hindi pa pinal ang kanilang mga desisyon at pag-iisipan pa nila ito ng husto. Magsasagawa din muna sila ng caucus kaugnay sa issue ng threshold. Sa September 23, magkakaroon ng oral arguments ang panig ng House Prosecution Panel at Defense Team para naman sa kanilang posisyon ukol sa usapin. Bago opisyal na pagdesisyonan ng mga senador Hocom kung kailangan o kung kanilang babalik na rin ang naunang ruling na 16 na botong threshold. Nauna nang ipinaliwanag ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol na simple majority o 11 boto mula sa kasalukuyang 20 senator judge na aktibong nakakadalo sa trial ang kailangan upang mabaliktad ang ruling ng presiding officer. Gayunman, kung sakaling magpantay ito sa 10 pabor at 10 naman ang hindi, ay masusunod pa rin ang naunang 16 na voting threshold.
3: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: 13 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi, mga kabombo. Update pa rin po tayo mula dyan sa may House of Prosecution Panel. Kasama ho natin ang Deputy Spokesperson ng House Prosecution Panel, si Attorney Hez Muntalan. Magandang araw, magandang gabi ho sa inyo. Welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News. Attorney Hez, si Bombo Genesis po ito, sir.
4: Magandang gabi po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Thank you po for having me.
1: Thank you so much for joining us sa Bombo Radio Philippines. Tayo po yung napapakinggan at napapanood sa ating 32 stations nationwide, Attorney. Kamusta ho kayo after ho nitong mahaba-haba, no? Napagtalakay ho kahapon dun sa 16 vote threshold, Attorney.
4: Okay naman po. At medyo namamanghanga po ako kasi napakinggan ko po itong mga apat po na Supreme Court Justices. Tapos dati po, binabasa ko lang po ito sa full text. Sa mga kaso pong binabasa ko, tapos kahapon nakita ko po sila in person. Tapos binibigay po nila opinion nila tungkol po dito sa voting threshold niya po sa Senado.
1: And I understand, Attorney, na by next week yata, magpapasa din po ang House at ang Defense Panel ng inyong sariling contention doon sa two-third vote threshold. Tama ho ba?
4: Yes po, pero more of oral arguments po siya. Like, pupunta po kami dito sa impeachment court, tapos ibibigay po namin kung ano po yung mga position po namin tungkol po dito sa issue po na ito.
1: Kuha ng initial na position ninyo, Attorney, or hindi pa po muna?
4: Ang initial, well, kung ito, para maging klaro lang po, kung ano man po magiging boto po dito ng Senate Impeachment Court, re-respotuhin po namin ito. Pero as of now po, nasabi naman din po ng mga iba pong mga congressmen, mga spokespersons din po na pabor po kami sa pagbaba nito. Kasi for the sake of due process na rin po, kasi unfair, napaka-unfair naman po kung ito pong mga senator judges na kasalukuyang wala po dito sa Senate Impeachment Court, tapos hindi po nila napapakinggan ng mga testigo, okay, hindi man lang po nakikita ito pong mga ebidensya na inaahayin po namin. Mas maganda po na kung sino man po ang present po ngayon po dito po sa Senate Impeachment Court, na sila lang po ang maaaring bumoto sa issue na ito.
1: Okay. Sige, abangan po natin yan next week, Attorney. Ano? Sa ilang mga issue pa, Attorney, kahapon na banggit ni Trial Presiding Officer Senator Chris Escudero na medyo marami-rami yung mga inaprubahan na mapadalhan ng subpoena for next week at sa mga susunod pang mga trial days. Kabilang ho dito si Mayor Baste Duterte. Pwede kong maipaliwanag ninyo, Attorney, kung ano yung magiging role ni Mayor Baste doon, kung pwede na pong isa publiko, sir?
4: Pwede naman po kasi nasabi na rin po namin na gusto po namin siyang i-hindbing lang testigo para ma-explain ko po kung ano po yung mga naging transaction po ng Vice Presidente dito po sa Davao City. Lalo na po tungkol dito po sa isa po sa mga pamamay-ari nilang mga kumpanya, which is GenCorp. And for that, gusto po namin makita kung ano po yung connection ng GenCorp at itong mga government contracts with the office of the mayor po dito po sa Davao City. Pero hanggang doon na lang po muna. Tingnan na po natin next week kung ano po mangyayari.
1: So yung pag-appear po niya ay bilang alkalde po ng Davao City?
4: Opo, bilang alkalde po ng Davao City. Kasi nasa kanya rin po kasi mga records sa mga kontratang ito. So kung sino pa ba po ang best na pwede namin iahayin na testigo kundi ang pinuno po nito.
1: Just to be clear, hindi po siya pinapa-appear dyan bilang kapatid ng impeachable official, sir?
4: Hindi po. Para klaro lang po.
1: Okay, another one na pinasampi na ho niyo, sir, kung pwede na hong isa publiko. Itong from Civil Service Commission, I believe ang sampi na ay nakalagay doon, yung appearance niya from September 21 to September 23. Ano pong magiging role ho niya, sir?
4: Magiging role po ng witness namin from CSC is to explain po kung paano po pinaprepare yung salin. Kasi diba last week po, inihain po namin yung testigo galing po sa Office of the Ombudsman kung saan pinakita po yung salin ng Vice Presidente. At para naman po dito sa testigo namin sa CSC, para mabigyan linaw at mabigay konteksto ang taong bayan at ang Senate Impeachment Judges, Senator Judges po, ay para mapakita kung paano nga po dapat i-prepare kung ano dapat ilagay dito po sa mga salin na to.
1: Mm-mm. So parang magiging expert witness muli siya, sir?
4: Parang ganun po. Yes. Di naman po expert witness, pero more of kasi nasa trabaho naman po niya kung paano po mag-prepare ito pong mga salin na to. Tapos i-explain niya lang po maayos dito po sa Senate Impeachment Court.
1: Oh, more like yung ginawa ni Justice Tang. In-explain yung mga batas tungkol dito.
4: Opo. Kasi pareho naman po silang walang personal knowledge sa kasong te. More of ibibigay lang nila expertise kung ano po yung kailangan ipakita po dito sa Senate Impeachment Court.
1: Panghuli na lang siguro about dito sa mga sampi na attorney, ano? What about doon ho sa pagbibigay ho ng pagpapadala ng sampi na, doon sa isang official ng Department of Budget and Management Field JEPS procurement system ng Philippine government. Ano pong role ho nito kung sakasakali, sir?
4: Ano masasabi ko lang po, abangan lang po natin yan. Kasi so far po next week, yung tatlong testigo pa naman po yung balak po namin ngayon. Ay, rather yung dalawa po. Mm-hmm. CSC po at SEC. Kasi magiging dependent na po yun sa magiging daloy ng ng hearing eh. Kasi usually one witness per day naman po, di ba? So baka next week, baka ito pong si CSC muna at ito muna pong sa galing SEC.
1: Mm-hmm. And with this volume ng mga napadalhan po or papadalhan po ng sampina, contento ho kayo doon sa naging pag-handle ho dito ng trial presiding officer, attorney? Kasi parang lahat yata ng hiniling ho ninyo ay pinayagan ng Senate Impeachment Court na mapadalhan ng sampina, sir?
4: Opo. Ano naman po, at least we're very thankful for the presiding officer tsaka dito po sa Senate Impeachment Court na pumayag po sila na ipadala po itong mga sampina para sa mga testigo po namin para maiahin po namin ng maayos at mailatag natin na ayos ang aming ebidensya namin sa Vice Presidente.
1: Oo. Okay, dako tayo sa medyo mas sensitive na issue, attorney, ano? I've been wanting to ask you this. Kasi nung kahapon, may nabanggit si Senator Cheese na may dalawang member ng panel, House panel, na pinadalhan din ng Shoko's order. And I understand, nagsabi na si Attorney Ridon kanina and even si Attorney Tolosa na sila yata yung nakatanggap nitong Shoko's order na ito. Sa part po ng House, any explanation po dito, Attorney?
4: Well, for this sa Shoko's order, ano lang naman po siya, Mina? Ito lang po yung kasi nakalagay sa Shoko's order. Kung may nakita po silang mga statements noong September 8 at September 14 at 15, if I'm not mistaken, dun po sa mga dun sa press release po sa media. At ang position po namin dito ay kung ano pong magiging explanation po or anong naging explanation po na ni Attorney Tolosa at ni Congressman Ridon ay the prosecution will stand by them po. Kasi ako naman po personally, nakita ko naman po yung naparoon ko naman po yung mga press ko nila tsaka mga statements nila. And I see nothing wrong with them po with what they said because they're merely reading from the record po. Yung mga sinasabi pala sa media, from the record naman po. At saka with respect to Attorney Ridon, kasi as a spokesperson po, yung trabaho naman po namin, i-explain ng maayos sa publiko ito pong mga nangyayari dito po sa impeachment trial. Tsaka sa isa pong sa mga statements niya, gumamit lang po siya mismo ng a mere analogy lang po, yung pag-shoot niya po. Kasi sinasabi lang naman po niya doon ay pasok po ang ebidensya. Meaning, tinanggap po ng impeachment court ito pong mga salin na ito.
1: Hindi ba ito damaging sa House panel, attorney? I mean, sa moral po ng mga katulad po yung spokesperson ng House panel?
4: Hindi po. For me po, hindi po siya damaging. Kasi show cause order pa lang po naman. Tapos meron pa naman po kami bibigyan ng chance to explain ourselves. At saka, and like I told you naman po na what I believe at least is that wala pong ginawang masama si Atty. Tolosa at saka si Congressman Terry Rivera.
1: Hey, hindi naman nyo ito tinuturing attorney bilang parang mahigpit na gag order sa inyo. Hindi naman.
4: Hindi pa naman po so far. Kasi, I mean, the House is very... I can understand naman po why the Senate Impeachment Court is being like this. Kasi they don't want to be, ano nga po, they don't want to be... They just want to be careful po with respect to the statements made by both parties dito po sa media. Kasi ayaw nila po, gusto po nila i-keep yung pagiging impartial po nila. At they're just being very careful lang po with the issuance of these show cause orders.
1: Mm-hmm. Okay. Attorney, one last question na lamang po tayo. No? Next week, September 21 to 23, medyo marami-rami ito, no? Presentation of witnesses at mga pinasubclina ho natin. And then meron pa tayong mga oral arguments about dito sa two-third vote threshold. Maliban ho dito, gaano pa ka-exciting? Kasi sabi ho ng House panel this week, mas exciting. Papunta tayo dun sa exciting na part. Gaano ka-exciting yung magiging presentation po ng House panel by next week, sir?
4: Kasi naman, magiging exciting. Tama nga po si, ng mga spokesperson po namin nagsabi na parating na po tayo sa exciting part. If I'm not mistaken, si Kong Terry Redon po ito. Kasi last week po, parang naglagay po kami pundasyon or foundation po dito po sa namin, sa article on unexplained wealth. Yung SALEN po, tapos yung accountability framework na inihain ng mga aming testigo. Kumbaga parang baseline po siya. Tapos from sa baseline, isa-isa po namin iahain o ilalatag yung ebidensya namin para ikumpara sa SALEN ng Vice Presidente at kung i-compare naman po dito sa public accountability framework kung magtutugma ba sila. Kung meron nga ba dito unexplained wealth or mga business interest na labag po sa Constitution.
1: Mm-mm. Okay. Attorney Hess, maraming salamat muli for joining us sa Bumbo Radio Philippines, sa Bumbo Network News. Ingat po kayo, Attorney.
4: Salamat po. Good night po sa inyo and thank you for having me once again.
1: Thank you for joining us sa Bumbo Radio Philippines, Attorney. Si Attorney Hess Muntalan, mga kabumbo. Siya po ang nagsisilbi bilang Deputy Spokesperson ng House Prosecution Panel. Oras natin, meron na ho tayong 25 minutes makalipas ang alas 6 ng gabi. Si Bomboan, nasa linya rin po natin, kaugnay po ito doon sa pagtitiyak ng Palasyo Malacanang sa suporta para ho sa micro, small and medium enterprises sa agham at maging sa sektor ng teknolohiya. Yan at iba pang mga balita sa pag-uulat ni Bomboan Ali Soberano.
5: Iniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang buong suporta ng gobyerno sa mga MSMEs. Ito'y matapos kanyang personal na ininspeksyon kaninang umaga ang Nutridense Manufacturing Food Corporation sa Santa Barbara, Pangasinan.
6: Kasama ni Pangulong Marcos, si DOST Secretary Renato Soludung sa pag-ikot sa pasilidad ng NFMC na lumago sa tulong ng DOST Small Enterprise Technology Upgrading Program at mga food technology ng DOST FNRI. Nakatanggap kasi ang kumpanya ng 3.10 million equipment assistance noong 2015 at kasalukuyang gumagamit ng higit kumulang na 40 na DOST-related technologies. May production capacity na mahigit 400,000 kilo kada taon ang NFMC at ipinamahagi ang mga produktong pangnutrisyon sa 16 rehiyon para sa feeding programs, supplementary nutrition at emergency relief operations. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
7: Advantage to this is that ang raw material dito galing sa local. So, nagko-contract farming sila. Yung ibang produkto, yung munggo nga, galing doon sa amin. So, but that helps also the local farmers because direct na sa kanilang mga market ang produkto. So, it is an entire, hindi lang isang factory, hindi lang isang laboratory, kung hindi isang buong sistema ang ating binubuo para patuloy ang maganda ang magiging production at sa ganung paraan ay natutulungan nga natin ang ating mga kabataan na kumain ng tama at masustansya na pagkain. Meron pa para sa buntis eh. Meron po. Meron pang pagkain para talaga sa buntis which is formulated for pregnant mothers. So it is not only food supply, it is also good nutrition. So that is what we are trying to promote and will continue to promote.
6: si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa kabilang bakod ng Genesis, walang malalabag na batas o magiging pagkiling sa resulta kung babaguhin ng Senado ang voting threshold para makonvict si Vice President Sara Duterte. Itong inihayag ni House Prosecutor at Manila Representative Joel Chua. Ayon kay Chua, wala pang nagaganap na botohan sa impeachment case kaya maaari pang repasuhin ng Senado o ng Senate Impeachment Court ang itinakdang 16 vote para sa conviction. Una na kasing itinakda ito ni Senate President Cheese Escudero. Naging usapin ito matapos hindi makalaho ang ilang senator judge dahil sa detention, legal na problema o medical absence. Pakinggan natin si Representative Joel Chua.
8: Ang prosecution ay dapat ito ay ibaba dahil unang-una ako matagal ko nang sinasabi na binabase ko yung dun sa ruling ng People versus Maseda kung saan dito po sa ruling na to sinasabi na lahat ng mga nakakulong whether temporary nakakulong, pansamantalang nakakulong o nagsiserve ng final judgment ay hindi po pwedeng mag-exercise ng profession, mag-engage sa business or occupation, or mag-hold ng office, whether elective or appointive, while in prison. So ibig sabihin, ay hanggat sila ay nakakulong, hindi po pwedeng mag-exercise ng kanilang mga profession.
6: Iginiit naman ang prosecution na hindi maaaring pakialaman ng Supreme Court ang magiging desisyon ng Senate Impeachment Court sa voting threshold para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay prosecution spokesperson Representative Zia Alonzo Adyong, final kasi at hindi appealable ang desisyon ng Senado sa impeachment cases o hindi ito maaaring i-review ng Supreme Court. Pakinggan natin si Representative Zia Alonzo Adyong.
9: So ibig sabihin po, ang sinasabi ng mga ating mga magistrado ay may kapangyarihan ang Senado na ibaba yung requirement, ibaba in a sense na i-apply yung two-thirds na sa aktual na kabuuan ng miyembro na hindi dapat ito mako-question sa Korte Suprema at hindi ito appealable at hindi ito maaaring i-review ng Korte Suprema dahil ang magiging desisyon ng Senado, according to them, is supreme pagdating po sa mga impeachment case.
6: Inihayag naman ni Adyong na handa ang House of Representatives sa Bicameral Conference Committee upang pag-isahin ang panukalang batas laban sa political dynasty kapag naaprubahan na ng Senado ang version nito. Naipasa na kasi ng Kamara ang ikatlo at huling pagbasa ang House Bill No. 8389 o ang Anti-Political Dynasty Act noong June 3 sa botong 267 at pabor, 20 naman ang hindi na may 7 abstention. Nakabibig kasi sa ngayon sa ikalawang pagbasa sa Senado ang nasabing Senate Bill No. 1901. Pakinggan natin muli si Representative Zia Alonzo Adyong.
9: Una-una, yung panawagan ng Supreme Court na ayaw naman din yun sa provision ng ating saligang batas, no? Yung pagbigay definition doon sa anti-political dynasty. On the part of the House of Representatives, naipasa na po natin yan last year. So nag-aantay na nga po na tayo ng version ng Senado. At handa naman po ang House of Representatives na umupo sa bicameral conference. Kung matatapos po ang version ng Senado sa kanilang anti-political dynasty.
6: Samantala, iginiit ngayon ni House Prosecutor at itong si Representative Terry Ridon na igagalang nila ang kapangyarihan ng Senate Impeachment Court at tutugunan ang show cause order na inilabas laban sa kanila. Ayon kay Ridon, magsusumito sila ng paliwanag sa itinakdang deadline ngayong araw habang patuloy na ilalatag ang Article on Unexplained Wealth sa impeachment trial. Sinabi pa ni Ridon na ipagpapatuloy ng House Prosecutors ang pagpapaliwanag sa publiko tungkol sa takbo ng paglilitis, alinsunod sa mga patakaran at gabay ng korte.
5: Mula dito sa Palasyo ng Malacañang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: 27 minutes bago sumapit magkakabombo ang alas 7 ho ng gabi. Dako tayo dyan sa may Department of Justice. Nilinaw ho ng Justice Department na hindi otomatikong guilty sa reklamong obstruction of justice itong si Senator Robin Padilla sa kabila po yan ng pag-issue sa kanya ng subpoena. May update dyan si Bombo Grant Hilario.
10: Nilinaw ng Department of Justice na ang pag-issue ng subpoena ay hindi otomatikong guilty na ang isang respondent sa reklamo. Ayon kay Justice Undersecretary Ian Normandato, ang inisyong subpoena ay bahagi sa preliminary investigation stage ng panel of prosecutors sa reklamong hinahawakan. Dito anya binibigyan ang pagkakataon ng mga respondents para sagutin ang aligasyong kinakarap bago humantong sa tuluyang pagsasampa ng kaso.
11: The issuance of a subpoena is not a finding of guilt. This is the preliminary investigation stage where respondents are given the full opportunity to answer the allegations before any finding of a prima facie case is made.
10: Magugulit ang inatasan ng Department of Justice sina Senator Robin Padilla, Lieutenant Colonel Jean Robles at iba pa na humarap sa panel of prosecutors upang magsumite ng kanilang counter affidavits kalakip mga ebidensya. Kapwa nila kinakarap ang reklamong obstruction of justice kaugnaya sa nagrap na pagtakas ni Senador Bato de la Rosa sa implementasyon ng arrest warrant ng International Criminal Court. Itinakda naman ang mga pagdinig ng panel sa darating na 25 ng Setyembre at 9 na Oktubre, alas 2 ng hapon sa Department of Justice.
11: The subpoenas direct the respondents to appear before the panel and submit their counter affidavits and supporting evidence. For your reference, the complainant is the PNP through the CIDG. The respondents are Senator Robin Hood, Robin Ferdinand C. Padilla, Lieutenant Colonel Jean Alia Y. Robles, Virgilio P. Carino Jr., and four John Doe's. The subpoenas were issued on September 11, 2026. The hearings are set on September 25 and October 9 at 2 o'clock in the afternoon here at the Department of Justice.
10: Sakali mang absent o hindi dumalo ang respondent sa nabanggit na mga pagdinig, ituturing anya ito bilang waiver sa karapatan makapagpresenta ng mga respondents ng kanilang depensa.
11: Failure to appear will be considered a waiver of the right to present a defense and the case will be resolved based on the evidence on record.
10: Pagtitiyak ng kagawaran na makakaasa umanong re-resolve ng reklamo nang walang kinikilingan at pinapaboran anuman ang posisyon ng mga partido.
11: As with every case before the department, this matter will be resolved strictly on the evidence and the law, without fear or favor, regardless of the position of any party.
1: Ito po si Bombo Grant Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Mula sa may Department of Justice, dako tayo dyan sa may office of the Ombudsman. Magkakumbo, naninindigan ng Ombudsman na unacceptable o hindi po katanggap-tanggap ang muna'y pagtanggap nitong si Senator Marcoleta noong 75 million pesos na hindi po naideklarang pondo noong siya ay kongresista pa lamang. May update po dyan si Bombo Kim de Guzman.
12: Ipinagpatuloy ngayong araw dito sa Sandigan Bayan 3rd Division ang bail hearing ni Senator Rodante Marcoleta at ng iba pang akusado kaugnay sa pagkakasangkot ng mga ito sa 75 million pesos ang declared funds.
13: Sa pagdinig, tumistigo bilang state witness si Luzon Field Investigation Bureau Director Maria Melinda Maranghaya Henson. Inilahad niya ang naging fact-finding investigation ng kanilang kampo kaugnay sa umano'y 75 billion pesos na pondong inuugnay sa plunder case. Ayon kay Maranghaya Henson, umano'y nagsolicit si Marcoleta ng 20 million pesos mula sa businessman na si Aristotel Viray na isa sa mga donor na inuugnay sa naturang kaso. Sa paglilinaw naman kay Associate Justice Carl Miranda, chairperson ng Sandigan Bayan 3rd Division, sinabi ni Manang Haya Henson na nakasaad umano ang pahayag ni Viray sa kanyang counter-affidavit na isinumite sa preliminary investigation ng ombudsman. Ayon pa sa state witness, unacceptable o hindi katanggap-tanggap umano ang pagtanggap ni Marcoleta ng 75 million pesos na donasyon noong siya ay congressman pa lamang. Dagdag pa ni Manang Haya Henson, anuman umano ang likas o pinagmula ng pera, may indikasyong tinatakpan ito ang tunay na layunin ng donasyon. Ayon sa kampo ng ombudsman, hindi pangkaraniwan o beyond normal ang ganitong kalaking halaga na umano'y natanggap ng isang public official. Anila, may pananagutan ang mga opisyal ng gobyerno sa mga pondong kanilang natatanggap at dapat itong maging alinsunod sa mga umiiral na pamantayan sa public accountability. Samantala, nagpahayag naman ng pagkadismaya si Marcoleta kaugnay ng hindi niya pagsama sa botohan tungkol sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
14: Are you referring to the threshold? The voting requirement? No. I don't think the threshold is a subject of potation. It's already in the Constitution. Nobody has the right to change the language of the Constitution. The Constitution says that no person should be adjudged guilty without the concurrence of two-thirds of all the members of the Senate. That's it. It is as simple as that.
13: Mula rito sa Sandigan Bayan, nag-uulat Bombo Kim de Guzman, and this is Bombo Radyo Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo!
1: Update din ho tayo mga kombo. Dito ho sa nalalapit na barangay at Sanggunyang Kabataan na elections, nalilindigan ng ilang mga grupo na yun pong karapatan ng mga botante na kukompromiso doon sa sunod-sunod na pagkakapospone ng Sanggunyan at barangay elections. May update dyan si Bombo Isa Cotoner.
15: Hindi katanggap-tanggap umano ang panibagong pagpapahaba sa termino ng mga barangay at Sanggunyang Kabataan officials ayon yan sa Kontradaya. Ayon kay Kontradaya convener Professor Danilo Araw, tila paulit-ulit na lamang ang pagpapaliban sa barangay at Sanggunyang Kabataan elections kaya dapat itong bantayan ng publiko. Anya, hindi dapat maging normal ang pagpapaliban ng halalan dahil nakokompromiso nito ang karapatan ng mga Pilipino na pumili ng kanilang mga leader. Nagbabala rin si Araw sa posibleng domino effect ng pagpapahaba ng termino dahil maaari umano itong magsilbing batayan para sa mga panawagan na palawigin din ang termino ng iba pang halal na opisyal. Matatanda ang inadapt na ng House of Representatives ang version ng Senado na nagtatakda ng 5 taong termino para sa BSKE officials. Sa ilalim ng panukala, ililipat na sa 2 Lunes ng November 2028 ang Barangay at Sanggunyang Kabataan elections. Dahil Senate version ang inadapt ng Kamara, hindi na kailangan ng bicameral conference at maaari na itong umakyat sa Pangulo para sa kaukulang aksyon. Gayunman, hindi pa ito ganap na batas dahil kailangan pa itong pirmahan ng Pangulo. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Kontradaya convener Professor Danilo Araw.
16: Pahaba ng pahaba yung term of office sa barangay at SK levels, this is to prevent members of Congress and other local officials from demanding na yung kasalukuyang 3-year term of office nila dapat mamatch din dun sa 5 years ng BSKE. And then national officials din, yung kanilang 6-year term of office, ay sasabihin nila, ay dapat kami pahabaan din. So yung domino effect, kailangan bantayan po natin yan. Kasi these are some of the underhanded maneuvers being done by the powers that be to ensure that they can remain in office ng nagiging katanggap-tanggap in a creative manner yung postponement po ng halalan. Pero ang nakokompromiso naman dito, yung right of suffrage po ng mamamayan.
15: Samantala, sa iba pang balita, inimok din ni Araw ang mga otoridad na busisiin ang mga naiulat na irregularidad sa unang barm parliamentary elections, kabilang ang vote buying, pre-shaded ballots at karahasan. Anya, kailangan ipaliwanag kung paano nakapasok ang mga pre-shaded ballots sa proseso, lalo na dumaan ang mga balota sa verification bago gamitin sa halalan. Matatandaang sa Maluso, Basilan, 36 sa 68 na mga presinto ang natuklas ang may appreciated ballots, dahilan para ilagay ang lugar sa ilalim ng COMELEC control at mag-print ng mga kapalit na balota. Iginiit ni Araw na dapat ding tutukan ang mga lugar na posibleng nagkaroon ng voter intimidation o coercion upang matiyak na malayang makaboto ang mga botante. Kinilala naman niya ang mataas na voter turnout sa Bangsamoro, ngunit sinabi niyang hindi nito dapat isantabi ang mga ulat ng karahasan at iba pang election irregularities. Muli, ang tinig ni Contradaya convener Professor Danilo Araw.
16: At isa sa mga ipinapangako noon nung nagsimula yung automated election system ay hindi na mangyayari pa ito. Kasi paano mo naman mapipreshave lahat kung yung mga balota unang-una ay nakatago bukod pa sa makikita naman ito at mahahalata naman ito bago i-feed sa makina. Kasi bibilugan mo at sishadan mo yung mga yung balota para maboto yung sino man ang gusto mo. Kaya yung mga pre-shaded ballots na yan talagang unusual sa isang automated election system. Paano siya masusolusyonan? Siyempre, kailangan po ng mainam na pagbabantay sa bahagi ng COMELEC.
15: Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Bas Radio Bombo.
1: Meron na lamang po tayong 17 minuto magkakabombo bago sumapit ang alas 7 ho ng gabi. Update pa rin ho tayo sa ibang mga usapin. Ako tayo dyan sa nagpapatuloy pa rin po na pagtalakay ng Kongreso sa atin pong pambansang pondo para sa 2027. Si Senator Amy Marcos pinuna yung 10 taon-taon daw na non-operational irrigation projects ng National Irrigation Administration habang tinatalakay ang pondo ng naturang ahensya. May update dyan si Bombo Cindy Grida.
17: Pinuna ni Senator Amy Marcos ang umano'y taon ng non-operational irrigation projects ng National Irrigation Administration sa gitna ng deliberasyon para sa panukalang 2027 budget ng ahensya sa Kongreso. Kaugnay ito ng Commission and Audit Report hinggil sa mga hindi napapakinabangang patubig na sumasaklaw sa mahigit 46 hectares sa bansa. Dahil dito, hinanapan ni Marcos ang ahensya ng malinaw at time-bound rehabilitation plan para sa mga nasirang pasilidad.
18: I'd just like to begin with the COA report. You received once again a qualified report. There doesn't seem to be much improvement from 2026, as I recall. Ang COA nagsabi na non-operational daw, mahigit na 46,000 hectares across 660 irrigation systems. Bakit naging non-operational ang pagkalaki-laking area na to?
17: Depensa naman ni National Irrigation Administration Administrator Eduardo Guillen na pinsala ng mga kalamidad ang mga naturang proyekto. Dagdag pa niya na isa sa mga dahilan ng pagkaantala ng pagkumpuni nito ay dahil sa kawalan ng Quick Response Fund ng ahensya. Pinalagaan ni Marcos ang katwiran ni Guillen ukol sa kawalan ng Quick Response Fund. Ayon sa Senador, may pondo naman para sa pagpapanatili at pagkukumpuni ng mga proyekto mula sa maintenance and other operating expenses ng ahensya. Tugon ng pamunuan nito, sa kasalukuyan ay patuloy na ang repair sa mga proyekto upang muling magamit ng mga magsasaka sa iba't ibang rehiyon.
19: Yes ma'am, actually po yung mga pag sinabi po natin non-operational, ito po yung mga nasira ng calamity, bagyo.
18: Kaya nga, pero napakalaki kaya nito, hindi naman isang lugar lang to.
19: Again, kaya nga po sinasabi po namin ma'am na yung NIA po ay previous years wala po tayong PORF. Umaasa po tayo sa...
18: Hindi naman QRF to eh. Maintenance and operating to eh.
19: Yes.
18: Kasi existing na to eh. Hindi naman to binagyo yata eh. Dati pa to eh. Carry over nga to ng 2026 kaya ako nagtataka. I'll just highlight that COA further said that 110 contracts costing 12.7 billion, 63 costing 7.7 billion damaged or deficient. Bagong gawa to eh. And 47 completed projects were non-operational. Purong bagong gawa to, kaya hindi to subject to QRF. This brings to a total of 25.26 billion na hindi mapakinabangan.
17: Kaugnay nito, formal na pinagsumite ni Marcos ang National Irrigation Administration at ang Commission on Audit ng buong ulat at opisyal na dokumento ukol sa estado ng mga nasabing irrigation system. Bukod sa mga sirang proyekto, binatikos din ng Senador ang umunay non-compliance o hindi pagsunod ng ilang regional office ng National Irrigation Administration sa procurement law, bagay na dati pa umunang suliranin ng ahensya na inilalawan niyang maaaring humantong sa panibagong uri ng scam tulad ng sa mga flood control project.
5: Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Cindy Grida, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Orasyon natin, meron na lamang ko tayong 12 minuto magkakabombo bago sumapit ang alas 7 ho ng gabi. Update tayo sa mga balitang tinutukan ng ating mga provincial station ng mga labi ni Governor Dax Cua na iuwi na sa lalawigan ng Quirino kasunod ng kanyang tuluyang pagpanaw. May report dyan ng Bombo Radio Kawayan.
20: Naiuwi na sa lalawigan ng Quirino ang mga labi ni Quirino Governor Dakila Carlo Dax Cua matapos itong dumating sa Kawayan City Domestic Airport sa Isabela nitong Huwebes kasama ang kanyang pamilya. Sinalubong sa paliparan ang labi ni Cua ni Isabela Governor Rodolfo Rodito Albano III kasama ang ilang kaibigan, kasamahan sa politika at mga taga-suporta. Matapos nito ay agad na dinala ang labi nito patungong Quirino para sa paghahanda ng burol at libing. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Albano, sinabi niyang malaking kawalan sa Quirino ang pagpanaw ni Cua na inilarawan niyang mabait, masipag, matalino at mahusay na lidera. Ayon kay Albano, malaki ang naging ambag ni Cua sa pag-unlad ng Quirino sa pamamagitan ng mga proyekto at programa nito. Nagpasalamat din siya dahil nabigyan ang lalawigan ng isang batang lider na mahusay at tapat na nagsilbi sa kanyang mga kababayan. Si Cua ay 48 taong gulang nang pumanaw nitong Martes ng gabi. Setyembre 15. Hindi pa inilalabas ng pamilya o ng pamahalang panlalawigan ang detalye hinggil sa sanhilang pagpanaw. Samantala, ipinaabot naman ni Albano gayon din ang buong Cagayan Valley ang pakikiramay sa pamilya, mga kaibigan, kasamahan at mga kababayan ni Governor Dax Cua.
21: Ting kaibigan at isa sa aking mga kaibigan, kasama sa pagka-gobernador, kasama pa sa Congress, ano, sayang kasi itong batang to, ano yung pagkawala ni Dax, malaking kawalan ng ano mga tao sa Quirino. Si Dax ay isang magaling na leader at palayo pa sana yung mararating nitong batang ito at nakakahinayang at kinuha na siya ng may kapal, ano, at hindi naman natin madidiktahan yan. Ang buhay ng tao, wala naman tayong alam kung kailan kakukulit ang may kapal.
20: Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Kervin Gamada. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Mula dyan sa may Northern Luzon, dako tayo dyan sa may Northern Mindanao, magakombo. Yung pong 900 na mahigit na mga polis mula ho sa Police Regional Office No. 10, ligtas po na nakabalik matapos ang pagbibigay seguridad sa Bangsamoro elections. May update dyan ng Bombo Radio Cagayan, Di Oro.
22: Ligtas at kumpleto ang lahat ng 901 na tauhan ng Police Regional Office 10 na ipinadala upang tumulong sa pagpapatibay ng seguridad sa katatapos na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections. Ayon kay Police Major Joanne Navarro, tagapagsalita ng Pro 10, walang naitalang anumang insidente na kinasangkutan ng kanilang mga tropa bago, habang at matapos ang halalan. Inaasahan ng Pro 10 na sa pinakamadaling panahon ay makabalik na ang mga pulisa sa kani-kanilang mga assignment kasunod ng direktiba mula sa kanilang general at sa Pro Barb. Ang contingent mula Pro 10 ay naitalaga sa iba't ibang lungsod at bayan ng Marawi at Lanao del Sur upang masiguro ang maayos at mapayapang pagdaraos ng eleksyon. Ang matagumpay na deployment ng Pro 10 ay patunay na koordinasyon at dedikasyon ng kapulisan ng pagbibigay ng seguridad sa mga kritikal na proseso sa demokrasya sa rehiyon.
23: Safe and all accounted for, no? Ang mga personnel na 901 composed of 850 from Police Regional Office 10, 51 from the National Support Unit, that is 901 all in all. And wala natala nga any untoward incident involving PNP personnel before the election, during, and after. Safe ang mga personnel.
22: Si Police Major Joan Navarro, spokesperson ng Police Regional Office 10. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ako si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
1: Mula Northern Mindanao, dako tayo dyan sa may Western Visayas, mga kumbuang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, pinaigting pa ang kampanya upang maprotektahan yun pong mga dolphin sa may Iloilo at Guimaras Strait. May update dyan ang Bombo Radio Iloilo.
0: Pinaigting pa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Region 6 ang mga hakbang para sa proteksyon ng Irrawaddy Dolphins sa Iloilo Guimaras area matapos lumabas sa isang pag-aaral na 12 na lamang ang kanilang populasyon. Ang Irrawaddy Dolphin ay kabilang sa mga species na classified bilang critically endangered ng International Union for Conservation of Nature. Sa priyam ng Bombo Radio kay BFAR Region 6 Director Remy Apari, sinabi ito na mahalagang mapalawak ang kaalaman ng publiko tungkol sa kalagayan at kahalagahan ng naturang species. Sinimulan na rin ang ehensa mga awareness activity para sa mga estudyante, partikular sa Guimaras. Layunin ito mahikayat ang kabataan na makibahagi sa pangangalaga at proteksyon ng mga natitirang Irrawaddy Dolphins. Nakikipag-ugnayan din ang BFAR sa mga local government units at iba pang sektor para mapalakas ang conservation efforts. Binigyan din ang ehensya ng mahalagang sama-samang pagkilos upang maprotektahan ang natitirang populasyon ng Irrawaddy Dolphins.
2: We are promoting, we are disseminating the protection management of the marine mammals in the ocean, the aquatic environment, especially the Irrawaddy Dolphin, which we have in Iloilo Guimaras Strait, especially in Bago and Bulacan area. Latest studies, there are only 12. But this Irrawaddy Dolphin is considered critically endangered.
0: Si BFAR Region 6 Director Remy Apari. Para sa Bombo Network News, mula dito sa Bombo Radio Iloilo, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
3: Bombo International News.
1: Sa ating balita sa Bayong Dagat, mga kumbo, ito pong Bulkang Krakatoa sa may bahagi ng Indonesia, nakataas pa rin sa alert level 3. May exclusive interview po dyan ng Star FM Manila.
4: Mga kabombo at ka-Star Nation, nananatiling ligtas ang ilang endangered species malapit sa bulkang Anak Krakatau sa bansang Indonesia matapos sa pagputok nito sa unang bahagi ng Setyembre. Ayon sa pamunuan ng Ujung Kulon National Park, isang UNESCO World Heritage Site sa Indonesia, ligtas sa populasyon ng Javan rhinoceros sa kabila ng aktividad ng bulkan. Gayunman, binigyan din ng mga conservationist ang panganib na kinakarap ng critically endangered species dahil nasa iisang protected area lamang ang buong natitirang populasyon nito. Dahil dito, isinusulong ang pagkakaroon ng Javan rhinoceros sa ibang lugar bilang karagdagang hakbang sa pagprotekta sa species. Samantala, sa exclusive interview ng 102.7 Star FM Manila kay Nadila Februaris, isang Indonesian national, sinabi nito patuloy ang mga paalala ng otoridad dahil nananatili ang aktividad ng Anak Krakatau kabilang ang Strombolian eruption.
24: Ang local government namin ay nagbigay na rin ng advice sa resident na bawasan muna ang outdoor activities. At kung kailangan talagang lumabas po, talagang dapat gumamit ng mask para makaiwas ang exposure sa volcanic ash. Meron din ngayon yung study at home para sa mga estudyante, sir. And then para sa mga workers din po, sir. Meron po mga companies na nag-implement ng work from home po, sir. Sa ngayon po, normal pa rin ang operation ng mga ferry at ship crossing sa Sunda Strait. Hindi pa ito significantly affected ng volcano ash mula sa Krakatau. This is because the location of the volcano is different po from the main shipping route. And also the wind carrying the volcanic ash is not towards to the crossing route.
4: Sa ngayon, nananatili sa Alert Level 3 ang bulkang Ana Krakatau habang maigpit pa rin ipinagbabawal ang paglapit o pagpunta sa loob ng 3-kilometer radius mula sa aktibong crater ng bulkan. Yan ang balita mula rito sa 102.7 Star FM Manila. Nagulat Star DJ Antonio Rapada, and this is Momo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
3: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
1: Sa palitan po ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw ng Huwebes, mga kabombo, ang isang US dollar, yan ho'y katumbas na ng 62 pesos and 73 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, balik sa 8 pesos and 00 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ang 49 pesos and 12 centavos. Ang isang Saudi Arabian Riyal, katumbas ang 16 pesos and 70 centavos. At ang isang Euro, katumbas ang 71 pesos and 92 centavos. Batay po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy lamang po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at FM stations nationwide, mga kabombo. Lahat po ng provincial station ng Bombo Radio Philippines at ang Star of M, may sariling social media pages na pwede po niyong subaybayan at pwede rin po kayong mag-

0: make more, share more.
1: Some Mega Manila 102.7 Star FM.
2: Sasargo na ng inyong kiliti. Magbibigay ngiti sa inyong mga labi.

1-0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff.

0: German Bolero.
1: Happy evening! Ay, sa mga princess, passenger princess dyan. Ako, grabe po yung traffic sa EDSA. Ano, ramdam ko. Huwag ka mag-alala dahil it's Evening Starship program na. At syempre, isang panibagong pagkakataon pumuli ang pinagkaloob sa ating lahat para po tayo ay magpatuloy sa pagbumulahan mga nagagandahan, nagagapuan at super duper sa kakitaan ng mga ka-star nation natin. At kayo na nga po ay nakikinig pa rin sa 102.7 Star FM. It's all for you. Yes, ayaw niya.
2: Like mo! Share mo! Star
1: FM! Yes, gusto mo yarn? Ano ba yung mga nangyayari sa mundong ito? But of course, Star DJ German Bolero pa rin po ngayon yung kasama, kabandingan, kabulahan sa programang Evening Star Sweep. At sa mga ka-star nation natin, kung ikaw ay feeling princess pa rin talaga dahil hindi ikaw yung nagda-drive, di ko na. Okay, sa mga nasa UV Express dyan, mga UV van, mga nasa jeep, mga nasa bus, ayan, mag-ingat pa rin, check mo pa rin ang iyong mga gamits. Dahil kapag ganitong mga rush hour, mga siksikan, dyan po lumalabas ang mga kawatan. Kaya naman, ingat-ingat everybody at syempre para naman mas okay. And all right, pa rin po ang ating evening. Let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan. Sa impilang, inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po ang 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo! Star
3: FM! Number one! In music, news, and information. This is 102.7 Star FM. Mega Manila's best music station.
4: 102.7
5: Star!

0: German Bolero.
1: Ikaw ba ay maginoo pero medyo bastos? Well, ikaw na pong inahanap ni DJ Alvaro para po sa kanyang awiting ang tipong lalaki. O naisip po ba minsan or dati na ang title ng kantang yan maginoo pero medyo bastos? Pero ang title po talaga niyan ay Ang Tipo Kong Lalaki. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oas natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 31 Star Minutes. Makalipas po ang alas 7 ng gabi, 7:31 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ako po si DJ Alvaro. Ayan, kilala mo ba siya? Oo. Diba yung kanyang awitin na napakinggan natin actually kanina? Yung gusto ko dyan na linya. Yung basta mabait ka. Sabi niya kasi, kahit daw hindi gwapo, no, kahit di matalino, basta siya ay may puso, siya pa rin ay gugustuhin ko. Yon, totoo yon. Hello sa mga Star Nation natin dyan na hindi po tumitingin sa panlabas na kaanyuan. Diba, kagaya ni DJ Alvaro. No, sa kanyang awitin na Ang Tipo Kong Lalaki. Ayan na si DJ Alvaro, siya po ay kilala sa kanyang classic novelty folk rock na track nga na ito nga Ang Tipo Kong Lalaki. At nakapag-release na po siya ng ilang mga kanta for sure. At kilala din talaga siya sa kanyang unique na comedic and acoustic tracks, no, sa kanyang album na medyo bastos, Bagong Babae at Nenita. Yan. At kilala din po siya sa paghahalo ng witty. Diba? At relatable na Pinoy humor talaga na kasama po dyan yung acoustic arrangement at merong folk pop sensibilities. Perfect. According naman sa ilang mga opinion ng mga tao, meron talaga siyang strong sense of humor. No, at kilala siya sa kanyang insights sa music at syempre sa kanyang paggawa ng kanta, 'di ba, na naging iconic 90s OPM hit talaga at favorite sa mga video okay. Yung. Yan, sa mga Star Nation natin, si DJ Alvaro, ang tanong ng lahat, siya po ba ay DJ? Ayun sa akin, kasi hindi ko naman siya naabutan, ano. Si DJ Antonio Lambada, nakasama niya to, si DJ Alvaro. Eh. Pero, di ba, as a person na medyo bata-bata. Hindi ko siya nakasama. Oh, diba? Pero ayun po, no, siya po ang ating featured artist sa mga oras na ito. DJ Alvaro. At napakinggan natin ang kanyang awiting, Ang Tipo Kong Lalaki. Tayo po yung magbabalik tugtugan sa ating programang Evening Starship with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Bobula-bulahin kayo hanggang alas 9 ng gabi sa programang Evening Starship. But right now, check your time. 34 Star Minutes, makalipas po ang alas 7 ng gabi, 7:34 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Marami pa po tayong mga awitin na para sa inyo this afternoon. Because ano ba yan? Nagpipindot talaga ako ng kung ano-ano eh. Nabasa po ng ulan. Sorry. Ay, sa mga nasa kalsada ngayon ha. Ano po ngayon? Ay, wala na. Libre kasi sa mga may national ID. Libre yung MRT kanina. Pero hanggang alas 7 lang. Sayang. Paano po yung mga umuwi ng alas 8? Ay, nako naman. Anyways, let's go back to more of the music. Dito pa rin po yan sa MP lang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Love!

0: German Bolero.
1: Say you won't let go. Yan po'y awitin na mula po kay James Arthur. Dito lang po yan. So 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. 25 Star Minutes. Makalipas po ang alas 8 ng gabi. 8:25 in the evening. Yan po ating Philippine Standard Time. How are you? Ay, kamusta ka naman ngayong medyo Jumujulanis Morissette na gabi? Jumujulan pa ba? Medyo madilim na kasi hindi ko na nakikita. From the window. Nasa window dito, ano, sa station. But anyways, wherever you are, nako, say you won't let go. Dahil marami pa tayong mga pag-uusapan dito po sa ating programang Evening Star Sweep. At syempre, mga awiti na para sa iyo dito po sa ating programang Evening Star Sweep. Ay, ito na nga sa mga taga South North Tui. Sa mga taga North dyan, ikaw ba ay taga Valenzuela City? Ikaw ba ay taga Bulacan? Yes, yung ginagawa pong train station dyan, yung railway, ay target po no na mabuksan next year. Pero, December. Ay, pero okay na yan. Alam nyo, ito nga eh, medyo late na tayo sa mga ganitong infrastructure talaga. Nung pumunta akong Malaysia, and that was anong year? 2017 yata? 2018? 2019? Mga ganon, di ba? Eh, yung Metro Manila nila, for example. Yung Metro Rail, as in yung Kuala Lumpur, yan, yung Kuala Lumpur, punong-puno po yan ng train station. Di ba? Iba-iba. May monorails, meron mga tren na tumatakbo lang within Kuala Lumpur, for example. Meron din mga tren na mula probinsya, ganon, hanggang sa Kuala Lumpur. Diba? Parang, for example, ha, simula Cebu hanggang Metro Manila. May ganung trend sila. Diba? Tama naman. Kasi galing kami yung Penang to Kuala Lumpur. Parang natatandaan ko, nag-trend lang kami nun eh. Diba? Meron naman dito, diba? Simula Metro Bicol. Pinutol pala no yung PNR. Laguna to Bicol, ganyan. O, diba? Baka meron naman ganyan. Pero feeling ko talaga late na tayo pagdating sa railway system dito sa Pilipinas. Diba? Nagkaroon ako ng muang sa buhay. Ang railway system pa lang natin, PNR, dati no, dito sa Metro Manila, pero wala na nga ngayon, na ang balita ko ay itataas lang. No? So magkakaroon pa rin naman. Tabayan na lang natin. Tingnan natin kung totoo. Diba? Tapos MRT, LRT1 at LRT2, yun na lang talaga, wala na. Diba? Sa sobrang kurakot ng gobyerno, 2026 lang nagkakaroon ng ganyan. Ay, diba? Buti nga ito, meron ginagawa dyan sa may yung connector, sa may North Ave hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Tapos yung LRT1 na extend na yan hanggang Dr. Santos, no? Dyan sa may Paranaque yata yan, no? Paranaque. Tapos idudugtong pa yan ng Cavite, and that's good. Tapos ito naman, Valenzuela to Malolos. Ayan, bubuksan na po ito, plano, no? Target na mabuksan December 2027. Yung Valenzuela City hanggang Malolos, Bulacan, partial operation pa lang po yan. Dahil nga meron daw may mga delay daw, ganyan. According kay Undersecretary Claire Castro, no, sinabi niya, approved yung adjustment, no? Schedule. Oo, pero dahil nga may mga delay dahil sa may pagtitipid, ganyan. Pag-iingat daw sa pondo ng bayan at nahihirapan daw sa mga procurement. At maliban po daw doon, nagkaroon din po ng issue sa right of way. Kaya, nausog siya. No? Nausog siya talaga. Delay, no? At December 2027 siya, target na mabuksan. Ano ba yung mga right of way na yan kasi? Charot. Hindi, karapatan naman yan. May mga private kasi din naman talaga na masasagasaan. Yung dati nga, natatandaan ko, hindi, anong year ba yon? 2023? Hindi naman yata. Diba? 20... 20-something, no? Yung may nagsabi kasi magkakaroon doon ng railway system dyan sa may San Juan City papuntang Rizal. Oo, at right of way pa rin yung problema dyan. Sana yung naupong mayor sa San Juan City, maituloy mo pa rin po yan, ha? Kasi yun, natatandaan ko talaga, yun yung ano niya, yun yung pangako. Ako, napako siya. Pero malay mo naman, hanggat nakaupo siya dyan, usapin niya. Kasi alam ko yung Green Hills, dan nagka-problema kasi parang ayaw nila. Though monorail yung natatandaan kong plano na itayo dyan, gawin dyan, no? San Juan City papuntang Rizal. Dadaan kasi daw yan dito sa may Ortigas Avenue. Diba? Na traffic. Diba? If I'm not mistaken, ganun yung plano. Or Santolan, hindi lang ako masyadong familiar na dahil itinapon na yata yung planong iyan. But anyways, nako. Sana in the future, magkaroon talaga ng maraming railway system dito sa Metro and Mega Manila. Dahil kawawa yung mga commuter, kawawa yung mga tao. Diba? Tao na may tax, diba? Daily, may tax. Yung mga binibili natin, may tax. Tapos, kawawa kami, no, sa commute-commute pa lang. So, abong ko sa inyo. Kahit naman ano sabihin din namin, eh. Kurakot pa rin kayo, eh. Charot. Anyway, sana naman, kuntian yun. Ay, naku, hindi. Ay, kayo na nga, bahala. But anyways, naku, hindi po tayo titigil, lahat tayo, naku. Kapag meron tayong naagrabyado na tayo, magsalita ka kasi. But anyways, mga Star Nation natin, tuloy-tuloy pa rin tayo sa programang Evening Star Sweep. And right now, check your time, 31 star minutes, makalipas ang alas 8 ng gabi, 8:31 in the evening. Yan po ating Philippine Standard Time. Tugtugan muna tayo sa ating programang Evening Star Sweep with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti. Ito lang po yan, same bilang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
3: And that was brought to you by Bet88. Sign up now at bet88.ph and get 100% welcome bonus up to 8,888. Bet88, your ultimate playground. Star FM.

0: That's You and Me by Lifehouse. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo! Share mo!
0: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. I'm with Star Minuto. Bago sumapit ang alas 8 ng gabi. Or alas 9 ng gabi. 8:54 in the evening, yan pong ating Philippine Standard Time. I hope you are doing good and great. Sa mga oras na i-tune, ako naman. Tayo-tayo na lang to. Tsaka konting oras na lang, magmamadaling araw na. Tapos, kinabukasan na. Kaya, feeling ko lang naman, no? Ang emosyon na dapat. Wala na yung emosyon dapat na inis, hirita, galit, poot. Bukas naman yan. Bukas ka na magalit. Ikaw naman. Bukas na yan ha, ikalma mo na yan. Inhale, exhale, perfect. Ang galing mo palang huminga talaga. At anyway, sa mga ka-Star Nation natin, hanggang dito na lamang ang ating programang It's Evening Star Sweep. Susunod na ang programang It's All For You in the Evening. Ako pa rin po inyong kasama, kabandingan, kabulahan sa programang iyan, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Sunod na rin po ang Holy Rosary, pakantabayanan po yan. At ngayong gabi, ano bang inaasahan mo? Makakain ng masarap for dinner? O yung kausapin ka na niya? O yung makauwi ka na talaga sa bahay mo at makahiga? Kung ano naman yan, ikaw na bahala. But to formally close the program, here's a song from Six Part Invention. It's a song called Umaasa Lang Sa Iyo. Wow! Karami naman yung sa'yo lang talaga umaasa. Wala sa iba. Hi! More of these songs coming up next sa susunod na programa. Ito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.

0: Herman Bolero.
1: Hi. Alam nyo kapag gabi talaga, tapos yan yung tumugtog. You should know by now. Ay, yung pangit na. Bayan, ba't ko kasi kinanta? Pangit tuloy. Yung pangit na. Awiting! You should know by now. Mula po kay Angela Bofill. Dito lang po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 18 star minutes bago sumapit ang alas sa gis ng gabi. 9:42 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. You should know by now na yan yung oras natin. Grabe, no? Iba yung feelings. Pero syempre, iba din yung feelings na mararamdaman natin sa ating bubuksan or binuksan na. No, na start na nung tonight. Posted na po sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook po yan ang ating star tanong tonight. Katanungan natin ngayong gabi. Ang ating star tanong, anong masasabi mo sa mga taong puro salita lang pero wala namang gawa? Hoy, ano na nga, offering free ka na, libreng-libre na, pwedeng-pwede mo nang sabihin, no, kung anong gusto mong sabihin sa kanila. Oo, kung nagsasawa ka na sa puro salita nila, wala ka namang naikitang gawa. Hoy, ugo mo na, pumunta ka na sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook po yan. Posted na po dyan ang ating star tanong. Samantala, meron ka bang katanungan din sa buhay? Meron ka bang problema? Mga bagay na lumulutang-lutang, ano? O kaya naman, nagpapabigat sa iyong isipan at puso din? Nako, ikwento mo niyan. Itanong pala. Itanong mo niyan sa ating mga tagapakinig. I-message mo po yan sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at YouTube. Ay, sa lahat ng social media accounts na merong message, ano, message feature. Na-message mo lang po yan. At yan yung ating gagawing start tanong sa mga susunod na pagka-cut-on. Ako po muli ang inyong kasama, kabandingan, kabalahan, Star DJ German Bolero, ang DJ na wala ng pera. Ang DJ na wala ng pera at palaging sasargo naman ang inyong mga kiliti. Yun na lang yung kaya ko talaga. Pansin ko talaga, promise, buti nga naka-uwi ako kanina. Sir, wala akong pera, sir. Lumabas ako kanina, wala akong pera. Tumantua talaga ako, buti nakabalik ako. Buti yung beep card ko sa MRT. Meron pa siyang ano, meron pa siyang laman. At buti na lang, may something yata kasi 10 pesos lang ata yung ano. Basta tapos libre nga kapag national ID yung gamit. Or meron ka nun, libre ka sa MRT kanina. But anyways, nako, lalaban tayo hanggang bukas, magpapahinga. Oo, kung kailan man yung pahinga day mo, magpahinga ka ha. Deserve mo yan. And deserve mo rin ang mga awitin natin this evening. Kaya naman, sa programang It's All For You in the Evening, coming up next, songs from Zoo, Magnus Haven, Culture Beat, and Sheena Easton. Dito na po yan sa 102.7 Star FM. It's All For You.
2: Love!

0: 102.7 Star
1: FM. German Bolero.
2: Awiting Out of the Blue. Mula po yan sa MLTR. Michael Learns to Rock. Titulo po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Like mo! Share mo!
2: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na po tayong 24 star minutes makalipas ang alas 10 ng gabi. 10:24 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ako, pala ka dyan. Out of the blue ka ba? Ano ba ibig sabihin ng out of the blue? Wala ka sa color blue? Di ba kapag sinabi kasing blue, you're feeling blue, you're feeling sad, ganyan. You took me out of the blue. Parang ano, pinasaya mo ko, inalis mo ko sa kalungkutan, ganun. Ako, dali na para mawala kayo sa kalungkutan ngayong gabing ito. Pumunta na po kayo sa 102.7 Star FM Manila. Sa Facebook po yan at sa YouTube dahil naka-live streaming tayo right now. At makikita mo, napaka-puti ko ngayon. Moreno ako eh, pero puti ko dito. Gusto ko dito, parang ang unfair ng skin ko, no? Akala mo ang kinis, no? Sa mga nakakita na sa akin, alam nyo na hindi ako makinis. Pero husgahan mo ako, sige na, pumunta ka na sa 102.7 Star FM Manila. Sa Facebook po yan at sa YouTube. At magkamustahan tayo ngayong gabing ito. Dahil dito sa ating pag-uusapan sa ating segment na...
4: Star Tanong!
2: Ayon sa mga nandyan na po sa ating social media accounts sa Facebook and YouTube, 102.7 Star FM Manila. Sa live streaming natin, pindutin niyo po yung mga reaction button natin dyan. Sa ibaba na ko, para sa iyo po talaga yan. Pindutin mo para meron lang tayong design dito dahil nga Bermans na. Maglagay-lagay tayo dyan ng mga design. Tapos, i-share mo itong ating live streaming. Parang awa mo naman na, dali na please. Dali na, pa-share na itong ating live streaming. At i-comment ang iyong sagot dito sa ating pag-usapan. Sa ating Star Tanong segment, ito po ang ating katanungan ngayong gabi. Anong masasabi mo sa mga taong puro salita lang pero wala namang gawa? Nako, talo niya yung ano, no? Mandaluyong kasi gawa, hindi salita. Bilang taga Mandaluyong ako, nakikita ko yan. Pero quiet muna ako ngayon. Pero ito, kapag meron ka pang, halimbawa meron kang kakilala na, yung tao na iyon, puro na lang talaga siya salita. Wala naman siyang ginagawa, hindi mo nakikita nasaan. Yung mga sinabi mo nasaan. Diba? Parang saan kaya yun? Ano na? Diba? Hindi naman niya tinutupad yung mga pinagsasabi. Ano kaya iyan? So ano masasabi mo dyan? Actually, dami nag-comment, no? Kasi feeling ko madami silang kilalang ganito. I'm a man of my words. Yung. Pag sinabi ko, go. Pag sinabi ko kasi, ayoko nang babaliin yun. Sinabi ko na eh. Ano sasabihin ko, hindi, wag na lang. Anyway, ito po yung mga nagkomento na. Basahin natin right now. Sabi dito, hello DJ German, super pogi. Grabe naman po yung super pogi. Ikaw na yan eh. Kasi super, super, duper, duper pogi ka kuya Darwin Rosel. Di ba? Sabi niya, mayabang at walang ambag sa Pilipinas. Yun ang masasabi ko sa mga taong puro salita pero walang gawa. Ay. O nga no, kasi kapag puro ka lang salita, parang puro ka yabang eh. Diba? Ambag-ambag ka din, hindi yung puro ka lang ano dyan, puro ka salita. Ambag ka sa mga gawa niya. At ano sabi ng isa nating commento dito, sabi niya, alam mo German, ay, chismisa na ito, parang gusto ko to ha. Ang masasabi ko sa tao na puro salita, wala namang gawa, ay hindi nakikita sa salita ang isang tao kundi sa gawa. Wow. Parang ikaw, lahat ng komento namin binabasa mo. Kaya isa ako na pabilib sa'yo. Oy, perfect. Sabi ko sa inyo eh, para sa inyo ang laban na ito. Di ka lang guwapings yun lang. Ikaw German, may laruan ka din ba sa edad mo ngayon? Ako nga gusto ko ng laruan, kaso ang puso ko ang nilaro. Ah! At least di ako bakante. Ay pala sa isa kong friend, listener daw nanay niya dito. Thanks German, maraming salamat. At least hindi puso ko ang nilaro. Ay! Ako nilaro yung puso ko eh. Ito pa, sabi ni sir ating komento dito. Sabi niya, good eve po, Sir German Bolero. Huwag mo na kay sir. Huwag mo kay sir kasi hindi kita estudyante. Hindi din ako tet, sir. Charot. German Bolero na lang. Ano masasabi ko? Ang masasabi ko po sa mga taong puro salita lang pero walang gawa ay taong mahangin. Mas mahangin pa kayo kay Amihan. Mas mahangin pa po kay Amihan. Mas mahangin pa kay Avatar Aang. Ay, naku naman. Ito naman sabi ng isa nating komento dito. Sabi niya, masasabi ko lang, hindi lahat ng maraming sinasabi ay may ibig sabihin. Minsan, mas madaling magsalita at mangako kaysa panindigan sa gawa. Kaya sa huli, hindi sa haba ng salita nasusukat, kundi sa kung may ginawa ba talaga. Totoo. Ang tawag dyan siguro ay tagapangako. Ang daming magagandang salita, ang daming sinasabi at ipinapangako. Pero kapag oras na para ipakita sa gawa, biglang tahimik. Parang limited ang salita pero limited edition ng action. Parang naman nai-imagine ko dyan yung mga politiko. Politicians, hello sa inyo dyan. Puro tagapangako. Tagapangako daw kayo. Actually, no, ito ha, dahil tayo naman yung, people's elect. Kumbaga, no, yung mga politician. So, kapag may sinabi sila, tandaan nyo. Pag may pinangako sila, tandaan nyo. Para singilin nyo kapag nahalal sila, naluklok, no, sa upuan. Diba? Tapos kapag hindi pa rin nagawa, ay huwag nyo na iboto. Diba? Kayo na lang talaga yung may sapak sa ulo kapag hindi, pag binoto nyo pa rin talaga yung mga lantaran na, Ito naman sabi ni sinating komento dito. Sabi niya, alam mo, yung mga taong ganyan, nakakapagod pakinggan.
0: Ah.
2: Ang daming sinasabi, ang daming gagawin ko to, gagawin ko yan. Pero pag titingnan mo sa buhay nila, wala namang nagbago. Puro kwento lang. Sa totoo lang, huwag mo na silang pansinin. Kasi habang pinapakinggan mo sila, ikaw lang din may stress. Iyaan mo sila sa salita nila. Makikita mo naman yan sa huli kung sino talaga ang ginagawa or sino talaga may ginagawa at kung sino hanggang salita lang. Mas okay pa yung tahimik lang pero kumikilos kesa sa isa or kesa sa ang ingay-ingay pero wala naman pala. Totoo, no? Mas maganda yung quiet lang. Diba? Tahimik lang tayo pero may ginagawa tayo. Ganyan dapat mga kababayan. I go. Ito naman sabi na isa nating komento dito. Sabi niya, masasabi ko lang, tumahimik na lang siya dahil nakakasawa pakinggan. Nakakainis lang. Huwag niyong ginagalit si Ate EJ. Diba? Naiinis siya. Huwag niyong siyang ganyan. Ako. Diba, tumahimik na lang yung mga taong puro gawa. Ay, puro salita. Wala na magawa. Ito naman, sabi na isa nating komento dito. Sabi niya, katulad, hoy! Ayoko niya. Hindi ko ito nabasa, ha? Ikaw, ha? Wala kayo dyan. Tingnan nyo na lang sa live. Ito naman, sabi na isa nating komento dito. Masasabi ko lang, puro siya, salita, wala naman sa gawa. Parang politiko lang, mahilig mga ako, di naman natutupan. Diba, sinabi ko sa inyo. Maraming salamat sa pagsuporta sa aking impormasyon. Ito naman, sabi na isa nating komento ba dito, palaka. Inaano ka ng palaka? Diba, tas ganyan pa yung picture mo? Ano yan, Korean o Chinese? Oy, alam niyo yung mga bullfrog? Alam niyo yung mga, ano ba yung bullfrog, sir, sa Tagalog? Mga malalaking palaka. Ano, sir?
5: Palakang bukid.
2: Totoo naman, bukid. Pero kasi di ba pag umuulan, parang ano, kokak sila ng kokak talaga. Kapag halimbawa na doon ka sa medyo lugar na merong kagubatan, ganyan. Kami kasi bilang nakatira kami malapit talaga sa mental hospital dito sa Mandaluyong. Pero okay ako ha, huwag nyo akong tanungin. Bakit yung mga taga Mandaluyong tinatanong nyo ng pag sinabi, ano, taga saan ka, taga Mandaluyong. Tapos sabihin nyo, loob o labas. Sawan-sawan na ako dyan sa tanong na yan. Kaya sinasabi ko, ang sagot ko dyan, sa gilid, yan. Titinda ng mga candy sa gilid, ganyan. Totoo naman kasi talaga, sa gilid kami ng mental nakatira. Bala, kamalaki yung mental, so hanapin mo na lang kami doon. But anyways, ito pa ang isa sa mga sumagot. Sabi niya naman dito, dead man na lang sa kanila. Bakit ko sasayangin ang aking energy sa mga taong walang konsiderasyon sa akin? Totoo, no? Hindi mo ako iniisip. Why are you like that? Grabe naman. So dead man na lang talaga. Hindi yan, ano, hindi yan na worth ng ating lakas, ng ating focus, ng ating attention. True. Ayan, live na live tayo sa ating social media accounts, sa Facebook at sa YouTube. Hindi naman po ako pangit. Pupunta ka na dyan, kaya silipin mo na. Check mo lang ako, tapos mag-comment ka na rin ng iyong sagot dito sa ating start ng tonight. Ang ating tinungin, anong masasabi mo sa taong puro salita? Puro salita lang, pero wala namang gawa. Ay, ano ba masasabi mo dyan? Diba, yung hindi naman niya tinutupad yung mga sinasabi niya. Yung mga binabanggit, yung mga salita na lumalabas sa kanyang bebeg ba? Eh, hindi naman niya tinutupad. I-comment mo yan right now sa ating live streaming sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. At syempre, pindutin niyo po yung reaction button dito. Oh, please, nalina, i-check ko yan mamaya. Iyak ako pag hindi. At i-share mo na rin. Dali na. Pa-share naman itong ating live streaming para masaya ako. Masayain nyo naman ako kung grabe kayo. Ayan, magbabasa tayo ng ating mga live comments right now. Ito sabi dito, good eve, DJ JB, good evening din sa iyo. Ito, watching here from Davao del Norte, Kuya June, napunta ka ng Manila. Gusto ko din pumunta ng Davao. Kung nakaka-apekto na sa akin ang pagiging puro salita nila, maaari ko silang kausapin ng mahinahon pero derechahan. Sabihin ko or sabihin mo ang epekto sa akin kapag hindi nila ginagawa ang sinasabi niya. 1, 2, 3, go, kanya-kanya na. Ay. Diba? Pag hindi mo pa rin ginagawa, let's break up. Ayoko na sa'yo. Good eve, Boss JB. Yes. Hi, German. Hi, kay friend Christelle. At hi, sa bago ko ngayon. Hi, kay Jericho Ferrer. Bakit ba love na love ka daw ni Jericho? Hoy, ito ha. Tigil-tigilan mo na si DJ Yvonne Adarna. Hoy, ito, sinusundan kasi niyan si DJ Yvonne Adarna dito ha. So, susubukan na namin sa pulis. Nagigigil kami sa'yo. Hi na po. Hi na po. Star DJ German Bolero, want to panalo sa Bombo Radio Star FM. Malapit na yan, abangan. Alam mo, nagmamadaliga, ikaw talaga. Ito, buti nagpreno ka sa pagbasa ng meme. Natawa ako sa palaka. Paano yung tawa muna ng palaka? Koka. Corny, irita. Ito, pag walang paninindigan na tawag dyan, walang balls. Basketballs. Puro dakdak. Walang naman. Ano ba yung dakdak, sir? Ano yung paano yung dakdak? Parang ganon? Hindi ka nagbabasketball, sir? Hindi na kasi si sir, ano yun, ni billiards. Eh, hindi din ako nagbabasketball. Paano yung dakdak? Paki-explain nga dyan sa comment section. Walang naman. Paano yung dakdak? Baka ganun lang yung layup. Wow, ang galing! Ang galing naman noon. Sana nakita nyo, no, ang DJ Bagsik natin dito. Ay, nako naman. Nakaka-PI daw yung mga ganyan. Sa raffle, madami. Ay! Narko, eto na nga. Gusto ko yung mga issue na dyan. Pakisabi yung pangalan. Ha? Charot lang. Huwag kayo magsabi ng pangalan. Ito, love ka daw pakinggan. Nasaan na? Kausapin kita kanina. Kausap kita kanina eh. Bakit mo inuulit kinakausap yun? Ito, November, yes, Dugong Bomba 2026, November 14, abangan. Ang announcement natin dyan, November 14 po yan. Paano yung iyak, DJ JB? Katakot naman yun, sinusundan talaga kayo. Kung ako yan, kukutosan ko yan. Susubong namin yan dito sa Okay. Sa Ortigas. Ortigas Center. Association Incorporated. Charot lang. Ay, promise ha. Hindi maganda. Subukan na namin sa police kapag si, kapag sinundan mo pa rin si DJ Ivona Darna. Jericho Ferrer, sinasabi ko na sa'yo. Ang aning katanungan tonight, anong masasabi mo sa mga taong puro salita lang pero wala namang gawa? Ako. Diba? I-comment mo ang iyong kasagutan sa ating live streaming right now. Live na live tayo sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Ako, masasabi ko sa mga taong puro salita pero wala namang gawa, it's time. Ito na yung oras na gawin mo na. Gawin mo naman na. Try mo lang, oo. Hindi yung puro salita lang kasi alam mo yun, parang ano ba? Ano ba makukuha kasi sa puro salita? Alam niyo, hindi ko kayo nag-iintindihan kasi ako hindi, kapag sinabi ko na promise, kapag lumabas na sa bibig ko, kailangan ko siyang tuparin. Kailangan ko siyang, ano, kailangan ko siyang gawin. Diba? Pero kapag halimbawa, puro ka lang salita, I mean, puro lang salita yung lumalabas sa'yo, pero promise, kapag isinulat natin yan, tapos nilagay natin kung check, nagawa ba to? X yung malalagay natin kasi hindi nagawa. Yung mga ganong pagkakataon. So, gawin mo na. Please, I mean, gawin mo na. Yun na lang talaga yun, no? Simulan mo na ngayon, 2026. September 18, bukas, gawin mo na. September 18, 2026 hanggang December 2026. No? Matapos tong taon na to, gawin mo na, please. Ay, meron ba mga umahabol ng kanilang mga komento right now? Live na live tayo sa 102.7 Star FM Manila sa Facebook at sa YouTube. Yan. At to check natin kung may mga umahabol pa sa ating live streaming. Kung meron kang mga katanungan sa buhay, gusto mong gawing star, tanong natin, i-message mo lang po yan sa 102.7 Star FM Manila. Ayan. Wala no, sir. Ay, ganyan kayo, nanonood kayo, tapos hindi kayo hindi kayo nag... bakit may parang may nakatutok sa akin dito? Ay, anyways, maraming salamat sa inyong lahat dyan sa mga nasa live streaming natin. Maraming salamat sa inyo. At syempre, keep on reacting, sharing, and commenting itong ating... or dito sa ating live streaming. At inaanyayaan din kita na pumunta sa radyo. Ipihit mo po yan. 102.7. Pabalik tugtugan tayo sa ating programang It's All For You in the Evening. It's going to be until 12 midnight with me, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Pabalabalain kayo hanggang sa maubos yung kiliti nyo. Ito, oras natin sa buong kapunan ng Pilipinas. Time check muna tayo bago tayo magbalik tugtugan. 18 star minutes bago sumapit ang alas 11 ng gabi, 10:42 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Star DJ German Bolero po ang DJ na palaging sasargo ng inyong kiliti. Ito pa rin po yan sa inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito pong 102.7 Star FM. It's all for you.
3: Love!

0: German Bolero.
1: My love. Romeo. Juliet. Awiting My Love mula po yan sa Nag-iisang Westlife. My favorite. Ito na po yan sa 102.7 Star FM. It's all for you.
2: Like mo! Share mo!
1: Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Mayroon na pong 14 star minutes. Makalipas po ang alas 11 ng gabi. 11:14 in the evening. Yan po ang ating Philippine Standard Time. Ngayon pa lang, no, sabihin ko na kapag halimbawa nasasabi ko ay afternoon, morning, patawad na. Kasi halos lahat ng oras inuupuan ko na dito sa Star FM Manila. May morning, may early morning, merong afternoon, merong evening. Yan, di ba? Galing. But anyways, punta na po tayo dito po sa ating
3: Star Tanong!
1: Ang ating katanungan tonight, anong masasabi mo sa mga taong puro salita lang pero wala namang gawa? Ano ba? Di ba, hindi nila tinutupad yung mga sinasabi nila, yung mga lumalabas na mga salita sa kanilang mga bibig, hindi nila tinutupad. Ito naman, sabi ni Kuya Bernie Caganda, sabi niya, good evening Star DJ German Bolero. Scammer, pag madaldal, wala nang gawa. Shoutout sa asawa niya na si Lilibeth ng bagong silang Caloocan City. Mula po yan sa iyong asawa, si Kuya Bernie Caganda. Ramil Villanoac, good evening DJ German Bolero. Para sa akin, ignore them. Kung manotice nila na di mo sila pinapansin at di ka interesado sa pinagsasabi niya or pinagsasabi, medyo ma-aware na sila na puro salita lang pala sila. And also, tell them frankly na di maganda ang puro salita lang at wala sa gawa. Ipamukha mo na puro lang yabang lang sila at walang action. And lastly, ipamukha mo sa kanila yung puro salita nila na wala naman sa gawa ay ginagawa mo yung mga gawaing mabuti na walang salita or walang salisalita pero nasa gawa ng matauhan pagmumuka nila. Yan. Tinabasa ko ng successfully. Pero yung gusto kong sinabi dito, yung ano, no, yung ikaw mismo gagawin mo. Ikaw mismo yung mga pinagsasabi mo, yung mga sinasabi mo, no, gagawin mo para alam nila na at least ako ginagawa ko. Parang magiging isang ano ka, role model. From Las Vegas, US of A. Ate Connie Conception, sabi niya, magandang gabi DJ German. Ang masasabi ko po ay sikaping pag-aralan at panindigan ang mga salitang binibitawan para hindi masira ang tiwala ng iba. Totoo, no, nakakasira ng tiwala yun eh, na parang ano ba? Rostine Andre Mejia, hindi nila sineseryoso ang kanilang mga sinasabi, o diba? At saka ano ba kasing magagawa kapag ganun? Pag hindi mo ginagawa yung mga sinasabi mo, anong mangyayari sa iyo noon? Anong benepisyo kumbaga? Pwede nga, no, parang ano lang, pakitang tao. Markham, good evening Star DJ na makulit. Yun ang madaming salita. Hoy, yung Star DJ. Good evening, yung Star DJ na makulit. Yun ang madaming salita. Ako ba? Ako? Okay lang, di ba? Hindi nyo lang alam yung oras na hinahabol namin dito. Hirap kayo magsalita ng 7 minutes lang. Tapos, buti na lang madaldal talaga ako. Melody Rabusa, sabi niya, magandang gabi po DJ German Bolero. Para sa mga taong mahilig mangako, siguro wag na lang magbitaw ng sasabihin kung wala silang isang salita o paninindigan sa buhay. Diba, tigil nyo na yan, i-ano nyo, itahiin nyo yung bibig. Zip it. Tigilan, takpan. Takpan mo ng kamay mo. Albert Bautista, good PM po DJ German Bolero para po sa akin. Ang masasabi ko, mayabang at tambog. Hais, ganun. Tapos angry emoji. Ginagalit yung si Kuya Albert. Melvin Villanueva, sabi niya tama na yung puro salita ng salita na walang pinatunguhan at minsan ay pagdududahan ng maraming tao diyan sa paligid mo. DJ German Bolero ang is best friend forever, okay ba? Best, naku, Lodi yun. Oo, Lodi yun. Lodi yun. Pinapakinggan ko yun eh. Dear Papa, palagi na lang akong nasasaktan, Papa. Mm. Diba? College ako, ginagaya ko yun. Parang sabi ko, ay, ang ano, no? As in, diba? Hanggang ngayon nga, ganun pa rin eh. I mean, pag sinabing radio drama, Papa, mm. Diba? Tapos sa paramis nung college ako, ano natin yan? Ginagaya kasi nga, Lodi natin yan. Perfect. Cherry Alva, sabi niya para po sa akin, huwag na lang magsalita kung wala namang aksyon. Good evening po, DJ German Bolero. Kamusta po? Yun lang po. Salamat. Kamusta naman ate yung ano, yung radyo, diba? Sana ingatan mo yan kasi special yan kasi 60th anniversary Bombo Radio Philippines exclusive limited edition radio set AM FM. Ganun. Nanalo kasi yan si ate sa ano? Sa palengke event natin. Yung pinuntaan natin palengke event dyan sa My Choice Market sa dito sa Pasig. Lenny Tabing, kung wala kang sasabihin, manahimik ka nilang pwede. Parang may pinariringgan siya. Good evening po, Star DJ German Bolero. Bilang sino? Okay na nga, Cholo Binuya. Hello sa'yo dyan. Mag-hello na lang ako sa iyo. Kasi wala akong nuggets ba? Kung sa iyong komentyo. Check natin right now, meron ba mga humabol ng kanilang mga kasagutan doon din sa ating live streaming kanina sa 102.7 Star FM Manila. Meron ba tayong hindi natin napinsin, hindi natin binigyan ng hindi lang natin napansin kasi tapos na yung live natin tsaka nag-comment. Diba? Okay lang naman yun. Kaya babasahin na lang natin dito sa radyo. Ah, namimiss na daw ni Cholo Binuya, si DJ Champurado, DJ Bong Almi, DJ Allen Dog, DJ Lucky Chan, and DJ Mon Biahero. Yes, mga Star FM DJs. Alam nyo ba yung istorya sa likod ng pangalan ni DJ Bong Almi? Ito ba? Dito ko lang din nalaman. Nakasama ko kasi si DJ Bong Almi nung election days. Yan. Eto naman. Hello, Chris John De Guzman. Ate Rose Clemente, sabi niya, puro siya salita at kulang sa gawa. Puro lang siya salita pero hindi naman siya kumikilos na para puro yabang at kasinungalingan lang. Hindi naman niya tinutupad ang mga sinasabi niya. Ayan, hello sa inyo dyan at Rose Clemente and your family dyan sa Taguig City. Happy listening sa inyo dyan. Maraming salamat. Yan po ang kabuuan ng lahat ng mga sumagot sa ating start tanong tonight. Ang ating katanungan, anong masasabi mo sa mga taong puro salita lang pero wala namang gawa? Assess mo yung sarili mo, no? Kapag meron ka bang sinasabi na mga salita, merong lumalabas doon sa bibig mo, natutupad mo ba? Nagagawa mo ba? So, hindi po tamang pag-uugali, ha? Yung hindi pagtupad ng mga lumalabas na salita sa iyong bibig. Bibig mo yan eh. Diba? Buti kung bibig yan ang iba. So, kapag lumabas sa bibig, please, no? Gawin yung lahat ng makakaya na gawin, na magawa. Diba? Pero kung hindi talaga magagawa, sabihin mo na lang. Pwede yon. Sabihin mo, maging honest ka na. Sabihin mo, sorry, hindi ko talaga kaya. Sorry, hindi ko talaga siya magagawa. Yun. Parang awa mo na. Yan po ang ating start ng tonight. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumagot, lahat ng mga nakipagbandingan sa atin ano sa mga oras na ito. Hello kay Andrew from, where are you Andrew? Nakikinig daw. From Rizal. Rizal, where in? Binangonan Rizal yan. Hello sa iyo dyan, Andrew. Andrew E. Kung meron ka bang mga katanungan sa buhay, ayan, gusto mong gawing star tanong sa mga susunod na pagkakataon, message mo po yan sa 102.7 Star FM Manila at yan po ay ating pag-uusapan. But for now, let's go back to more of the music para marami pa tayong mapakinggan dahil ilang oras lang papaalam na tayo. Star DJ Jermot Bolero pa rin po ang inyong kasama, kabandingan kabalahan hanggang alas 12 ng ating gabi dito sa programang It's All For You in the Evening. Oras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 24 star minutes makalipas ang alas 11 ng gabi. 11:24 in the evening, yan po ang ating Philippine Standard Time. Ito po ang 102.7 Star FM, It's All For You.
2: Love!

0: Herman Bolero.
1: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Aras natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. Meron na pong or meron na lamang. Intayin na nga natin. Sabihin na nga natin, 18 star minutes bago sumapit ang alas 12 ng ating gabi. Sabihin, 11:42 in the evening yan po ang ating Philippine Standard Time. Sumabot na po ang oras nating para magpaalam at magkahiwa-hiwalay muna for the meantime. Sabi ni Andrew, bakit daw Andrew? Andrew yung nakalagay mong pangalan dito. But anyway, sa mga nakikinig sa atin, maraming salamat sa inyo. Sa lahat ng mga nakapagbandingan sa atin, na nakisamahan, nakapagbulahan, no, sa lahat ng programa natin na nakasama ko kayo, maraming maraming salamat. Huwag kalimutang mag-pray, huwag kalimutang magpasalamat, at huwag kalimutang magpatawad. Kung kaya lang naman, baka mamaya sumama naman loob mo, no? Nagpatawad ka kasi. Pero bago, para makatulog, no? Ngayong gabi, patawad na. Magpatawad ka na, ha? Kaya naman sa inyo mga Star Nation natin. Ako pong inyong nakasama, nakabandingan, nakabulahan, Star DJ German Bolero. Sa mga hindi po makatulog, ha? Totoo naman, may pagkakataon na hindi tayo makatulog dahil sa mga iniisip natin. Diba, kahit anong pikit yung gawin natin, buhay pa rin kasi talaga gumagaling isipan natin. So, pray tayo, ikalma, inhale, exhale, Tayo po muna yung magpapaalam na. Again, Star DJ German Bolero, ang DJ na palaging sasargo ng inyong kaliti, ang inyong nakasama, nakabandingan, nakabulahan. Kaya naman, to formally close the program, we'll be giving you a song from Natalie Cole, Miss You Like Crazy. Ito lang po yan, simple lang inyong palaging pinakikinggan. It's the music and information. Ito po 102.7 Star FM. Like mo, share mo.

0: like more? Share more!
1: Sa Mega Manila, 102.7 Star FM.
0: Good.

Pinoy. Gising na, morning na, samahan na ang Star

Pinoy. Morning na. Gising na. Samahan na ang Star FM.

Hoy! Gising na! Morning na! Samahan na! Ang Star

Pinoy, morning na, gising na, samahan na ang Star FM.

0: FM,
1: the best music station across the nation.
2: Kwelang-kwelan na mga DJs.
1: Ang galing sa information.
0: Fully digitalized. It's all for you.
3: Star FM across the nation.
4: Namamayagpag na sa mga pasyalan, palengke at kabahayan, pati sa jeepney, bus, FX at taxi. Solve na solve ang biyahe. Wala ka nang hahanapin pa sa mga impormasyon at musika. Isama mo pa ang mga DJs na kwelang-kwela. Getching na getching talaga. Kahit saan ka magpunta, Star FM ang pinapakinggan nila. Kaya, tutok na!
5: Basta Star.
6: Dito sa Taguig, hindi na malulungkot ang mga pasero ko dahil good vibes ang mga music ng Star FM. Kaya, swabing swabay pati ang biyahe.
7: Ano ba talaga ang radyo na pinakikinggan nyo?
8: Star FM.
9: Star FM.
10: Star FM.
0: Star FM. It's all for you.
11: Star FM.
0: Serving the Philippines and the world with music and information. Broadcasting from Mega Manila, 102.7.
12: 102.7.
13: The Philippines number one Star FM.
14: Morning mo ay sasaya. Kaya, get ready na! Makisabay sa Morning Stars Week. Morning Stars Week.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Share mo.
0: Sa Star Nation, subukan buluwan ng Pilipinas. Our Philippine Standard Time. 36 na star minuto na makalipas alas 5 na nagmamagandang madaling araw. 5:36 in the morning.
2: Good morning.
0: Star Nation, happy, happy Friday. Thank God it's Friday. Ikalabing walo sa buwan ng September 2026, September 18, 2026. At ganyan din ho, magandang star morning ho sa mga Star Nation natin na buhay, gising na sa mga oras ito. Good morning, good morning, good morning, good morning!
2: Good morning!
0: Hoy, Star Nation, ngayong araw ng Friday. Kamusta naman ang inyong umaga? Manaway, okay na okay kayo ha. Ngayong morning ng Friday. At syempre, dapat naman talagang okay tayo ha. Bakit? Eh kasi syempre Friday na, huling araw ng ating pasok ngayong linggo. Para at least okay na okay tayo, ha? Okay, so Star Nation naman natin. Ano ba ang inyong mga kinakain ngayon na breakfast? Anyway, ma-enjoy nyo, ha? O ang inyong breakfast ngayong umaga ng Friday. At yun din, no, sa mga Star Nation natin, ha, na ngayon ay nagluluto na ng kanilang breakfast habang ang kanilang mga anak, yung mga chikiting bagets natin na papasok sa kanilang mga schools. Ayan, ha, magandang Star Morning sa inyo, ha. At yun din, ho, sa mga Star Nation natin na sa mga palengke, laman ng palengke ngayon, magandang Star Morning.
2: Oh,
0: yung mga ready nang i-welcome yung kanilang mga suki ngayong umaga ng Friday. Okay, dapat ganyan naman talaga, Star Nation. Welcoming natin ang mangiti sa kanilang sa ating mga labi. Diba? At ganyan din yung mga Star Nation natin na talaga namang nag-iisip kung anong bibilin nila ngayong araw na ito. Oh, diba? At siguraduhin nyo lamang, Star Nation, na ngayong araw kapag kayo ay bibili, siguraduhin nyo kung na meron kayong cash hand. Mahirap na yan. Oo. Kasi misa may mga iba talaga ang ginagawa dahil gusto nila yung kanilang bibilin. Gagawa ng paraan. Kasi may mga iba dyan, di ba? Nagpapa-installment. Diba? Ikaw ba, Star Nation? Ano bang mas prefer mo? Cash o installment? Yan! Di ba? Ano bang mas advantage na gamitin mo? Cash o installment? Nako! Kasi kapag may gusto kayong bilhin pero medyo masakit sa bulsa, ano bang decision mo? Ipon muna bago bumili? O installment na lang para at least makukuha mo na agad? Kaya mo naman eh. Diba? Ngayon kasi Star Nation, sobrang daling bumili online eh. Diba? Isang click mo lang, may bagong gadget ka na, may bagong shoes ka na, o kahit anong matagal mo nang gusto. May mga installment at buy now, pay later na option, mas nagiging madali na rin yung hati-hatiin ang bayarin. Pero para sa iba, practical ito kung plan mo talaga at kaya-kaya naman talaga sa budget. Pero para sa iba naman, Star Nation, kung yung iba kaya ng installment. Sa iba naman, pwede naman maging trap daw ito kapag sunod-sunod ang maliit lang naman ang monthly. Diyan tayo na minsan naman problema. Maliit lang monthly. Pero kapag bayaran na, ay, ang bigat pala. Kasi minsan, Star Nation, yung isang 500 pesos na monthly, parang ang liit. Pero kapag may limang ganun ka, ayun, biglang may sarili ka ng financial committee. Diba? Kaya bago mag-check out, Star Nation, ha, tanungin muna ang sarili. Kailangan ko ba talaga to? O gusto ko lang dahil sale? Yan! Diba? Kasi bisa kahit di mo gusto, kasi sale, mapapabili ka talaga. Walang masama, Star Nation, sa pagbili, ha, ng mga bagay na gusto natin. Ang importante, hindi natin ginagawang problema ng future self natin ang desisyon ng present self natin. Kaya Star Nation, bago pindutin ang place order, check out muna ang budget. Yeah. Pwede mo hintayin yung sahod mo. Pero isa na problema, yung sahod natin. Ito na nga yung problema eh. Diba? Yung sahod natin kulang, pero mapapa-installment ka pa. Eh, check nyo muna ang inyong budget, Star Nation. Ha? Try mo muna i-check out muna ang iyong budget bago ka bumili ng gusto mong bilhin ba talaga? O dahil sales na? O dahil sale lang? Yeah. Anyway, my way, Star Nation, hanggang alas 7 tayo umaga sa ating programang Morning Star Stream. Kasama ka, piling nyo na ang inyong happy man every day. Yung partner sa tawanan, ang DJ na heart of sa Hagable Pa at Yummy Pa. Rah! Star DJ at Tonya Navarra is my name and music is my game.
1: Yabba-dabba-doo!
0: Manatay na nakatutok, Star Nation. Dito pa rin po sa inyong himpilang nag-aatid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo po ang 102.7 Star FM. It's all for you! Like mo, share mo!
3: Mega Manila's best music station!

0: Star FM.
1: Nanguna sa mga musika, impormasyon at balita. Kayo'y nakikinig sa Mega Manila's best music station. Best music station. Ito ang 102.7 Star FM.

0: FM. Kayo'y nakikinig kay Antonio
1: Lambada.
0: Lambada
1: Antonio
0: Lambada.
2: Star Trivia, para sa iyong star kaalaman.

0: 102.7 Star FM. It's all for you.
1: Like mo, share mo.
0: Another day, another trivia na po tayo, Star Nation, ha? Sa ating Star Trivia para sa inyong Star Kalaman. Ready ka na ba? Aba, ready na rin ako. Kaya narito na ang ating unang Star Trivia.
2: Star Trivia number one.

0: Carnation eh. Minsan, naranasan nyo na ba yung tahimik ka lang, tapos bigla kang lilingon dahil parang merong nakatingin sa'yo? Aga-aga, nakakatakot. Diba? At paglingon mo, ayun, may tao nga. De, pero Star Nation, wag agad tayong, wag agad nating isipin na meron tayong sixth sense, ha? O yung tinatawag na third eye. Oo. Dahil malaki ang role dito, Star Nation, yung tinatawag nating peripheral vision at attention natin, ha? Kasi kahit hindi diretso ang tingin natin, kayang makapansin ng utak natin ng maliit na galaw, maging ang anino o yung pagbabago sa paligid natin. Kaya lalo na Star Nation, ha, yung movement na nasa gilid ng ating paningin. Kasi may mga pag-aaral yan, Star Nation, ha, na nagpapakitang mas sensitibo ang peripheral vision natin sa pag-detect ng galaw. Kaya posibleng may napansin ka na bago mo pa namalayan, na napansin mo. O, oh, diba? Kaya huwag ka agad, Star Nation, matatakot, ha? O, oh, ibig sabihin, nakita ng iyong peripheral vision niya. At ito pa, Star Nation, ha? Kapag may taong nakatingin, pwede rin automatic na ma-orient ang ating atensyon sa direksyon ng kanilang gaze. Kaya minsan, Star Nation, hindi ito sixth sense. Ito yung tinatawag nating brain sense. So, di ba? Oh, parang may CCTV ang utak natin. Ayos, di ba? Di ba? Kung alam niyo yung Star Nation, yung CCTV, di ba? Parang meron siyang auto-detection. Minsan pagka pinagalaw mo yung kanyang auto-movement, pag meron siya nakita sa gilid niya, biglang lilingon niya. Parang ganyan yung ating peripheral vision, Star Nation. At oo, minsan, coincidence lang din. Pero kung gabi, mag-isa ka, tapos bigla kang nakaramdam na may nakatingin, baka wag na lang siguro tayong lumingon. Magdasal na lang tayo agad. Di ba may kasabihan, wag kang lilingon.
1: Star Trivia Number 2. Number 2.

0: Carnation! O ito ha, merong naniniwala ka ba sa mga hayop na small but terrible? Ito, Carnation, meron ha. Ito yung hayop, Carnation, na sobrang liit na kayang mabuhay sa lugar na halos walang oxygen. Isa sa mga pinakakakaibang halimbawa dyan ay ang Lorsifera. Ito yung mga mikroskopikong hayop na natagpuan sa sobrang lalim at oxygen-free na sediment sa Mediterranean Sea. Ito, Carnation, sa isang pag-aaral, nakita ng mga scientists na may species na may specialized kumbaga na tumutulong sa kanilang energy production nang hindi umaasa sa normal oxygen-based respiration. Montakin nyo yung Carnation. Meron silang sariling oxygen. Ito nga, Carnation, ha. May mga debate rin sa scientific community kung paano eksakto nabubuhay ang mga ito sa ganitong extreme environment. Pero may mga ebidensya sumusuporta, Carnation, ha, na mayroong multicellular animals na kayang mag-function ng anoxic conditions. Kaya sa atin, Carnation, kapag walang oxygen, game over na. Pero sa mga nilalang na ito, parang walang oxygen, walang problema para sa kanila. Eh kasi nga, ito yung kaya talagang, kumbaga kaya nilang mabuhay kahit walang oxygen. Kaya talaga nakagulat ng nature, Carnation, no? Habang tayo kailangan ng hangin para huminga, may ilang maliliit na nilalang na parang may sariling backup plan ang katawan kapag nawalan ng oxygen. Diba? Talagang small but terrible. At meron pang backup na oxygen. Yan, Carnation, ating Star Trivia para sa inyong Star Kalaman. Another trivia, another learning na naman ang ating natutunan. Ito pa rin sa inyong impila nag-atid ng music, entertainment, trivia, news and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's all for you!
1: Like mo! Share mo!
2: Star Trivia para sa iyong Star Kaalaman.
3: Star FM.
4: Bigla ang gastos.
5: Bagong plano.
6: Travel.
7: O kaya bagong negosyo.
8: Buti na lang may Cebuana na Lumiliere.
4: Sangla.
9: Personal loan.
10: Jewelry.
11: Negosyo loan.
12: OFW.
13: At motor loan.
4: Basta loan.
14: Sa Cebuana.
8: Goods ka.
4: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
6: Bigla ang gastos.
10: Bagong plano.
6: Travel.
7: O kaya bagong negosyo.
8: Buti na lang may Cebuana na Lumiliere.
4: Sangla.
9: Personal loan.
11: Jewelry.
10: Negosyo loan.
12: OFW.
13: At motor loan.
4: Basta loan.
10: Sa Cebuana.
8: Goods ka!
4: Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
15: Amoy pa lang, alam mo nang masarap. Kahit simpleng umaga, espesyal.
16: Mmm! Holiday!
15: Almusalin ng nam.
16: Good morning!
15: Pagtanghalian.
16: Uy, may birthday ba?
15: Tanghalian linamnam. At sa gabi.
16: Wow! Palo Cebuana!
15: Hapunan linamnam. Kahit anong oras, kahit anong okasyon. Holiday corned beef.
16: At holiday beef loaf! Malinamnam Holiday!
17: Tol, bukas sa akin tayo ng bundok. Ready ka na ba para sa Back to Nature trip natin?
18: Tol, naka-ready na ang Orokan Icebox ko.
17: Orokan Icebox?
18: Oo, malaki na ang capacity, insulated pa. Kaya sigurado ang lamig. At pag 65-liter Orokan Icebox, may tow handle at built-in wheels pa. Kaya rugged at handy, di ba?
17: Oo, mano. Teka, ano mga ba ang dala mo?
18: Hindi lahat ang laman ng ref natin.
17: Ayos ah.
2: Orokan. Maayos ang buhay mo.
19: 102.7
20: Basta!

0: 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo. Oras sa Star Nation, subukan buluan ng Pilipinas. 4:04 na lang po bago sumapit ang alas 7 ng umaga. Narito na muna Star Nation ang ating magiging ilagay ng panahon. Ngayon pong araw ng Friday, September 18, 2026. Star Nation, marami nga po ang naka-monsoon break pa rin po tayo. So wala tayong mararanasan na epekto ng southwest monsoon. Pero meron tayong mararanasan, Star Nation, na low pressure area. Star Nation na nasa layo pong nasa coastal water po ng Dumaran, Palawan. At inaasahan nga po itong lalabas na sa ating Philippine Area of Responsibility. At hindi na po natin itong inaasahan na mamumuo na bilang maging bagyo. At dahil ito po'y pagdating sa West Philippine Sea, ay ito po'y tuluyang malulusaw. Pero itong low pressure area na ito, Star Nation, ay nakakapekto ngayong araw dyan po sa Visayas, Mimaropa, Bicol Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Batangas at Quezon. Kaya saan po yung maulap na kalangitan na may mga kasama po mga pagulan, pagkulog at pagidlat sa mga nabanggit na lugar. Habang ang isa naman pong severe tropical storm na mayroong international name na Duwan, ito po'y nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility na nasa layong 2,460 kilometers sa east-northeast ng extreme northern Luzon. Ito po'y may lakas na hangin na nasa 110 kilometers per hour malapit sa gitna at may pabugso po na hanggang 135 kilometers per hour. Ito po'y kumikilos pa northwestward sa bilis na 55 kilometers per hour. At ito, Star Nation, hindi rin po natin ito'y inaasahan na papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility o makakaapekto po sa ating weather system ng bansa. Dito po, Star Nation, sa Metro Manila at natitirang bahagi ng ating bansa, wala naman po nakakaapekto sa atin ang anumang weather disturbance. Liban na lamang po sa biglaang pagulan sa hapon at sa gabi, dahil po yan sa localized thunderstorm. Sa madala, Star Nation, sa ating magigilagay na temperatura ngayong araw po ng Friday, dito po sa Metro Manila, Star Nation, aabot ng 32 degrees Celsius ang ating temperatura. Habang sa Baguio naman po ay hanggang 23 degrees Celsius. Sa Visayas po, Star Nation, particular po dyan po sa Metro Cebu at maging sa Tacloban at Puerto Princesa ay aabot ang kanilang temperatura ng 32 degrees Celsius. Habang sa Mindanao naman po, particular sa Metro Davao, Zamboanga at Cagayan de Oro ay hanggang 32 degrees Celsius. Star Nation, sumikasyaring araw kalinang 45 star minutes after 5 in the morning. Nasa lulubog naman po ito mamayang 56 star minutes ng alas 5 ng hapon. Star Nation, huwag kalimutan magbawang pa rin ng payong tubig, iwas dehydration at mahabang-mahabang pasensya. Mula rito sa Star FM Weather Center, yan ang ating ulat panahon. Atin sa atin ang 102.7 Star FM. It's all for you. Like mo, share mo.
1: Mega Manila's best music station.

0: The one and only Antonio Lambada.
1: Come on, the girls, put it on. 102.7 Star FM. It's all for you. Aras sa Star Nation, sumuha ang luwan ng Pilipinas. 4 minuto na lang bago sumapit ang alas 7 na umaga. 6:56 in the morning.
2: Good morning!
1: Star Nation, antabay na tayo. Dahil hanggang dito na lang po ang programang Morning Star Stream. At susunod na nga po pagpatak ng alas 7 na umaga, Bomba Network News Morning Edition. Aras sa mga nagbabagang balita sa loob at labas sa bansa po yan, Star Nation. At patak po na lang 7 mo yan, pangkompleto serkado sa ating umagahan. At para sa ating audio video streaming, pwede nyo pong bisitahin ang ating Facebook page at YouTube channel, 102.7 Star FM Manila. O di naman kaya, Bombo Radio Philippines.
3: Like mo! Share mo!
1: Huwag kalimutan ni like, share, mag-subscribe, at click ang notification bell. Para atin tayo sa mga nagbabagang balita sa loob at labas ng bansa. Star Nation, balita mag-artiga, mamaya pong alas 8 ag alas 8 na umaga sa programang It's All For You in the Morning. Yan, sabay-sabay muna tayo mag-breakfast habang nakikinig ng balita. Yan! Kaya mo natin ang nakatutok, Star Nation, dito pa rin sa inyong himpinan na nag-atid ng music, entertainment, trivia, news, and information. Tayo ang 102.7 Star FM. It's All For You. Like mo, share mo.
4: Mega Manila's best music station, Star FM.
5: Star FM. Star FM.

0: sa radyo. Bumbo!
1: Anim na pong taon sa pagtindi kasama ang sambayanang Pilipino. Ito ang Bumbo Radyo Philippines.
2: Bumbo Radyo Philippines.
1: Your trusted source of news and information.
0: Basta Radyo Bumbo!
3: This is Bumbo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bumbo Radyo Broadcast Center, Makati City, Philippines.
4: Ngayon ay araw ng Biyernes. Thank God it's Friday, kalabing walo sa buwan ng Setyembre taong 2026. At sa ating Christmas countdown, meron po tayong 98 days before Christmas Day.
3: Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, abangan humamaya ang Metro Manila, isa sa ilalim sa full alert status. Ilang araw huyan bago ang mga inasa ang serye ng protesta sa Setyembre 21, anibersaryo ng batas militar.
4: Ang prosekusyon naman ay nindigang dapat ding sawayin ng impeachment court si Vice President Sara Duterte dahil sa pagbabag sa sub-judicial rule. Samantala si Representative Terry Redon at Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa kumpirmadong nakatanggap ng show cause order mula sa korte.
3: Ang panawagan naman ni Vice President Sara Duterte na magbitiw na sa pwesto si Pangulong Marcos binatikos ng ilang mga mambabatas. Sa Malacanang, kinwestiyon ang kakayahan ni Vice President Sara na palitaan ang Pangulo.
4: Ang Department of Justice naman aminadong walang kumpirmasyon hinggil sa pagkakabasura ng asylum application ni Attorney Harry Roque. Ang Department of Interior and Local Government hinamon din si Roque na ilabas ang proof ng asylum approval.
3: Abangan sa ating sports news mamaya ang Gilas Pilipinas Women naging maganda ang pagsisimula ng kanilang laban sa Asian Games.
4: Abangan din mamaya sa ating international news, United States President Donald Trump malapit nang magdesisyon kung ano ang gagawin sa Iran. Ang European Union naman hinikayat ang Houthi rebels, natigilan na ang pag-atake sa Saudi Arabia at Yemen.
3: At live nationwide via satellite, narito hong detalye ng ating mga balita. Itataas ng National Capital Region Police Office sa full alert status ang Metro Manila bilang paghahanda sa ika-54 na anibersaryo ng deklarasyon ng martial law sa darating na Setyembre 21. Kinumpirma ni Police Colonel Allen Ray Co, hepe ng Public Information Office ng Philippine National Police, na ipapatupad ang full alert status ng alas 12 ho ng hating gabi, Setyembre 19, bukas ho yan. Hindi naman nito nagbigay ng detalye kung hanggang kailan na magiging epektibo ang nasabing full alert status. Layo nito na maging handa ang kapulisan sa inaasahang mga kilos protesta sa nasabing araw. Pagtitiyak naman ng Police Colonel na magpapatupad ang mga kapulisan ng maximum tolerance sa mga itatalaga sa lugar kung saan magaganap ang mga kilos protesta. Abot naman sa 15,700 na mga kapulisan ang ipapakalat sa mga iba't ibang bahagi ho ng Metro Manila, lalo na sa mga lugar kung saan gaganapin ang mga protesta at mga pagtitipon.
5: Status has been declared sa NCRPO, specifically sa NCRPO po. It will start 12 midnight, yung paglipat po ng September 19 sa Saturday. And full deployment will be done by the afternoon of Saturday at 5 p.m. Unang bilin, siyempre, masama po dito na all city personnel will not be carrying their firearms. Ang ating pong BWCs or yung body-worn cameras will be used for the said security operations.
3: Paayag po yan ni Colonel Co, ang Chief ng Public Information Office ng Philippine National Police.
4: Sa ibang balita naman mga kabombo, tumanggi ang Department of Foreign Affairs na magbigay ng detalye sa status ni former Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co na iniulat na nasa France habang hinaharap ang mga kasong kaugnay na umanoy anomalya sa flood control projects. Sa deliberasyon sa panukalang budget ng Foreign Affairs Department, tinanong ni Akbayan Party List Representative Percy Sindanya kung ano ang kalagayan nitong si Co sa France at kung may timeline para sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas upang harapin ang mga kaso. Ayon kay Misamis Occidental Representative Sancho Fernando Wamel o Waminal na sponsor ng Department of Foreign Affairs budget, hindi maaaring ibahagi ng ahensya ang detalye dahil mahigpit umanong confidential sa ilalim ng French law itong asylum application. Iginit naman yung Representative Sindanya na mahalaga ang papel ng Department of Foreign Affairs sa pagtulong na mapauwi sa Pilipinas ang mga taong nasa ibang bansa upang mapanagot sa mga kinakaharap nilang kaso. Si Zaldi ko ay kapwa-akusado ni former House Speaker Martin Romualdez sa 7.4 billion pesos na plunder case na isinampan ng Office of the Ombudsman kaugnay ng umano'y kickback scheme sa mga government infrastructure projects, kabilang ang flood control, Umalis ng bansa itong si Zaldico noong Hulyo taong 2025 at hindi pa nakababalik sa Pilipinas. Sa bahagi ito, kuha naman tayo ng ibang balita tinutukan ng ating news team si Representative Adjong Ekenestron, si Vice President Sara Duterte sa panawagang magbitiw si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ngunit si Vice President Sara Duterte ay dapat ding umanong sawayin dito sa paglabag sa sub-judicial rule ayon niya sa prosecution. Yan ang mga balita tinutukan ni Bongbong Analyst Soberano.

0: noong nakaraang linggo, nananawagan si VP Sara na magbitiw si Pangulong Marcos dahil umano sa korupsyon, pang-aabuso at political harassment sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kinwestiyon naman ng Malacañang kung kakayanin ni VP Sara na palitan si Pangulong Marcos sa kabila ng mga kinakaharap nitong kaso. Pakinggan natin si Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong.
1: Clear naman po, who stand to benefit, no? Pag ang nag-resign ang presidente, diretso po ang vice president being the next in line to succeed if there's a vacancy of the office of the president. So I think it's on a level of propriety man lang in-expect na someone who directly benefits as a result of the vacancy, dapat hindi siyang nangunguna na humingi ng pagbibitiw ng presidente. So, klaro naman po yun, no? May conflict of interest. Why would you push for something that actually, if the effect is that you will be benefiting from it? So, ganun po yung klaro na messaging nakita natin and the impact of that message.
0: Sa kabilang dako, hiniling din ni Alonto Adyong sa Senate Impeachment Court na sawayin si Vice President Sara Duterte sa mga pahayag nitong umano'y kumukwestiyon sa integridad ng korte. Iginit ni Adyong na dapat pantay ang pagpapatupad ng sub-judice rule sa lahat ng panig sa impeachment trial kabilang ang respondent ang pangalawang pangulo. Ginawa ni Adyong ang pahayag matapos patawan ng show cause order ang dalawang prosecutor dahil sa umano'y paglabag sa mga limitasyon ng korte sa pagtalakay sa nakabimbing kaso. Kinumpirma ni Adyong na kabilang sa inisyuhan ng order si House Prosecutor Representative Terry Ridon at isang private prosecutor. Sinabi ni Adyong na hindi pa napag-uusapan ngayon ng prosecution panel kung paano nila ito sasagutin. Iginiit ni Adyong na kung may pamantayan sa mga pahayag ng prosecution, dapat din itong ilapat kay Vice President Sara Duterte. Muli si Representative Zia Alonto Adyong.
1: Well, unang-una, hindi mo rin makakailanan, mapapansin din namin yan, maobserbahan namin yan. Dahil unang-una, yung mga naging pahayag ko, kung meron naging pahayag ang ating mga prosecutors, lalong-lalo na sa pag-explain doon sa mga nangyayari na pag-uusapan ng kaso, ay hindi naman po siya nag-touch doon sa hindi pa na pag-uusapan. Pangalawa, not outside of the cases. No? Pangatlo, dapat po yung, ang sa akin palagay, dapat po kung if we are really to set the standard for all parties involved in this impeachment trial to observe with due diligence, avoiding violating the sub-judice, it would also be applied to the respondent herself. Dahil meron po siyang mga depensa dyan. And I think the defense panel should also advise her to avoid saying things that insults on weakens the integrity of the court. Yun naman po yung pinaka-reason ng sub-judice rule.
0: Nananawagan naman si House Prosecutor Manila Representative Joel Chua sa mga Senator Judge na iboto ang tingin nilang nais ng taong bayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Chua na ang impeachment trial ay para sa pananagutan sa taong bayan, kaya hindi dapat maging sobrang teknikal ang mga Senator Judge. Ayon kasi sa konstitusyon, ang Senado ang may eksklusibong kapangyarihang dinggin at hatulan ang impeachment case. Binigyang diin ni Chua ang mga salitang truth at fairness na binanggit ng mga retiradong mahistrado ng Supreme Court na inimbitahan ng Senate Impeachment Court para tumulong sa usapin ng voting threshold. Pakinggan natin si Manila Representative Joel Chua.
2: But the fact na ito ay binato sa mga senator judges at ang mga prosecution o prosecutors na pinili ng ating saligang batas ay mga miyembro ng Kamara, ibig sabihin ito ay paglilitis para sa taong bayan, yung accountability. Kaya bumoto kayo ayon sa tingin ninyo na ninanais ng taong bayan. Huwag tayong masyadong technical sa mga proseso dahil hindi naman kailangan yung proseso kung ano may naayon sa ating rules of court.
3: Bumuan?
0: Yes, Abong Genesis.
3: Hindi ba

0: affected ang House Prosecution Panel dahil ika nga silang unang nasampulan dito sa sub-judicial rule?
1: Sa ngayon, Bombo Genesis, no, medyo tipid yung sagot ng prosecution panel hinggil nga dyan sa Shoko's order na ibinigay ng Senate Impeachment Court. Pero ayon kahapon sa statement ni Representative Terry Ridon, ginagalang nila ang naging desisyon nga ng Impeachment Court at sasagutin nila ito. So kahapon, posibleng nagbigay na sila ng kanilang tugon pero ayaw pa rin ibigay ng prosecution ang detalye, Bombo Genesis. Maging itong si Attorney Benjamin Tolosa, napag-alaman natin na isa siya pala yung private prosecutor na binigyan ng Shoko's order. Ang sabi sa atin ni Attorney Tolosa, nang makipag-ugnayan tayo sa kanya, hindi muna siya magbibigay ng kanyang statement kaugnay dito. So sa ngayon, ngayong araw, magkakaroon din ng press conference ang prosecution panel at posibleng matalakay na ito kung naipadala na sa Senate Impeachment Court ang sagot dito sa ipinadalang Shoko's order, Bombo Genesis.
0: Oh, kasi 24 hours lang yata, no, Bumbuan, yung ibinigay ng Senate Impeachment Court na palugit sa kanilang dalawa.
1: Tama ka, Bombo Genesis. So kahapon yon na naipadala na at ngayong araw posibleng matalakay na ito kung maaaring talakayin ng prosecution ang mga detalye na nakapaloob doon sa Shoko's order, Bombo Genesis. Kaya nga panawagan din nila na bakit daw hindi pinapansin si Vice President Sara Duterte na nagbibigay din ng mga pahayag kung saan sakop din siya sa sub-judicial rule. So, abangan natin, Bombo Genesis, dahil may dalawang prosecutor na nanasampulan ng impeachment court kaugnay sa paglabag sa sub-judicial rule.
0: Okay. Maraming salamat, Bumbuan.
2: Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anagi Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo.
0: 13 minuto makalipas, mga kabombo, ang alas 7 ng umaga. Usapin naman ho tayo ng anti-political dynasty. Paburho si Senator J.B. Hersito na magkaroon po ng anti-political dynasty law kahit na siya ho'y kabilang sa political dynasty. My live report si Bombo Angelo Aganan.
3: Bombo Genesis, iginit ni Senator J.B. Hersito na matagal na niyang suporta sa panukalang batas laban sa political dynasty sa bansa sa kabila ng pagkakabilang sa isang political dynasty family. Ayon kay Hersito, matagal na niyang pinaniniwalaang hindi dapat na monopolyo ng iilang pamilya ang kapangyarihang pampolitika at pang-ekonomiya. Aminado rin siyang nakinabang siya sa political dynasty nang una siyang pumasok sa politika, partikular na sa pangalan at political na makinarya na mayroon ang kanilang pamilya. Gayunman, sinabi niyang mula nang maupo siya sa Kongreso ay nagsusulong na umano siya ng anti-political dynasty measure. Nag-file din umano siya ng panukalang batas laban sa political dynasty noong nasa House of Representatives pa siya at dalawang beses naman ito nang ito niya inihain sa Senado nang maupo bilang senador. Pakinggan natin ang mga bahagi ng payag ng Senator J.V. Hersito.
4: Believe it or not, eh ako ay admittedly coming from a political family, dynasty. And I benefited from that when I first time siguro when I entered politics. But I have always advocated against political dynasty. Mula nung una ako sa Kongreso, I think nag-file na ako anti-political dynasty. Ako yung nagsuporta na. Nag-file na rin ako ng bill nung nasa House pa ako. And dito sa Senate, kung hindi ako nagkakamali, nakapag-dalawang beses ako nag-file ng anti-political dynasty bill. Ang paniniwala ko kasi na walang dapat magmonopolyo ng kapangyarihan. When power should not be monopolized, whether economy political, no?
3: Kasunod niyan, binigyan din pa ni Hersito na mahalagang mabigyan ng pagkakataon ang ibang mga Pilipinong nais magsilbi sa gobyerno, ngunit nahihirapang makapasok sa politika dahil wala silang aliadong apilido o political machinery at sapat na pondo. Samantala, Bombo Genesis, nauna nang nanawagan si Senator Risa Junquederos sa kanyang mga kasamahan sa Senado na ituloy ang deliberasyon sa Anti-Political Dynasty Bill matapos muling manawagan ng Supreme Court sa Kongreso na ipasa sa batas na ang nagbabawal sa political dynasties gaya ng itinadhana sa 1987 Constitution. Iginit ng Senadora na mayroon nang natalakay sa plenaryo ang committee report noong pinamumunuan niyang Committee on Electoral Reforms, ngunit naudot ito ng magkaroon ng palitan sa liderato ng Senado. Nilino niyang wala siyang intensyong panghimasukan ang prerogative ng bagong chairperson, ngunit hiniling niyang huwag sanang matigil ang proseso dahil lamang nagbago ang pamunuan ng komite. Handa rin aniya siyang i-turn over sa kasalukuyang leadership ang mga naging trabaho at resulta ng mga naunang pagdinig at tumulong kung kinakailangan. Ayon kay Junquederos, halos 39 years nang hindi natatapos ng Kongreso ang konstitusyonal na mandato nito. Kaya dapat aniyang samantalahin ang pagkakataon upang ipagpatuloy ang gawaing nasimulan na sa Senado. Pero balikan natin ng mga bahagi ng pahayag ni Senator Risa Junquederos.
5: I'm ready to turn over the work we have done and to assist the present committee leadership in whatever way would be useful. If provisions need to be changed, let us change them. If colleagues have objections, let us hear them. If there are better formulations, let us consider them. Di naman kailangang ang bersyon ko ang masunod. Hindi rin mahalaga kung sino ang mag-sponsor. Ang mahalaga, umusad ang batas. For 39 years, Congress has been unable to complete this constitutional task. We now have a bill that has already gone through committee hearings and has reached the plenary. We do not have to begin again from zero.
3: Binigyan din pa ni Junquederos na hindi kailangan magsimula muli ang Senado sa simula dahil dumaan na sa committee hearings ang panukala at umabot na sa plenaryo. Hinimok niya ang mga senador na ipagpatuloy ang deliberasyon at matapos ang debate at pagtatalo sa mga probisyon, dalhin na sa butukan ang panukala.
6: Jello?
3: Yes, Bumbo Genesis.
6: Just a little context ano, para sa mga listeners, mga viewers natin. Diyan sa Senate, may, tama ba? May anim na senador na magkakapatid. Ano? Dalawang Cayetano, Senator JV and Senator Jinggoy, and sino pa yung dalawa? Tulfo. Dalawang Tulfo.
3: No, Bombo Genesis meron din ano, yung dalawang bilyar na magkapatid ng Genesis.
6: So, walo.
3: Para na rin sa kabatiran ng ating mga tagapakinig, ating mga kabombo-bombo Genesis. Ano. Ang chairman nitong Committee on Electoral Reforms ano, ay si Senator Jinggoy Estrada at ang vice chair naman ay si Senator Camille Villar. Kaya nga tayo ay nagpadala sa kanila ng mensahe. Ano, nakipag-ugnayan tayo ang Bombo Radio Philippines dito kay Senator Camille Villar kung ano ang magiging hakbang niya dito sa panawagan ng Korte Suprema, kung itutuloy ba itong nasimulan na ni Senator Risa Junquederos o kung magsisimula sila sa zero kayo nga kay Senator Risa Junquederos at sa kasalukuyan ay inaantay pa natin ang magiging tugon dito ng tanggapan ni Senator Camille Villar, Bombo Genesis.
6: So automatically si Senator Camille na pala ano, kasi nakakulong si Senator Jinggoy being the chairperson niyan. Ang masaklap niyan, pareho silang galing sa political family ano.
3: Tama ka dyan, Bumbo Genesis. Ayon nga kanina kay Senator JV, narinig naman natin siya ay isang parte ng political dynasty, isinusulong niya nga rin ang political dynasty bill dahil naniniwala umala siya, Bumbo Genesis, na marami ang mga Pilipino na gusto rin ng magsilbi sa gobyerno kaya't dapat mabigyan din sila ng pagkakataon. Patungkol naman dyan sa chairmanship, Bumbo Genesis, ano, ayon kay Senator JV Ayers ito, kung hindi naman daw kagustuhan ni Senator Camille na mag-preside dito sa komite ay maaari naman daw magtalaga itong si Majority Leader Juan Miguel Mix Subiri, Bumbo Genesis.
6: Pero sanang itatalaga yung hindi galing na sa isang political clan. Pero anyway, abangan natin yan. Maraming salamat, Bumbo Jello.
7: Mula rito sa Senado ng Pilipinas, ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bumbo!
6: Usaping politika pa rin ho tayo, mga kabumbo Castor Nation. Oras ho natin, meron na ho tayong 21 minutes makalipas ang alas 7 ho ng umaga. usapin naman ng barangay at sanggunyang kabataan elections and of course ito kong political dynasty. Makakasama ho natin ang Batikang election lawyer at law book author si Attorney Elenita Julia Tabangin Kapuyan. Magandang araw ho, Attorney, and welcome sa Bombo Radio Philippines, sa Bombo Network News, si Bombo Genesis at Bombo Jay Hoito. Welcome sa Bombo Radio Philippines, Attorney.
8: Good morning po sa inyong lahat.
6: Thank you for joining us, Attorney. You know, tayo po yung napapakinggan at napapanood sa ating 32 stations nationwide. Unahin ko po yung take ko ninyo doon sa possible na postponement ng Barangay Tsanggunyang Kabataan elections. Nasa third and final reading na ho ito sa may Senate. Take ko ninyo dito bilang isang election lawyer, Attorney.
8: Opo. Siyempre, habang wala pa naman yung law na yung ipapas na batas na yan na bago, syempre patuloy pa rin ang preparation namin for the barangay and SK elections on the part of COMELEC. Pero kung mapopostpone man ito, edi tuloy pa rin po tayo, magre-resume na kami sa yung activities namin for registration of voters, and this is in preparation already for the 2028 national and local elections na po. Pero anong magagawa namin kung napostpone man, kailangang ipagpatuloy o mag-proceed lang po tayo.
6: Mm-hmm. Pero bilang isang election lawyer, Attorney, ano pong sinasabi ho ng batas dito sa palagi hong postponement ng Barangay Tsanggunyang Kabataan elections? Kasi ilang beses na hong napostpone ito, ano? Of course, natutuloy din paminsan-minsan, pero ang naiiwan sa gunita ng public is yung postponement lagi, Attorney.
8: Opo, meron po tayong case about yan na regular postponements po. Pero meron kasing parameters na naset po doon sa Makalintal versus COMELEC case, which is a June 2023 case. Yan po yung na-declare nilang unconstitutional yung Republic Act 11935, postponing na naman barangay SK elections before Republic Act 12232. So ang sinabi ko dyan, there are four parameters na dapat po masunod bago mag-postpone ng election. So number one is, dapat po the postponement must be based on regular intervals and not unduly long. Tapos it must be based on yung bang compelling and substantial reasons. Hindi yung sa ano lang, yung COVID reasons, tulad noon, yung election fatigue, and then continuity of the programs. And then dapat po, yung nakalagay po sa Constitution, yung dapat po ang ma-follow na the people, ang gusto ng people ang masunod. At syempre, lastly, kailangan huwag ma-deprive ang right of suffrage ng mga voters. So dapat po mag-pass muna sa four parameters na yan para po ma-approve yung postponement of elections. Pero dito po sa Republic Act 12232 na siya yung enforceable ngayon, bago lalabas po itong bagong batas kung ma-approve man, sinabi naman po na it is based on regular intervals at saka hindi naman po madedeprive yung mga voters sa kanilang right to vote, kasi alam naman natin na magkakaroon ng election sa November 2, 2026. Pero syempre po, pag na-approve man itong bagong law, edi meron pong magpa-file ulit ng question sa Supreme Court po, yung pong questioning the constitutionality of that law na lalabas. Kaya abangan lang po natin. Pero sa akin po, as an election lawyer, ang take ko po, sana po matuloy na lang po yung election. Kasi po, to give chance to the others naman na gustong tumakbo. At saka, this is a democratic process na dapat matuloy naman. At yung bang mga bata, di ba, na-overage na sila for SK. So, they should be given a chance to be elected into office if they are willing.
6: Tama. And sa interview namin kay Chairman Garcia a few days ago, ang sabi niya parang dumadami yung bilang ko ng mga nagkaka-interest na magpa-register sa mga nakalipas na mga taon dahil dito sa kapag nanais nilang tumakbo at makibahagi sa barangay at sanggunyang kabataan election. So parang affected ano yung kanilang interest kung sakaling ma-postpone muli, Attorney?
8: Opo, kasi po, ang edad lang po ng pwedeng tumakbo for SK elections pag bata is 18 to 24. So, yung iba, kung mag-extend po tayo sa bagong batas po, kasi kung lalabas po yung 2028 November, second Monday of November 2028 na po ang elections for barangay and SK. Kaya yung iba, hindi na sila eligible because they will be 25 years old and above. Although, nandun pa rin sila ng bracket ng youth kasi up to 30 years old naman po yung youth. But hindi na po sila pwedeng tumakbo. Kaya they will lose the chance of yung bang advancing their aspirations as an SK official in their barangay.
6: Mm-hmm. And parang pareho din lang sa barangay, Attorney, no? Kasi with that 5 to 7 years na pag-stay nila sa barangay, marami din sa mga barangay officials ang past 70 na. Kasi may mga barangay officials na dati 65, mga ganun. And then dahil nga extend tayo ng term nila, parang nasa 70. Medyo sobra-sobra na kung tutuusin ano.
8: Opo, talaga pong ganyan. Kasi wala naman po tayong yung bang demarcation or limit dun sa pagtakbo. Yun lang, kung masyado kang bata, dun lang underage. Pero kapag ka-overage ka na, wala pong overage sa election. Talaga pong they will file their certificate of candidacy even if they are 80 or 70 years old. Basta kaya pa nila and they possess all the qualifications and none of the disqualifications as a candidate.
6: Mm-hmm. Bombo Jai, with your follow-up, Attorney.
9: Attorney, madagdag ko lang sa katanungan ni Bombo Genesis mentioning yung pag-extend, no? Paano kung mapagpaliban itong barangay siguro ng kabataan elections, ano yung mga safeguards na pwedeng gawin dito lalo sa mga incumbent officials upang hindi ma-abuse yung pag-extend ng kanilang mga term?
8: Because of, for example, na-file and then approve na ng president and then it becomes a law, itong yung pong Republic Act na to, or hindi pa siya Republic Act, or Senate Bill 2387. Pag yan naging lumampas na, para hindi naman po sila yung bang maging stale o kaya wala silang gawin o stagnant sila, meron pong nakalagay dito sa batas na bago na ipapas nila na capacity building or training or ano to for SKN barangay officials. So ano siya, yung mga COMELEC, BILG, TESDA, yung state universities, they are all tasked to conduct a training po para po sa mga itong officials na, di ba, naka holdover, para iti-training po sila sa para po makita na tuloy-tuloy ang kanilang governance at saka they can maintain yung kanilang performance. At saka, syempre, hindi sila aabuso. So, yung rules talagang i-inject sa kanila, and that is a regular training and ready. At saka, syempre, meron naman po tayong mga, they will not be exempted naman from administrative, criminal, civil liabilities, just in case po, meron silang mga pending cases, o kaya kakasuhan sila. By this law, they will not be exempted. So, meron pa rin namang mga safeguards dyan, just in case matuloy po ang suspension or yung pong extension ng kanilang term.
9: Okay, we wanna know as well, Attorney, no? Paano naman kung later pa ma-approve itong pagpapaliban after na magsimula na ang filing ng Certificate of Candidacy? Ano kaya yung mangyayari dun sa mga nag-file na, Attorney?
8: Dun sa mga nag-file, we will just accept the Certificate of Candidacy. Pagkatapos, i-suspend na namin kung hindi man matuloy. Pagkatapos, pwede namang mag-adjust na doon ng COMELEC ng timetable or kung hindi man matuloy, edi suspend kami lahat sa performance and duties. Then, pag mag-open na lang ulit kami, pag dumating na po yung next calendar of activities for the next elections in 2028. Pero itong mga file, ano yan? Ano lang, they will just file and then we will just receive. Parang, ano na, stop na tayo sa ating operations pagdating sa barangay and SK elections, just in case matuloy.
9: Dito din sa proposed bill na ginawa ni Senator Chiz Escudero, maliban sa ipagpaliban ang Barangay Sibuni ang Kabataan Elections 2026, nakasaad din doon, Attorney, na i-extend hanggang 5 years, which was already approved sa third and final reading. Ano yung take niyo dito as an election lawyer?
8: Pagka na-approve na po iyan, there will be around 15 days within which the law will take effect under the civil code, di ba? From the publication in the Official Gazette. So, pag nag-take effect na yan, i-implement na namin dito po sa COMELEC. Pero meron pong yung iba na there must be continuity of the service sa kanila. So, magko-continue pa rin sila ng kanilang mga servisyo. And then, kami, preparation na po kami for the next elections in 2028.
9: Okay, maidagdag ko rin, Attorney, no, sa ibang usapin naman, inatasan na ng Supreme Court ang Kongreso na magpasa na ng anti-political dynasty law, which we all know na we have this implementing law, no, na ipinagbabawal itong political dynasty bilang election lawyer. Ano yung take dito, Attorney?
8: Maganda pong move yan na merong magkakaroon na po tayo ng anti-dynasty law. Kasi po, nakalagay naman po sa Constitution na dapat po there must be an anti-dynasty law na ipapas ng Congress. And it took around more than 30 years bago mangyari ito. So, maganda naman po. At saka, this will prevent monopolization ng mga yung mga magkakapatid, mag-asawa, mag-ina, mga relatives na filing po ng certificates of candidacy, tapos sila na po may hawak for so many decades na po na sila ang may hawak ng governance. So this will give chances to others naman na pwedeng tumakbo for public office. And also, na-implement po yan, nagawa po yan sa barangay elections doon po sa SK. So why not po dito sa ating national and local elections kung posible sa SK na hindi pwede ang relatives with the second degree of consanguinity or affinity na tatakbo yung mga bata just in case yung relative nila ay incumbent. So why not dito sa ating national and local elections, mas makakabuti yun at saka talagang true exercise of democracy.
9: Thank you, Attorney Bombojen.
6: Attorney, follow-up lamang dyan. Hindi ba mas lalong magiging mahirap para sa Commission on Elections yung pag-verify, background check kung sakasakali? Let's say, second or third degree of consanguinity yung ipagbabawal or even higher degree of consanguinity. Paano yung magiging backtracking ho natin dyan kung sakasakali? Hindi ba parang magiging mas mahirap din kung sakali?
8: Talaga namang kung ganun, pero po meron pong Section 76 of the Omnibus Election Code. Nakalagay po doon, the COMELEC has a ministerial duty to accept certificates of candidacy that are filed which are sufficient in form. So kapag ka perfect po yung form ng certificate of candidacy, filled up properly, na notarized, na nakapirma, may documentary stamps, etc., we will just accept it. When it comes to ano po, may declaration naman po doon na I do not have any relative within first or second degree of consanguinity, syempre pagka nakita na that is already under oath. Or then, kung meron man talagang kandidato na merong relative, pwede naman na siyang filean ng disqualification case because meron namang relative kung mapapatunayan nila. And then, syempre, violation na yan ng kanyang oath na nakalagay po sa certificate of candidacy na there is an undertaking or promise that I don't have any relatives na dito po, na tumatakbo dito po sa tinatakbuhang composition.
6: Mm-hmm. And of course, dagdag trabaho sa COMELEC kung sakali, ano, attorney?
8: Opo, pero talagang sadyang ganyan po sa amin.
6: No choice kundi tanggapin. Okay. Attorney, thank you again for joining us sa Bombo Radio Philippines sa Bombo Network News. Ingat-ingat po kayo, Attorney.
8: Apo, maraming salamat po. Good morning po sa inyong lahat.
6: Magandang umaga po. Si Attorney Elenita Julia Tabangin Kapuyan, mga kombo, isa pong Lobok author at isang batikang election lawyer. Oraso natin, meron na lamang ko tayong 27 minutes makalipas mga kabumbo o bago po sumapit ang alas 8 ho ng umaga. Sa iba pang mga balita, Bumujay.
9: Maaring ma-cite in contempt naman at ma-aresto si Davao City Mayor Sebastian Duterte kapag hindi ito dumalo sa pag-inig ng Senate Impeachment Court at hindi sinumiti ang mga hinihinging dokumento. Ito ang nilinaw ni Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tunggol tungkol kasunod dito na inilabas na subpoena ng korte laban sa alkalde para sa pagpapatuloy ng impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Attorney Tunggol, legal na obligasyon ng sinumang pinadalhanan sa subpoena Duces Tecum at Testificandum na humarap sa korte at dalhin ang mga kinakailangang record kaugnay ng mga transaksyon ng pamahalaang lungsod ng Davao. Binigyan din ng tagapagsalita ng impeachment court na magpalabas ng warrant of arrest laban sa sinumang hindi tatalima o magpapakita ng pambabastos sa proseso ng hudikatura. Ginman, tiwala si Tunggol na tatalima sa subpoena ang alkalde ng Davao City. Una nang ipinagutos ng korte ang pagpapatawag kay Mayor Duterte upang magbigay ng linaw at magsumite ng mga kaukulang dokumento hinggil sa usapin sa Setyembre 23.
6: Iniling naman ni Davao City Representative Paulo Duterte sa National Bureau of Investigation na isama sa investigasyon nito ang mga flood control project na iniuugnay sa distrito ni Laguna. Representative Ann Matibag, asawa ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Kasunod dito ng payag ng National Bureau na ipapatawag nito ang mga contractor na konektado sa mga red flag ng mga flood control projects sa unang distrito ng Davao City. Sinabi ni Duterte na nais niyang makita ang mga dokumento, video at mismong proyekto na sinasabing substandard ng mga ghost project. Igrit pa ng dating presidential son na dapat pare-pareho ang pamantayan ng investigasyon sa lahat ng lugar at walang dapat piliin lamang sa pagsisiyasat. Itinanong din ng mababatas kung ipapatawag ng National Bureau ang mga contractor na Diskaya na muna'y sangkot din sa dalawang proyekto sa distrito nitong si Representative Matibag. Ayon kay Duterte, mayroon silang mga video at mga dokumentong may kaugnayan sa mga naturang proyekto. Nanawagan naman ang dating presidential son na gawing publiko ng National Bureau of Investigation ang investigasyon nito, kabilang na mga ebidensya at mga resulta ng pagdinig upang makita umano ng publiko ang aktual na ginagawa ng mga otoridad.
9: Sa ibang balita pa, mga kabongo, hinamon naman ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya si former Presidential Spokesman Attorney Harry Roque na maglabas ng dokumentong magpapatunay na naaprubahan ang kanyang asylum request sa Austria. Iginiit ni Rimulya na rejected ang asylum request ni Roque, ngunit inamin niyang wala pang formal na impormasyon mula sa Austrian authorities na kukumpirma sa umano'y denial. Sinabi ni Rimulya na ayon kay Attorney Roque, ay wala rin formal na denial o approval sa kanyang asylum request, kaya nananatili umano ito sa gray zone. Hinamon niya si Attorney Roque na magpakita ng dokumentong nagpapatunay na hindi saklaw ng posibleng red notice. Ayon kay Rimulya, human trafficking ay isang internationally recognized crime at iniit niyang hindi umano dapat ituring na political persecution ang mga kasong kinakaharap ni Attorney Harry Roque. Samantala, kinumpirma ng abogado sa kanyang post online na tinanggihan ng Dutch Immigration and Naturalization Service ang kanyang unang asylum petition at maging ang kanyang apila sa Netherlands. Na-refer na ang kanyang kaso sa Austria dahil Austrian authorities ang nag-issue ng kanyang Schengen visa.
6: Abangan din mamaya, mga kambo, update po tayo mula naman sa Department of Justice. Naninindigan po ang Justice Department na yun pong asylum application, mga impormasyon ukol sa asylum application na Attorney Roque ay mananatili pa rin confidential sa kabila po yan ng mga kaso ng datihong mambabatas at dating spokesperson ng nakalipas na administrasyon. Samantala, sa iba pang mga balita.
9: Nagbabala naman ang China sa Pilipinas laban sa anumang hakbang na maaari umanong makasira sa bilateral relations kasunod yan ng planong pagbubukas ng Taiwan ng Representative Office sa Cebu. Ang kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Gu Jiakun, dapat manatili ang Pilipinas sa One China Policy at iwasang gumawa ng mga hakbang na maaaring makapinsala sa ugnayan ng Manila at Beijing. Kinumpirma naman ni Taiwan Foreign Minister Lin Xialong na naghahanda ang Taipei para sa pagbubukas ng ikalawang representative office nito sa Pilipinas matapos ang kasalukuyang Taipei Economic and Cultural Office sa Metro Manila. Sinabi ni Lin na layunin ang Cebu office na magbigay ng serbisyo sa mga Taiwanese traveler at negosyante sa Visayas at Mindanao, gayon din palawakin ang economic ties sa Pilipinas, hindi pat nitukoy ang petsa ng pagbubukas nito. Samantala, muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong buwan na Agosto na nananatili ang Pilipinas sa One China Policy kahit nagpapatuloy ang commercial ties sa Taiwan.
6: Meron na lamang ko tayong 22 minutes, mga kabumbo, bago sumapit ang alas 8 ng umaga. Sa ibang mga development ho tayo, binigyang linaw ng Bureau of Jail Management and Penology ng ginawang press conference itong si Senator Rodante Marcoleta sa loob ng Sandigam Bayan. Kasama ho ni Senator Marcoleta si Representative, dating Representative Mike Defensor ay legal. Ayon kay Jail Superintendent Jerex Bustinera, ang tagapagsalita ng Jail and Management Penology Bureau, na kanilang sinunod lamang ang direktiba mula sa Sandigam Bayan. Bago kasi sinagawa ang press conference ni Senator Marcoleta, dumalo ang senador sa kanyang bail hearing sa may Sandigam Bayan 3rd Division. Naharap nga ang senador sa kasong plunder na may kinalaman yan sa muna'y 75 million pesos na campaign donations na kanyang natanggap noong siya ay kinatawan pa lamang ng isang party list. Dagdag pa ni Colonel Bustinera na nagbigay sila ng seguridad na matapos ang pagpayag ng Sandigam Bayan sa hirit na press conference ni Senator Marcoleta.
9: Sa ibang balita naman, mga kabombo, sa Nation, ipapadala sa Pilipinas sa buwan ng Oktubre ang sounding rocket na nakatakdang ilunsad sa bansa sa 2027. Ayon kay Representative John Yap, ang budget sponsor ng Philippine Space Agency. Ayon kay Representative Yap, kasalukuyang binubuo ang flight model ng rocket habang isinasagawa pa ang mga kinakailangang testing. Noong August 11, nagtungo sa South Korea ang mga Philippine Space Agency engineer para sa 10-week technical at hands-on training sa pag paggawa ng sounding rocket. Nasa 100 million pesos ang inilaan ngayong taon para sa proyekto. Inaasahang magagamit ang sounding rocket sa pag-aaral ng lagay ng panahon at atmosphere, radiation, space physics, communications at iba pang teknolohiya. Una nang inanunsyo ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address, itong planong test launch sa 2027 ay isasagawa katuwang ang isang South Korean company. Samantala, linilinaw ni YAP na walang involvement ang United States military sa rocket launch. Itong rocket launch, kahit isasagawa ito sa isang Enhanced Defense Cooperation Agreement o itong EDCA site na ginagamit ng mga tropang Amerikano sa rotational basis.
6: Nagkahanda na rin ng Philippine Ports Authority sa posibilidad ng pagdami ho ng mga pasahero sa mga pantalan ngayon pong Burmans, kasunod dyan ng sunod-sunod na bagyo at mga pagulan na dulot ng hanging habagat. Ayon sa tagapagsalita ng ahensya, si Eunice Samonte, posibleng dumami ang mga biyahero at matapos hong maantala o makansela ang ilang biyahe dahil sa mga magkakasunod na masamang panahon. Dahil dito, naka-heightened alert ngayon ang mga pantalan, particular na sa mga access points. Patuloy rin anya ang training ng Port Police kasama ang K-9 units ng Philippine Coast Guard. Mas pinaigting din ng Philippine Ports Authority ang koordinasyon sa mga shipping line upang masiguro ang maayos na passenger flow at operasyon kapag kasumapit na ang peak season. Naka-deploy na rin ang 24/7 na CCTV monitoring, regular na port patrol at mga bagong X-ray scanner bilang karagdagang security measures sa mga pantalan sa Pilipinas.
9: Samantala, pinaplano naman ang Philippine National Police at Slovakia ang mga mas malapit na kooperasyon ng police training, public safety at pagpapalitan ng kaalaman at best practices upang mapalakas itong pagtugon sa mga umuusbong na banta sa seguridad. Tinalakay ito ni na Philippine National Police Chief General Jose Melencio Martatis Jr. at Slovak Ambassador to the Philippines Milos Koterec sa courtesy visit ng diplomat sa Camp Krami Quezon City. Kabilang sa mga posibleng larangan na pagtutulungan ang police development, training frameworks, public safety initiatives, at ang pagpapalitan ng operational experience at best practices. Ayon kay Nartates, mahalaga ang international partnerships upang matuto ang mga law enforcement institutions sa isa't isa at mapahusay ang kakayahan ng mga police sa pagtugon sa nagbabagong security threats. Ito hakbang ibahagi ng patuloy na pagsisikap ng Philippine National Police na palawakin ang international law enforcement linkages at mapaigting ang personal development lalo na sa mga security concern na lumalampas na sa national borders.
6: Oras natin magkakabombo, meron na ho tayong 18 minutes bago po sumapit ang alas 8 ho ng umaga. Panguli sa ating mga balita bago natin nakuha ng mga balita sa probinsya. Umalma si Acting Chair Specialist Representative Antonio Tinio kaugnay ng kawalan umano ng aksyon ng Administrasyong Marcos sa patuloy na epekto ng transboundary haze pollution dito sa Pilipinas. Sa deliberasyon ng panukalang budget ng Department of Environment and Natural Resources, sinahimbing na mamabatas ang mabilis na pakipag-ugnayan ng Malaysia sa Indonesia habang pinalagaan ang kawalan ng kaparehong high-level response ng Malacanang. Ayon sa mamabatas, inayaan lamang ng pamahalaan na magsuot ng face mask o magsuspende ng klase klase sa halip na gumawa ng konkretong hakbang upang protektahan ang mga mamayan sa mapanganib na pulsyon. Nauna nang maapektuhan ng makapal na usok mula sa mga sunog sa Indonesia ang mga katabing bansa. Kabilang po dito ang Malaysia, Singapore at ang Pilipinas. Batay sa mga ulat, umabot sa halos 300,000 hektarya ho ng mga lupain ang natupok sa Indonesia ngayong taon. Nagdulot po yan ang mataas na antas ng carbon emissions simula huling bahagi ng Hulyo. Samantala, nagbabala naman ang Environment and Natural Resources Bureau sa o Department sa mataas na antas na nasa 2.5 p.m. sa ilang lugar sa bansa at pinaiwan ng publiko na limitahan mga outdoor activities upang maiwasan ang sakit sa respiratory system.
9: Sa bahagin itong makabumbot sa nation, dumako na tayo sa mga balita tinutukan ng ating news team sa probinsya. Ang fairness at justice maapektuhan naman kung payagang bumoto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang mga senador na absent. May nakapanayam ang Bombo Radyo Rojas.
10: Binigyang diin ng isang legal expert ang kahalaga ng due process sa pagdidesisyon ng Senado bilang impeachment court. Sa paningam ng Bombo Rajoroas kay Atty. Rodel Taton, Dean ng Graduate School of Law ng San Sebastian College of Recoleta sa Manila, sinabi nito na mahalagang nakinig at nakibahagi sa paglilitis ang isang miyembro ng impeachment court bago ito makibahagi sa paghatol. Ayon kay Taton, nakapaloob sa prinsipyo ng due process ang ideya na kailangang marinig muna ng isang nagdedesisyon ang mga panig bago ito magbigay ng hatol. Kung hindi umano makinig ang isang senadora sa mga paglilites at sa mga argumentong iniharap ng magkabilang panig, maaaring magkaroon ng usapin kung nagsisilbi ba ito sa fairness at justice ng proseso. Ipinunto ni Taton na mahalagang isaalang-alang ito, lalo na sa impeachment trial kung saan ang mga senador ay nakaupo bilang impeachment court at gumaganap ng tungkulin kahalintulad ng mga hukom sa pag-dedesisyon sa kaso. Kasabay nito, binigyang diin din ni Taton ang pangangailangang malinaw ang threshold o bilang ng boto na kailangang bago isagawa ang nasabing botohan.
11: About fairness and due process, and we are also even discussing about the rights of the accused here or the respondent here. No, so it is incumbent upon the Senate of the Philippines to decide. I think yesterday it was emphasized that Senado lamang ang magdedesisyon, and it is within their hands that will answer all these questions, because after all they are the sole judges. But remember that as sole judges, as judges bilang hukom, bilang husgado, dapat hindi ka bias. Dapat, meaning when I say accountable, because remember that we are holding the Vice President on trial.
10: Mula rito, same pila ng Bombo Radyo Rojas. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jamilus Deli. And this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!
6: Ang pananaw ng mga Pilipino sa Saligang Batas, sa usapin po ng conviction threshold, dapat naman ang nakabatay pa rin sa konteksto, mga kaganapan sa kasalukuyan, ayon sa isang UP professor. May exclusive report dyan ng Bombo Radyo Iloilo.
12: Naniniwala ang isang profesor mula sa Department of Political Science sa University of the Philippines, Diliman, na dapat ding umangkop ang pananaw ng mga Pilipino sa konstitusyon batay sa konteksto o sa mga nagaganap sa kasalukuyan. Sa panayam ng Bombo Radio kay Professor Ranjit Singh Rai, sinabi niyang mismong si Father Joaquin Bernas na isa sa mga constitutional framer ang gumamit ng pariralang a living constitution bilang pamagat at gabay na prinsipyo sa pag-unawa sa 1987 Philippine Constitution. Ayon kay Professor Rai, ipinapakita ni Bernas na ang konstitusyon ay hindi isang nakapirming dokumento lamang, kundi isang dynamic na balangkas na maaaring umulad sa pamamagitan ng judicial interpretation, historical context, at active civic engagement. Ipinaliwanag ito ni Professor Rai kaugnay ng magkakaibang interpretasyon ng probisyon ng konstitusyon na nagsasabing walang taong maaaring mahatulan sa isang impeachment case nang walang concurrence ng 2/3 of all the members of the Senate. Idiniin ito na mahalagang isaalang-alang ang kasalukuyang konteksto kung saan may senador na nasa ibang bansa, may nakakulong dahil sa plunder case at mayroon ding tumakas matapos ipag-utos ang pag-aresto sa kanya kaugnay ng warrant mula sa International Criminal Court. Sa impeachment court, nabatid na sinabi ng 3 sa 4 na retiradong mahistrado ng Supreme Court na hindi nangangahulugang kailangang manatiling 16 na boto ang kinakailangang bilang para sa conviction sa impeachment trial.
13: Constitution buhay yan, living document yan, nagbabago yan. Nagbabago yung interpretasyon yan, depende sa konteksto. Effectively, kailangan mag-adjust din yung ating pagtingin, no? Pagbasa. Sa posisyon ni Panganiban, Puno at Davide, yung mas malaking weight, no? Greater weight should be given to the constitutional purpose, which is accountability. To the practical operation, kasi kulang nga yung mga tao, wala naman tayo magagawa. Hindi natin sila pwedeng imbitahin kasi ayaw nga sila. Hindi nga, imposible nga sila makaimbita. Isa nagtatago, isa nasa preso, isa nasa trans. Kaya natin gagawin to, sabi nila ng 3, parang ma-ensure na hindi magkakaroon ng absurdities, yung anomalous outcomes, unjust outcomes.
12: Si Professor Ranjit Singh Rai ng University of the Philippines, Diliman, Department of Political Science. para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo. Ako si Bombo Gisa Padillos. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo!
9: Ang impeachment court naman kailangan ng magpasya hinggil dito sa interpretasyon sa threshold issue. May nakapanayam ang Bombo Radio Cebu.
14: Sinabi ni Representative Percival Sindanya na dapat sundin na mga senator judges ang mga posisyong ipresenta na mga dating punong maestrado na dumalo sa paglilitis ng impeachment sa pangalawang pangulo Sara Duterte noong araw ng Miyerkules, Setyembre 16 ngayong taon. Kasunod ito ng pinagkasunduan ng 3 sa 4 na dating punong maestrado na ang 16 votes threshold para sa paghato sa isang akusado sa isang paglilitis sa impeachment ay hindi absolute. Sa halip ay binanggit na ang konstitusyon ay nagtatagda ng 2/3 vote requirement. Binanggit ni Sindanya na ang pagpupulong ng abici curiae ay nagpapaliwanag na ang layunin ng konstitusyon ay panagutin ang mga opisyal, lalo na kapag natuklasan ang mga kanunadunahang ari-arian o maling paggamit ng mga pampublikong pondo. Ininagdag nito na ang korte ng impeachment ng Senado ay dapat magpasya na kung paano binibigyan kahulugan ang partikular na provision tungkol sa voting threshold at linawin ang mga patakaran nito na base sa konstitusyon na tanging ang Senado lamang ang may mandato na ipatupad ang mga patakaran sa impeachment trial, isang pananaw na sinangayunan ng iilang dating punong maestrado. Binigyang diin ni Sindanya na ang pinakamahalagang isyo na dapat tugunan ng mga senador ay ang pagtukoy kung sino sa kanila ang kwalipikado, legal at karapat-dapat at akmang bumoto sa impeachment court. Dahil ito ang magtatakda ng denominator para sa kinakailangang voting threshold.
15: Proceed further. Kung sino among the senator judges or sino among the senators yung kwalifikado na makaboto sa panahon ng paggawa ng desisyon. At from there, doon ang pag-uusapan paano i-compute yung 2/3. Kasi pag naglagay na sila ng qualifications, tulad ng dapat na panumpa, basic yon. Pag naglagay na sila ng qualifications, tulad ng dapat naka-participate at present sa hearing, basic yon. Dapat hindi suspendido from public office, dapat basic yon. Magbabago yung configuration, yung tinatawag natin denominator, kung paano i-compute yung 2/3 vote para sa conviction in the Senate.
14: Mula rito sa lungsod at lawigan ng Cebu, Bombo Nathaniel Sandoval. This is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta radio. Bombo!
6: Samantala, sa iba pang mga development na tinutukan po ng ating mga provincial station, ang pananatili sa International Criminal Court Detention Center ni dating Pangulong Duterte, nararapat lamang umano ayon ho sa dati hong nagsampan ang kaso sa kanya sa International Criminal Court. May update po dyan ng Bombo Radio Bacolod.
16: Pabor ang isa sa mga nagsampa ng kaso laban kay former President Rodrigo Duterte sa desisyon ng Trial Chamber 3 ng International Criminal Court o ICC na nagpapanatili sa detensyon ng dating Pangulo habang nagpapatuloy ang kaso. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay former Magdalo Representative Gary Alejano, isa sa mga kasama ni former Senator Antonio Trillanes III sa pag-file ng kaso laban sa dating Pangulo. Ngayon lamang nila ulit nakita si Duterte matapos dumalo sa status conference ng kanyang kaso. Para sa kanya, napatunayan na fit to stand trial si Duterte, nataliwas na ipinapalabas ng kanyang defense counsel na ito ay hindi na physically at mentally fit para humarap sa trial. Ito rin ang ginamit na rason ng depensa sa apelasyon na pansamantalang payagang makalabas ang dating Pangulo habang nagpapatuloy ang trial. Para kay Alejano, nararapat lamang ang desisyon ng ICC dahil nangangamba sila para sa seguridad na mga naipresentang testigo kung makakalaya si Duterte. Paalala nito na malakas pa rin ang impluensya ni Duterte at mayroon itong kakayahang i-pressure o i-intimidate ang mga testigong laban sa kanya. Ayon kay Alejano, ibinibigay kay Duterte ang due process na hindi naibigay sa mga pinatay na may kaugnayan sa War on Drugs campaign ng Duterte administration. Paalala nito na patuloy ang panawagan ng mga pamilya ng mga biktima para sa hustisya. Pabor din ito sa suwestiyon ng depensa na mapadali ang trial ngunit nangihinayang din ito sa mga isinumiting ebidensya ng pamilya ng libu-libong napatay sa War on Drugs kung hindi ito maipipresenta sa korte.
17: ako po ay sang-ayon na ang dating Pangulong Duterte should be continuously be detained sa ICC habang dinidinig ang kaso sa International Criminal Court. Malaki ang posibilidad ng interference sa proseso dahil malawak ang influensya ng dating Pangulo sa mga witnesses, sa mga pamilya ng mga witnesses. Hindi natin dapat ilagay sa alamanin ang kanilang seguridad.
16: Mula rito sa Bombo Radio Bacolod, ito si Bombo Mary Chris Alob, and this is Bombo Radio Philippines, the number one radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
18: Bombo Sports News!
6: Sa ating sports news, naging maganda ang simulahon ng Gilas Pilipinas Women sa kampanya nila sa 20th Asian Games sa may Nagoya, Japan. Sa kanila pong unang laro, na tinalo ho nila ang Kazakhstan sa score na 86-58. Yan po'y ginanap sa may Aichi International Arena. Umabot pa sa 39 points ang naging kalamangan po ng Gilas Pilipinas Women kung saan hindi nila hinayaan na makalamang ang Kazakhstan. Nanguna sa panalo ng Gilas Women si Elizabeth Means, nagtala po siya ng 23 points at 4 na rebounds. Habang mayroon namang 11 puntos, 8 assists at 4 na rebounds si Steph Berberabe at 8 puntos si na Jazz Johnson at Kent Pastrana kasama si Janine Puntejos. Mayroon pong 1 panalo at wala pang pagkatalo ang Gilas Women sa ilalim po ng Group B. Makakarap po ng naturang kupunan o ng national team ng Pilipinas ang Team Hong Kong sa araw po ng Linggo, dakong alas 9 po ng umaga, oras po yan sa Pilipinas.
18: Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
6: Araw sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, ngayon pong araw na ito mga kabombo. Araw tayo ng Biyernes, huling araw po ng trading ngayon pong linggong ito. Ang isang US dollar mga kabombo ay katumbasan po ito ngayon ng 62 pesos and 73 centavos. Ang isang Hong Kong dollar katumbas po ito ng 8 pesos and 00 centavos. Ang isang Singaporean dollar katumbas ng 49 pesos and 12 centavos. Ang isang Saudi Arabian Rial katumbas ng 16 pesos and 70 centavos. Ang isang Euro naman katumbas ng 71 pesos and 92 centavos. Batay po yun sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy po sa pagsubaybay, mga kabombo, sa atin pong 32 stations nationwide. Lahat po ng provincial station ng Bombo Radio Philippines at ng Star FM, meron po tayong mga social media pages na pwede po ninyong subaybayan. Pwede kayong mag-like, pwede kayong mag-follow, and of course, pwede kayong mag-subscribe. Naroon po tayo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, sa X, and pwede rin po sa ating www.bomboradio.com, mga kabombo Caster Nation. Sa Mindanao area, dyan sa may Davao Region, Region 11, nariyan po ang ating Bombo Radio Davao at Star FM Davao. Sa siyudad po ng Cagayan de Oro at mga katabing lugar, nariyan ang Bombo Radio Cagayan de Oro. Para sa mga Butuano, nariyan din po ang Bombo Radio Butuan. Sa bahagi ng Sarangani Province at mga katabing lugar, nariyan po ang Bombo Radio General Santos. At para sa mga Ilonggo na nakabase dyan sa may Mindanao, ang Bombo Radio Coronadal.
9: Para naman sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Bukidnon area, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Malaybalay. Para sa mga Chavacano, nariyan ang ating news, music, entertainment station na Star FM Zamboanga. Sa Zamboanga del Norte, nariyan ang Star FM Dipolog. At sa Central Mindanao and Bangsamoro Region, nariyan ang Star FM Cotabato. At bago tayo magtapos, mga kabombo Star Nation, narito sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for Peace.
19: God our Heavenly Father, Lord of Peace and Justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace,
20: pray for us.
19: Saint Michael the Archangel,
20: pray for us.
19: Saint Joseph,
20: pray for us.
19: Saint Francis of Assisi,
20: pray for us.
19: Saint Lorenzo Ruiz,
20: pray for us.
19: Saint Pedro Calungsod,
20: pray for us.

0: Mga Kabobots Tarnation, para sa ating Christmas countdown, we only have 98 days before Christmas Day.
1: Abangan muli ang ating susunod na Bombo Network News mamayang tanghali, mga kabobo. Yan po ang Bombo Network News Noontime Edition. Magsisimula alas 12 ng tanghali hanggang alauna po ng hapon. Mas maraming mga balita at mahalagang impormasyon ang inyong matutunghayan.